0: diabetes ka na,
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift,
8: OT,
9: Breadwinner.
8: Deserve na deserve niyo magdandway light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max4Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, magklinika Max4Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Good news!
4: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Dali ka mga langaw! Ay, nakapaborito natin niya ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot,
16: DTX Beauty Soap.
15: Magaspang nga panit,
16: DTX Beauty Soap.
15: Galaong magputi,
16: DTX Beauty Soap.
15: Puro katol-katol,
16: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
17: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan.
18: Abaw.
17: Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman
19: for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend
2: Food Supplement for Men.
1: Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
0: ang nagatindo sa imo atay.
1: Basta tindo ang atay.
0: Happy

0: Bravo Dai DTX 500 Masalikat Epektibo DTX 500
1: Mahigkobala ang imudugo
0: DTX 500
1: Masamit kabala gina allergy
0: DTX 500
1: Ang DTX 500
0: Ang nagatinlo sang imo mahigko nga dugo
1: Nga sa masami
0: Amo naman
1: Ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy
0: DTX 500
1: Masalikat DTX 500 E3 Bio
2: Ako si Gabriel Nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang Kaya wala na tayo mag-exercise Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO Bowex ko pa lang ang pag-inom Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo Nagamay ang akong nga buyon
1: D3 Bio
0: Ang D3
1: Yung may BCO
0: Ang BCO
1: Yung may D3
0: D3 Bio
1: With BCO
3: Ako si Boy Fidel Isang health researcher kag isang man ka-registered nurse Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo
1: D3 Bio
0: Ang D3
1: Yung may BCO
0: Ang BCO
1: Yung may D3
0: D3 Bio
4: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Oras alas 8 sa aga. Oras kinatulong sang Klinika Spore Biotics kag DTX 500.
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Padayon sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sa gihapon kaupo ninyo, Ted Aujero Francia. Are you still there? Nandyan pa ba kayo? Kadwa nga pamangkot, nakapaligo na kamo, way pa. Paligo na, parang conditionable. Namigig kon may punggol. Kaya hindi mo pagdodson. Ang imuon mo, bakal ka klinika DTX Beauty Soap with the Palia Lips. Ibuta mo na sa guya mo. Ranggas ang punggol, papateten mo. O to na yung mamanali bahade, maser no nito sombong, Riker Mintilla. Ranggas, no? Hindi nyo sagad kote mo ng iban nga gaduro yung punggod nila Sir Philip Hapon Pindyoday. Kaya ti sagad na kakotihot nilang gila kamot higo ay pasalina ng kapanghabon. Tapos kakotihoto nila ko de nagabranag. Ang mga whiteheads kag blackheads nyo. No, ti kung may kwarta kamot ti pa, kung kamot ni pa derma. Pero ti Aryo, ng natural kag organic nga approach para nga maghamis ang panit mo bala mami panik pinggason. Sir Norberto Suplico. Sir Norberto, abi dira sa San Juan Molo, bla Sir Norberto. Bogas a bit na si Mama Gingging lang kuno permig na kinabugno di sa programa ta. Ibugno ta man ni Norberto Suplico, Mighty C Morning Sir. Pangabon ka mo DTX sa Beauty Soap
7: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
6: Anong binipiso ka pagpanihol? Hindi ka mo maributay ka health news now. Bago ka lang si Sir Paul ka bati sa health news ngayon. Hindi daw, hindi ka maributay. Sa mga daw, mga kung paano magkaon prutas, ang bilipiso sa prutas, ang bilipiso sa walking. Roman ma-walking, dumako, hindi mag-uran. Birahan ko karon koso, to yung mga krusoon ko kaga Roman ma-walking, dumakot mga 15 kilometers. Targeton kong lakton halin sa Iloilo, padto sa kwan sa istansya. Alas 8:11 na sa aga. Ano binipiso sa pagpanihol? Health benefits, ha? Ang pagpanihol maka-relieve pa ni gani Ma'am April Garrido, Pastor Bob. Thank you si Pastor Bob, para pa. Sabay lang magsagag ka kumod. Kung ka kumod, ka pa nilagi blo, sir. Paul, gagabugati mo, bra mo. Duwak bilog lang pinggan niya rugasan mo. Pero kung ka kumod, ka pa gani, kumod naman nga. Pero kung ka pa, ga, panghugas ka pinggan, ka pang laba, kabisan daw bukid pa na taas. Pero ka propanihol ka lang, bla. Kaga mag-an sina mo. Sige nang akon nga pamangkot sa inyo. Ano tong una naton nga gin-whistle kina kay may whistling guessing game kita subong mo. Tapon may spelling game kita, may spelling game kita. Subong ya whistling guessing game. Dibla liron-liron sinta to kag ABC to alfabetong una no. Ay katatlo. Ikaw mismo Sir Paul, balaan mo kung ano to, Sir Noriel. Sir Ali Caballero.

Bawa si Ma'am Neldin at pakot man di ha. Ma'am Adoracion Celeste, ka-purpose Pedro, abi, pakta nyo. Napakta nyo to, may nakapakot di kina, may nagbutang di, sino nga nito man? Andali ba, de, thank you ma'am. Laura Sumagaysay, Juanita Robles, Bings PSJ, Dani Agpalo, Thea Gallego, may request pili sa'yo. Matsaga nila guro, ako si Kwan, si Machokulit sa Bardagulan, may request sa di Sarpula. Pero hindi nga kanta, kundi yung ipanihulon ko, no? Pero na ano nang akon nga panihol ngayon, standby ka mo da kay Paktanyo.

Ano pa gid? Why ka mo ga participate di mo? Eh sa jahon tabla kayo damo binipiso no? Ano una binipiso sang pagpanihol? Lowers stress. Controlled exhalation triggers the nervous system to relax. Tapos nga pa namin ipatis ang modo mo to Israel, oh. The act of making music releases happy endorphins sa titambing. Kag, naga pa namin isang focus mo. Rhythmic repetition helps clear the mind. Kung daw garot, bili mo blang nga paminsaron, subong Sir JC James, Bing Space J, Tita Merlinda Bilete, panihol ka? Careless whisper, ambal ni sinuto ng ambal, cha-cha. May cha-cha, no? May cha-cha. Last na lang, K5 ka, sanbay ka na, kay preparahan ka na, mapamanihol, makita lugay-lugay. Abi, paktan nyo na yun. Sunghaw gino?

0: Ay po, kwan sungaw. Pero lang, kahit sa Kwanex K5 ka rin, nakayom si K5 ka, may tiniro sa pabiya. K5 News FM, Kampyon, Kampyon Report. Anong motibo si ni K5 ka rin? Go!
1: K5 Ted, nakahunong sa Subong, no, sa Pavia Municipal Police Station ang 24 anyos nga gwardya sang Save More Deria sa GT Mall sa Barangay Ungka 2, Pavia, Iloilo. Matapos niya ini nga natiruhan ang isa sa duha ka lalaki nga nagpuli kastigo sa iya alas 12:45 kaina ni sang kaagahon K5 Ted, Hulyo 31. Ginkilala ang ining biktima nga si alias Nonoy ang 24 anyos K5 Ted, tumandok ini sang tapas kapis. While ang ining mag-utod nga nagpuli kastigo si iya ang driver si alias Toto, kag ang angkas si alias Junjun. K5 Ted, tumandok naman ini ang mag-utod sang San Junicio, Iloilo. K5 Ted, based dere sa investigation sang Pavia Municipal Police Station, ang pagiman, no, sa pag-interview naton sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr., ang Chief of Police K5 Ted, while nag-duty ni kaina ang gwardya nga si alias Nonoy K5 Ted, nagsulod ini sa vicinity sang mall ang mag-utod nga sakay sa motorsiklo K5 Ted. Ginpalapitan ini sila sang gwardya kag ginistorya sang insakto K5 Ted, no, kag tiginaayo nga kung pwede ang magwa bala sa vicinity sang mall, especially nga close sila K5 Ted sa amo na nga inuras. Ugaling ginsita ini siya sang duha ka suspect or ang ining mag-utod kag sang makuha kunta ni isang cellphone ang ining victim sa iyang podium K5 Ted. Pagbalikid niya, hinali lang ini siya nga ginsumbag ni alias Toto ang driver K5 Ted hasta nga nagbulig ba ni kastigo si alias Junjun. After kastigo K5 Ted, nagapadayon lang ni ang pagpatupa sang inumol ni alias Junjun sa kay alias Nonoy. Ang ining si alias Junjun K5 Ted, gintayaan niya sang pusil ang ining si alias Nonoy. Rason nga wala nakahulag ang gwardya K5 Ted. Pero pagka mapilahan kami notos K5 Ted, nakapangita inisang paagi ang gwardya nga makahulag. Rason nga gintikwang niya ni si alias Toto kag kwaon patani or agawon patani ni alias Toto ang iyang pusil nga 9mm K5 Ted, no? Ugaling naunahan niya ni katiro si alias Toto kag naigo sa tiyan nga ti Subong, subject sa operation K5 Ted sa isa ka ospital deriya sa distrito sang Haro. Ang ining si alias Junjun, pagkatiro sa iyang utod K5 Ted, nagpalagyo pa ni o galing bumalik liwat sa crime scene kag may dala niya sang isa pa niya kautod nga maresba kontani. O galing pagbalik niya sa lugar, ti may mga otoridad dato K5 Ted, rason nga na aresto ang ining si alias Junjun. While ang atong gindala niya, ti nagpalagyo K5 Ted, no? Kag baseman sa interview naton mismo sa gwardiya, K5 Ted, suno sa kay alias Nonoy sang tinalikdan ng mga inadlaw, may isa man ka dicer dira sa mall nga ginlagas ang ining mag-utod. Ti ang ining dicer K5 Ted nagdalagan kag nagpangayo bulig sa kay alias Nonoy. Kag tingining si alias Nonoy kay ti syempre upod niya K5 Ted, ginbuligan niya ni kag ginsita niya ang duha ka suspect or ang ining mag-utod. Pero ginhambalan siya sa mag-utod nga isang bala ka lang K5 Ted, no? Kag amuna nga kainas ang kaagahon, ginbalikan ini siya K5 Ted sang mag-utod kag tiginhimo ang krimen. Pero since kay may natiruhan ang ining gwardya K5 Ted, although
0: ang target nighttime duty man siya ang ginpahog to sang mag-utod.
1: Yes, K5 Ted.
0: Kay ang anong trabaho niya daya? Mega pamangkot ano ni nga mall, GT Mall, no?
1: Yes, na mention ta kagina, no, ang sa Save More ni siyang gwardya
0: sang GT
1: sa
0: Mall.
1: GT Mall. Yes.
0: Ang GT Mall sa tabok ni sa sang Robinson Pabia. Okay, okay. So ang target gali ni sa mga utod ang gatrabaho man dira sa mall.
1: Amo gining si alias Nonoy kay tigin ano ni nila K5 Ted, baligin balikan siya bala kay bangod sang tinanong.
0: Si Nonoy amo ning gwardya? Hindi.
1: Siya niyang gwardya.
0: Okay, okay. Anong ilahiligot anon?
1: According sa kay alias Nonoy nga gwardya, sang tinalikdan nga inadlaw, may ara siya sang isa kaupod nga dicer dira man sa mall. Bali ang ining dicer ginlagas sang mag-utod
0: sa mga natiruan ngayon, eh?
1: Yes.
0: Ah, okay. So, kuna mo, ang naakig sila, kay daw nag-apinigwardya sa kwento?
1: Nag-intra. Oo, nag-intra, yes.
0: Mm-hmm. Pero tingin pa mangkot, night time eh. E, siyempre kung ikaw gwardyang ang vicinity, secure mo gina. Mm. Iti basta gabi, tagan mo naman lisang ang tawa nga magkakantoda. Kiti, basta nga wata mang ransak. Diba? Mm.
1: According di sa kapulisan ta, may ano ni tawag ang railings na bla or barikada man kay 510.
0: May baral?
1: Pero, may baral, pero ginkuha sang mag-utod.
0: Ah.
1: Amo to nga nakasulod sila sa vicinity.
0: Take intrusion to privacy na kay private property na kay 5 karen mo?
1: Di amo to ginabalan sila gani sang gwardya nga gwa sila sa area kay trespassing ang ginahimo nila.
0: So mataway man gali ang pag actually di man gani saway daw ginhambalan nga sir pwede ka mo kagwa kay night time. Siyempre kung ako may gwardya nga area guard ako, peripheral guard ako, perimeter guard, makuan man ko, exert ko man na ako niyang ako nga authority, mambang ko, tili ka mo pwede, di kay kuha nga na, saradong mall?
1: Yes, correct. Kag ang suno pa di gani sa mga otoridad ta, sa may polis na, ang ining isa sa nadakpan, ang ining si alias Junjun, doon nag-attract ka pag gani kay 510, eh, kay may baluan, nga ining mag-utod pag sulong nila sa kay alias Nonoy, ara sa impluensya sa makahulubog nga ilim.
0: Hubog sila?
1: Yes.
0: Din sila halin, taga din yung mga biktima ni?
1: Ang ining mga biktima, temporaryo, na nga nagapuyo sa may Ungka Dosman, kiti nagatrabaho ni sila sa talyer kay 510.
0: Pero taga San Dionisio sila?
1: Yes, ako hindi ko magsala sa Roosevelt San Dionisio Iloilo.
0: May Roosevelt sa San Dionisio, mga tabi bulig to kay Mama Nico na no.
1: K5 Sara.
0: Oo. Sige sige, okay. Pabati tabi si Police Major,
1: Major Bonifacio Alabi
0: si
1: Jr.
0: Oo, si Buning.
2: Luntad din nga shooting incident sa isa ka mall sa Pavia. Sa DNG ni Sir kag ano gid ang natabo?
3: So at around 12:45 kay nasa kagahan no. Kabatong kita sa information na tawag nagpangayo respond dito tungkol yung may alleged shooting incident. So nag-respond yung aton patrol kung sa diin find out during investigation niya ang involved ang mga security guards ang isa ka grocery dira sa may isa ka mall sa may Ungka Dos Pavia. Initial ng investigation sa aton investigador ang mag-utod nga sakay sa motorcycle nagsulod dira sa may premises ang isa ka mall kung sa din may barrier na nga close ang lagyan and then kumpronta nila ang gwardya kagagintayaan sa alleged nga armas and then ginpulihan nila muling ang gwardya. So no choice lang nga itong gwardya dito ang nakadetail sa night shift sa may isa ka grocery mall sa premises ang isa ka mall. So sa din nakagayon niya nga maneuver ang iya issued firearm kago natiruhan ng isa ka suspect nga nag-mauling siya kung sa din naigo sa may chan. So pag-respond natin dito yung sige nagnala natin ng natiruhan sa may Asia Pacific Hospital para sa medical attention and then further natin yung investigation ng utod sang natiruhan ng upod yung nagtaya sa may gwardya. So, posible yung ila to intention niya kuha o ng armas ang gwardya. Nagpalagyo, and then nagbalik pag ito, pagpagis ang i-autod na mag-respecta ni sa gwardya. But hopefully nga may araman daw nakadetail nga another guards may premises ang mall. Ginbuligan nila ang atong suspect na guard na nakatero. So, ayun naman, tigayon din ang hold na ito ng isa ka upod sang natirohan iotod yun sa din arestado man siya sa ano sa ato no kapulisan tungod niya gino attempt man nila nga imol ang ano ang imoling ang aton gwardya. So subong ari sila detain sa ato na laka facilities and then ang aton gwardya arestado man tungod niya may biktima kita nga ano sa shooting incident.
2: Sir, ang ining gwardya, pila edad niya kag taga-diingit?
3: So, nga ito, no, guard, kapagandaron sa 24 years old, no, kag tumandok sa Roosevelt tapas, kapis.
2: Mm-hmm.
3: Wala nga itong victim, 24 years old man, tumandok sa barangay Madam Uwak,
0: Manduawak.
3: San Dionisio, Manduawak, barangay Manduawak, San Dionisio, Iloilo. Kago temporary sila dang stay sa mayo. Ungka dos Pabia, kun sa din trabaho sila sa ka talyer. So, further ng investigation nato ng mag-utod ni under the influence of liquor tungod nga unruly sila during sa pag
0: K5 ka?
3: Responde nato.
0: So ang guardia is from Barangay Roosevelt Tapas.
1: Oo, Tapas.
0: Ang mga victim ni taga Barangay Manduawak.
1: Manduawak
0: ka San Dionisio.
1: Yes, yes.
0: Ah, okay. So sila hubog ginsulong nila. Proti, kung ako sini ang security agency, may abogado kami, may legal counsel kami. On duty, amon guardia, he performed his duty. Pwede naman dipinsan? Kaya kamo to yung nag-atake? Tingin ila to yung lipaisog iso, kay hubog sila, balikan nila to.
1: Yes.
0: Tingin binaligyan nilang ilang isog, karon kay ginbakal. Di ba? Duwagi sila na iguan?
1: Ang isa lang, K5, Dad. Ang angkas. I mean, ang driver.
0: Eh, kundi, nga, why sa pay muno nga itong gabi, kung nagturog sana, kundi, may pirsa pa sila pag-aga? Kaya kayo hubog, no?
1: Yes, hubog. Amo ni kanyang, sana, ano ni, kaduanan ni nga natabo, nga may isaman ka dai, sir, dito kay 510, nga ginlagas man ni ang magutod, nga hubog man sa amo itong time.
0: Di ko na kuman, gwardya, nga why ko sang palipdan, air mask ko, gamiton ko eh. Diba?
1: Yes, kaya kung nauna ito gani, ang sa statement, mandiri sang gwardya, pag sumbag ni sa iya, yung pakita iya sa aton, K510, may black eye ni siya sa iya, nga, ano ni, nakangkon ni siya sang black eye, kaya itigin sumbag siya eh. So, no, siya, pagka sumbag to siya, wala iya danay, ginsa pa, kahit ihubog, K510, galing kitiya, muto balang natabo, ginsa puti na siya, gintayaan, sang pusil, K510, kaya muto nga nag self-defense man siya.
0: Una ko, gwardya, palokpan naman ka?
1: Nibla?
0: Ginhimo mas ang gwardya ang maximum tolerance. Kailan kiti apikin sa mo? Ginbakal nila, ginbakal ng gwardya ang ila isog.
1: Oh, kaya gawon pa ni Tani isang isang isa ka suspect ang iya nga pusil.
0: Kung ako gwardya mo pauna man ko, may armas ko. Nanas ko. Na training ko sa agency ko. Nibla? Di ko may bugado ng security agency das ang GT Mall. Po, sila na i-pag-on sa presuan ng gwardya K5 ka? Sige, salamat.
1: Ang ining nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
0: Anong leksyon na itong dari Sir Gene Seaman, Sir Edgar Badbadon, Ma'am Thea Gallego, Ma'am Feli Lumahang, sa natabo ng ini? Ti way sila sang basulon nga iban ay ila mismo ko galingon no ginsaway sila sang guardia kay ang guardia night time duty ti syempre ang GT Mall nga inadra ginabutangan nila sang baral para nga hindi may pwede masudlan sang tao may mga what daw ano ti tong ang gabi syempre kon ikaw man guardia anong pinsaron mo nga ara sila dra ano sila mangransak considering nga may ginransak na nga nga nang punsap daw nga sa subong way pag ito masulbar ni Police Colonel Bayani Rasalana. Ngambal nila daw airtight investigation pero daw ay get. Daw nabulana daw naligaran daw no. Way gani. Di mo na gani nga gatagam dira kag alerto mga gwardiya sang GT Mall. Kay ti may previous incident ang daan nga na sudlan sila dira sang termite gang, no? Di tapos sulod sila dira. Ginsaway sila, may isog pa, no? Karon kay binakal sang gwardyang isog nila. Kaya ako man gwardya, bi, alang-alang ako, may armas ko, on duty ko, naka-uniforme ako, ha? Naga-perform ako sa kontrabaho, hindi ko pag i-gamiton ako ng armas para nga madipinsan akong gulingon. Di, amo nang leksyon subong sa mga may isog kung makainom. Amo na natawag nga agwa, di pataranta. Gatarantado kasi na mo nga isog mo blaway kay balo nga inakalaglagan mo. Last 8:28 sa aga, kung mag-inom isulod sa busong, hindi sa ulo, hambal ni Ricky and Mimtia. Tigin bakal gani, ma'am ninfa, talang ilang isog, kunin na tiruan. Last 8:29 sa aga, pagbalik ta, check na si Jen ang sex education sa barangay, idoso ini ni City Councilor Jose Maria de la Llana. Magabalik ang Foro de los Pueblos.
4: Sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

komplemento. DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Detox ka ba?
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, mga buling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, gabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, ginangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakan sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Pamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
6: Mas tatino ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw pala
8: ang may diabetes.
6: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanupo.
6: Kaga kontrolar
8: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong nga buyon.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
17: Ang oras, alas 8:37 sa aga. Oras kinatulong sang The Power Trio, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C.
18: Maskin pa basko, maskin pa sadya, ang magalanog sa inyo tagsa kaaga, Ted Augero Francia, para sa Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
17: Subang adlaw Biyernes sa mga taga Kalinog, Iloilo, Lambunaw, Haniway, Bajangan, Dueñas nga malapit sa Kalinog, taga Pasika, taga Binggawan, taga Tapas, taga Dumalag. Hingaliti ang free consultation sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Kalinog Branch. Sa mga taga Miag-aw sa Domingo, kagkada Domingo may free consultation dira sa inyong lugar. Sa mga ginikanan kabataan nyo bla para nga healthy, patumara Mighty C Syrup for Kids. Sa mga nag-edad isa katuig sa 15 anyos, mga dalagita kang solterito. Sa mga nagapulaw kong gabi nga mga lalaki bla, mga driver, gwardya, gasoline boy, mga nagapalawod, mga mangingisda, ara sa fishing port, magatumarka mo extend food supplement for men. Naghatag ini sang kusog, kag kabakod nga matyaga mo, bisan way ka tinulugan. Mabakod yapon ang imo nga lawas.
18: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos. Ma'am Luna Mundido and Mighty Sea Morning kay Virgie Dicen, kay Maria Luz Hermano, kay June Mamaed, Reyes Indico, Manuel Luis Lacson, Mary Jane Acopio Tanate, Jerry Lee Manseba Caballero, Maricel Peniol, Jonathan Malba, Rinaldo Salvason, Romel Bilardo Cisnorio, Rome Millan, Ray Aguinaldo, Remsel Magallanes Cadosale, R. Joy Forcan, and kay Rizali Balayo, Edo Maputol Andrada, hambali Sir Edgar Badbadon, kung ikaw masaway, ang tawag dyan, Ted, mga pasaway nga low IQ. Partito sa mga natiruhan to nga taga Manduawak, San Dionisio, na nanulong dyan sa gwardiya sang GT Mall sa Ungka, Pavia.
18: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos. Anong imuon ni City Councilor Jose Maria de la Llana, kahit ilo nagadata ng mga iskandalo nga nag-involve sa mga kabataan, mayara to sa nag-hampang-hampang to sa kwan na sa Esplanade 11. Nag 11-11 sa Esplanade 11. Nag-kwan sa nag- nag 11-11 sa Esplanade 11. Bilang damage control sang city government, bisan nga way pa ma-turnover sa ila ang Esplanade 11, ginapawanan nila to kay parang hindi ito mag patupong-tupong tong mga maglubya. Jen!
18: K-Live News FM. Kampyon Report.
17: Jan, go!
2: K5 Ted, amon ni ginaduso sa karono ni Councilor Nene de la Llana ang iyang gina-propose ordinance nga pag-implement sang sex education sa mga kabataan ka K5 Ted. Pero ang sex education, hindi niya typical nga itudlo sa eskwelahan ka K5 Ted. Pero ang plano yan ni Councilor Nene de la Llana, ang iyang ordinansa, ang sex education ang dalon sa kabaranggayan ka K5 Ted. Hindi lamang pag-ilimit sa mga eskwelahan, dapat mayar aman sa involvement sa ginikanan kag mga barangay officials ka K5 Ted. Ang question diri karon ang mga ibang sa aton na K5 Ted, ang mga ginikanan, hesitant pa ka K5 Ted, ngati kung tudlaan mo ang kabataan sa sex education that somehow gina-encourage ta sila nga to do the act ka K5 Ted, no, nga mas ginahatagan ta sila sa idea kung ano ang ilang obrahon.
17: Ginakuan mo, ginasindihan mo ang ilang
2: curiosity.
17: Curiosity, kag dogi na pa-ignite mo ang ilang senses eh. Mga ano day ang six man, anong six? Actually, in 2012, may Responsible Parenthood and Reproductive Health Law na ina, Jen. While anigin tawagin nga sex education, kay dogin refine ang gitbala ang title. Pero eventually, ang unod sa na is to educate sang mga pamatanon, mga kabataan, sang risgo sang premarital sex or ang pangampang abi nila ya for the sake of love making lawis la kay blo sa mga consequences sina ya kon magbosong sa timprano magoba ang ilang mga handom sa kabuhi kag maminata sila ang ilang figure nga daw malaj imbasa pa snark ang kurbada magahuyos may panalabot nga magkarapungil ngipon mo kon ba timprano ka pamamata nibla
2: exactly
17: kay ang potasyo mo makawan ma kulang mo. Basta exactly ikaw, kagay ka ng bata nga.
2: I mean, amo na ang kumbaga ang...
17: Manang kumangiway kag bata.
2: Amo na ang gustong ay palabot na K5 Ted sang ordinansa ni Councilor Nene de la Llana.
17: Rutido, hindi lang urong sex education kit ang ordinansa. Medyo pinoho niya lang. Ikag dapat, kamayara, giman na sang man-to-man na ningin mo on na sa barangay. Para nga ma-educate sila. So, nadihon niya na ni Waipa?
2: Nadihon na ka K5 Dead, no? Ara pa lang siya sa committee level. Gin, ano ni siya, gin-endorse ni siya sa, I believe, sa Committee on Health ka K5 in K5 Ted. Kag sa karon ginahulat pa nato na siyempre ang committee hearing dira i-discuss ko ano abas si probably open man si Councilor Nene De La Liana nga i-change ang titles ng iyang ordinansa to make it light to K5 Ted para sa mga
17: pinohon lang. Kag dapat ang pagtudlo sa kabataan niya ng refine nga kag ang matudlo siya na trained nga why balayas ang biases bla. Kay karon kun may biases na hindi man namin naka K5 ba dyan dyan para sa kabataan. Kaya kabataan sa muna, taman ka
2: curious na.
17: Kag explorative. No? Lantaw nila tanan. Aran na sumong cellphone. Pero sino? Aray tanan sa cellphone mo. Tipagustuhan mo lang imo nga urges. Manamitan ka gina. Kaburo ako mata mo.
2: Actually, kay K5 Ted, may aragay na sa Netflix na series nga Sex Education Ged. Ang title niya.
17: Nalantaw ka?
2: Yes, nalantaw na to.
17: Pero kay, for hindi, the sake of education, educating na yun, hindi niya sa mga parang mag-no-pack da. Pero galing kiti mo, may Netflix ka na, may kung ano-ano ka ba na.
2: May mga
17: trigger na sa ila.
2: Adult sites pagdating kay K5 Dad ni very accessible nang gitanan once you have a cellphone and internet.
17: So na ya magborbit-bit ka lang ka tabloid nga bandera. Salaan ka dayon mo kay may mga malaswa nga mga person. Ay subong ya ara na sa cellphone bla. Dapat ma-regulate kina K5 Janjan. Mamatian tabi si City Councilor Jose Maria de la Llana Janjan.
2: Are.
19: Amo na ganyan ba kung sang una pa nagpasar kita sa proposed ordinance na sex education para din sa mga minors, para din sa mga estudyante, na para matuduan pa sila pala na ang amuli na bagay, hindi niya lango-lango, may mga consequences. Inikulubraho nila, either magkalabusong sila o magkalauntat nila pag-eskwela. Amuna nga ginaprotektahan ta ang atong kabataan, nagpasar kita sa sex education na matuduan sila pala kag ma-explicar sila ang consequences, ang actions nila. Especially sa mga minors natin, na pabalo sila ang consequences. Kahit ang ilalawas, dapat wala sila na gaugas ang amusina na bagay, bala. Balaan mo ang mga parents, ara mo na siya balaya. Ang mga sudyante ni Sara sa eskudahan nila, malakabalo mong ginikana nila kung ano ginaubra nila outside ng balay nila. And these things, ini nga mga bagay, nakatabo, hindi man sa sunod balay. Sa sagwa, sa balay. So,
17: maskin
19: dapat
17: tuluan tagi sa mga sudyante. At least may nene, Liliana, nga nagpangisok si ni K5 Jensen. That is for the good sang kabataan. Ang kabataan ni magihan ba lang, hindi ka mo magdali. Ang sex per se, hindi na yung lain, for procreation ini, isang lalaki kay babae nga nakasal. Ala ko nakasal ka mo dati, dropin yung muad, gawin multiply. Pero hindi na nga bata pa kamo, pag-ani ka mo sang ang inyong nga emotional immaturity, hindi pa kwan pa kulang pa bla jenjen. Karon mag abi nyo ya physical intimacy lang yang kulang kamo dayda nang hansa kanay kamo dayon din namo. So mayo gid ini ka kun paano ini ma himuon sang city government through the city council. Buligan naton sila for sa kwan sa pag disseminate sining nga programa jenjen. Ang mga kabataan ta, mga maalam, even elementary pa lang, balaan doon da about sex education. There's nothing wrong, mambaka nga langga, kung ikaw lang nga babae, dapat before ka mag-school, dapat nakapaligo. Kagida, sa una, mali Lola Greg-Lagra na to. Hoy! Kamo nga mga babae! Insa nga mga mangras, kamo! Kamangkin si kamang mangras?
2: Mga aslom.
17: Mga damaslom lang. Haywai nyo gina! Haywai nyo gina! Hugase! Yain nyo mga tapuranga! Di, medyo, ang kwanto nga daan, medyo isog to si Lola Greg, grade 1 bala. Kamu roman nga mga lalaki! Dapat nga nagapanghabon, mang kamaw! Sakto man, pero di, dapat in a nice way, mapainsin din ha. Kag ang busong-busong ni Jinjin, ara na naya, dira ka magyapon mga to, hula talang kay mauron, tagi ginawa mo! Kag sa mga kabataan bala, butan yung lugar. There's a time and a season for everything mo. Di magdali. Ni Bla Jen, Jen?
2: Actually, correct, get the K5-10, no? Mm-hmm. I imagine as early as 10 years old, the K5-10, nagabusong na. Paano ka K5-10 mo buhion? If ever nga magbusong ikaw, no? Ti, amo na gani nga, ang purpose ng sex education is to educate ano ang mga consequences, especially ano ang mga ma-affect sa imong physical, physic mo, sa imong emotional state, sa imong gid nga future ka K5-10, as well man as sa bata nga dalon mo sa kalibutan nga ni K5-10 kung ikaw magbusong, especially if minor de edad ka K5-10.
17: Ula tanyo yung chimpo para nga mag kwan ka muda mag paayaw. Las 8:48 na batya mo kinatong aton nga health news nga ang pagpanihol bla jenjen duro binipiso nagapanubo sang stress tapos nagapanami sang mudo mo dibla sa baylo nga magkomod ka nagkuan ka bi nagpanghugas ka bi duro ka bi gapanahi ka nagapanglaba tapos gadigang ka pa kun ano pag inimo mo sa baylo nga magsagad ka komod nagapropanihol ka nagarami pay tapos nagaexpand imo nga baga no deep breathing nagaclear sang imo nga baga tapos nagapanami isang heart rate mo jenjen steady breathing helps normalize sa imong pulso kag blood pressure, tones facial muscle, no? Damo binipiso diyan ang pagpanigrilyo, ang pagpanihol. Sige na magiging panihol ko mo. Ilam ko naman anto ka na paktan nanda. Ikaw kumain ka manihol?
2: Medyo kay 15.
17: Abi sampulito si Mama Betty, amba niya ang Ros Gidnoy. Ladies and gentlemen, our whistling queen, Jenjen.
2: Nanaw mo na.
17: Ano day? Ah! Doon naglitik man itong kawayan man.
2: Sungaw ang panihol. Sungaw.
17: Oo, duro binipiso. Aliwat, duwat. Ano na? Ano klase kanta na? Ano be?
2: Ay, panihol lang siya ka K510 nga nang dugatawag ikaw sang hangin. Kaya di ba, hamba sa mga katigulangan, kung nagapanihol ka ko, no, ginatawag mo ang hangin. Amo na, especially ang
17: mga... Hindi kasabat man niya hangin?
2: Amo na ako na ka K510 nga kung na, sa uma ikaw, kung mainit ang pamatsyagan mo, nga daw wala sang hangin, panihol ikaw. Kay gulpi mo, observalan mo, nga gulpi lang magmado sang hangin o nagdapya ang hangin. Amo na, hamba sa amo na ka K510.
17: Ikaw may maglababi nga ng kwan, ng putbot. Pero okay na may ginpan ko, may ginpa whistling guessing game mo. Oh. Jenjen, pakton mo ari ka naman lang de sa Jaon ta Jabernes. Ang ako kay nang ginpa kwanto gin panihol.

0: 真系人物男恶家，白搭个难到顶啊！你系唔白啊？
1: I know song siya kagiba of dad. Wait, lang gina
0: pa. Ah, kabo. Hi nga.
1: Wait, gina pa rin dom ko pa kay pamiki ang mga actually ang dom batang ko ang mga tigulang gitman ang naga.
0: De, kita mo may nag-coach pa kanin mo. Si Sir Gilbert Abonyawan de la Peña, good morning. Aripagi do.
1: Ay, wala ko na ang ano, ang I wanna be a billionaire.
0: May tama ka!
1: So freaking bad.
0: Bobo! Aripagit, pamati.

0: Ay, familiar ako kay Dead Bird. Hindi ko lang abalo ko ng title.
1: Ikaw, Abby?
0: Mr. Cupido!
1: Ikaw naman, hambal ni Edgar Babado niya si Tawi Brick si Conjinjin.
0: Ay, hindi ilang ko yaka kay Babado.
1: Tagad Binyas, di abo raw na ito. Nakaroon taga poblasyon na bikag taga Bangga, German dyan. Abby, ano, pagipakton mo, pakton mo ha?
0: Mapakot lang ako.
1: Mapakot ka lang, mapakot ka ha?
0: Mapakot lang ako, ako lang taga pakot.
1: Mapakot ka ako, sigurado ka ba?
0: Oo.
1: Sungaw.
0: Ay, sorry.
1: Sungaw. Hari pagid, hari pagid.
0: Isang linggong pag-ibig.
1: Oh, yun tama ka. Hari pagid.
0: Ay, hindi ako familiar ka kay Pep Ted. Mapama,
1: dali ay mapatamila na si Ma'am Betty,
0: oh! I'm so sorry.
1: Ano ba, anan mo ko na, no?
0: Anan ko lang ang familiar, pero hindi ko balas ang title.
1: Ang boyfriend kong Badoy. Badoy. Ano pagkit gusto mo?

0: Ay, wala mo kong bulos ng title, pero malaan ko ang kanta.
1: Ano, be?
0: Ay, liwata.
1: Grupe lang, suyop lang, illegal drugs. Blay, mabawal na gamot, kagid.
0: Ah, mabawal na gamot.
1: Lalo, pagid,

0: Provincial Jail.
1: Mayo pa si Ma'am Karen, perfect.
0: Perfect. Oh, baby, good.
1: Sama ni Ma'am Karen yo. Ano Provincial niya? Jail, bawal na gamot.
0: Last na lang, last na lang, last na lang, last na lang.
1: Pagmamahal na.
0: Sa mga dalok-dalok bla sa pistahan, gapamutos.
1: Ah, Sharon. Balutin mo ko.
0: Bituing walang ningning.
1: Balutin mo ako.
0: Pwede na ito. Oras ko, malapaw kita sa Latin. Bye-bye, Jinjin.
1: Sige, kakipap tatin nga balita.
0: I made your day?
1: Yes, completely.
0: True. Provincial Jail. Hambal ni Jin Siman. Bye-bye.
1: Ini nga balita nga dalon sa inyo sa nga DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka detox ka pa report na gikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
0: May nakaoyon na kay Kauyunan. Naoyonan man ni Kauyunan, ang nakaoyon kay Kauyunan. Alas 8:54 na, boss, magpamati sa Kumusan with Pedro, alas 8 sa aga, with Pastor Pedro Bilyones, alas 9 sa aga, Kumusan, or gabay sa bagong buhay ni Bishop Lerio Celeste, kag The Voice of Calvary, alauna, with Pastor Nimiso Tahala.

0: Pastor Bobby, Ma'am Bing Bing, Sir Jean Ray, si Ma'am Ning Ning Ilumba, Vice Panga. Catch you Monday. Unsa kray apa jama dagi not don ko rate dan Ma'am Betty pano don patamila. Lunes domana. Ted Aujero Francia. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
2: O si Karen, kadawa mo ginsang akon hair fall, hindi man nami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
4: Mga mga butika.
1: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo.
4: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy.
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
4: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami
4: amo naman
1: ang ginahalig halina sa mga nagkalaylay nga allergy.
4: DTX 500.
1: Masaligan. DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuo giyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
1: Mamasaga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Salit si Jake. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
1: Mamasaga butika.
4: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot na ako menstruation. Yung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
4: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
9: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
10: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
9: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
4: Good news!
1: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
11: Libre!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Bay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Klinika DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
13: Klinika DioFresh.
12: Available now.
11: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
14: Gadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul katol. DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Nestor, ang sinaing!
18: Luto na!
17: Ang labahan!
18: Nakasampay na!
17: Ang uniform ko!
18: Naplansa na!
19: Ganito ako!
20: Tigasing!
19: Tigalapa!
20: Tigasay!
19: Tigaplansa!
20: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
19: Sa gabi,
20: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
20: Ang Extend!
19: Supplement for men!
20: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
21: Yes, darling! Come to mama!
20: Extend Food Supplement for Men.
19: May maca
20: at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
20: at stamina
19: para sa tigasing performance.
20: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matilo na dugo.
20: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
20: DTX 500
19: ang DTX 500
20: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
20: ang nagatilo sa imo atay.
19: Basta tilo ang atay,
20: happy kanunay.
19: DTX 500
20: masaligan,
19: epektibo.
20: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala
20: ang may diabetes.
19: DTX 500.
20: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
20: Yan ang gapanupo
19: kagakontrolar
20: sa imo blood sugar.
19: DTX 500.
20: Masalikan.
19: Epektibo.
20: DTX 500.
22: D3 Bio.
23: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
24: D3 Bio.
25: Ang D3 Bio.
26: Yung may

0: kayo.
1: Ako si Borz, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mga buti ka.
3: My family history bala ka mausong diabetes.
4: Mag TDX 500 ka.
3: Mataas bala ang imo blood sugar.
4: Mag TDX 500 ka na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganaga panubos ang imo blood sugar.
4: TDX 500.
3: Garantisado.
4: Epektibo.
3: Aramis
4: TDX 500.
3: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga ulo.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauhaw.
3: Masi may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Ganaga panubos
4: ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C,
4: mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya.
3: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Himo sang akon mga lula dito sa uma. Ha? Gakaon niya sing mga healthy foods, mga kararuton bala. Wala sing mga madamo nga preservatives or what. So the reason nga mataas ang ila lifespan. So good morning sa tanan. Upod natin sa atong programa, Sir Boy Sulweta. Kag before anything else, before ko sa pahambalon, gusto i-remind ko lang kamo anay. No? Dapat mag-take kita permi adlaw-adlaw sining DTX 500 of Dante sing Mighty C, amuning booster nga nagapa ayos ang aton nga lawas. Of course, ining aton D3 Bio kag Klinika Spore Biotics. Hindi man kata magkalipat ha, sa mga kape nga gina-take naton sa mga habon, external nga mga obligasyon naton sa aton nga lawas. Mayong aga, Sir Boy.
12: Mayong aga, Engineer. Mayong aga man sa aton suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalanggat ng Slorabs and KSS supporters, mayong aga sa inyo. Kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500, your super antioxidant. Uy, slurihanta ko ng DTX 500, ha? Slurihanta ko nga, bala kinalanggin natin antioxidant. Lalo na in this modern world of ours, no? And of course, anong ginaublas ng DTX 500, ha? Ginapakondisyon, ha? Ginapalabot sang DTX 500 ang aton silula siya prescribed health, prescribed lifespan. Para maglawig ini, no? So that's why nga kung lawig ang life sa imo selula, malabot na ang iya ginatawag nga prescribed lifespan, ha? Sakto lang pag-ilis, meaning to say way kakawad-an selula ang imo lawas,
11: uh-huh. Ha?
12: Kompleto, that's why nami ang performance ng imo mga tissues and organs, no? That's why it affects overall health, no? Ang paaman sa DTX 500, ha? Gapanubo blood sugar, importante na, ha? Damo-damo kay bala Filipino subong diabetic. It's because of our love of our rice, ha?
11: Uh-huh. Uh-huh.
12: May plain rice, may fried rice, may kung ano pa da, may muskita, damo. Ang Pilipino ya mahilig diya sa iya carbohydrates. That's why punta sa diabetes, no? So amuna ang paman sa DTX 500 ka panubo blood sugar, palayo ka sa diabetes. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imulawas para makaputik ta, na makadepensa kontra sa tawag ng mga invaders, no, mga microbes.

0: mga nagadalasan ginatawag nga mga masakit. And of course, gina-check man sa atong immune system, mga kumbaga mga anomalya sa sulod sa lawas na kung may mga cells na abnormal, ma-check na dayon sa imong immune system kung alert ni, kung naka-mighty C, no? Every day, no? Ang paaman sa mighty C, nami ang imong skin, gaputi kapar, gataas ang imong glutathione level, that's why you're ga-increase na sang whiteness ng skin, and of course, ga-increase man collagen production. That's why, ha, layo ka sa wrinkles, engineer, kung naka-mighty C, the alkaline vitamin C
1: of
0: ka.
1: Of course.
0: Every day. And of course, kung gusto mo nami ang imo eye health, ha, mag-eye care gold. No, eye care gold ang muna niyang specialista, no? Wala na iban makaputiktas ang imo mata, kundi ini nga supplement nga, ha, may bilberry extract rich in vitamin C and vitamin E that are needed by your eyes to maintain, ha, your 20/20 vision. Kung hindi na 20/20 vision mo, pas akon ganti para na, para hindi na mag-degrade pagid, ha? Para hindi na magtaas ang grado mo or maputiktahan ini sa mga ginatawag ng mga eye diseases, no? Ha? Mag eye care gold food supplement. Para isang tanin sang eye care drops, may hyaluronic acid that cleans and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, basta kontrat ng kaso, ubo, sipon, kagilana at may problema ka bala sa mikrobyo, ay mag-D3Bio.
1: Okay, no? So, amutang mga bagay-bagay, medyo introduction pa lang to, pero mainit na. Ha? Mga friends, kaga gusto ko lang kamo, ihibaloon ba sa mga statistics about sa diabetes, no? 589 million ng mga adults na nag-edad sing 20 years ta 79, nga nagakabuhi, no, nga igo sila sining diabetes. About 1 every 9 adults amo ang ginaigo sining diabetes, kag number nga projected to reach 853 million by 2050. But sing ganun ining aton lifestyle pero may adlaw-adlaw amo ni nga contribute kun nga ang aton mga kilala prone sila sa diabetes. About 252 million people na may diabetes na wala pa na-diagnose. But nga nun, kulbaan pa sila na magpa-diagnose. Pero actually, amo na ang lagan sang ilang alawas tungod sa mga lifestyle man nga ginatake nila adlaw-adlaw. According sa mga statistics, 3 out of 4 people na may diabetes live in middle in low middle income countries, like for example ning aton bla sir boy, third world countries, ti mostly ya rice ang aton mo. Sa amon sa Germany ya sir boy, patatas ya ang gina take namon.
0: Di sa Germany engineer.
1: Diri mani. Ano ko na sir boy, dito ya sa amon, gina bake lang ya inang patatas bala, ibutang lang ya sa ining foil. Tag ibutang sa baga or sa ano sir boy? Kanami ya kanun mo. Taas na fiber, due type passing glucose sir boy ang patatas. Ti atong di kamuti. Ti okay man.
0: Mas okay, mas healthy ang aton kamuti kung pa sa patatas.
1: Correct ko. Kaga amo na kinanglanta, taas fiber, mabuligan man kung taas kung medyo prone ka sa diabetes kung kaysa risk man kung kaysa ning atong pamilya bla. Kung may pamilya kita gali sir boy na taas ang ng blood sugar, prone man ang mga kabataan tungod sa lifestyle.
0: Genetics na. Napumapunggan mo na through lifestyle, no? Change of lifestyle. Doon topic mo subong diabetes.
1: Tiyutid ba siling nga diabetes? Di ang number one nga solusyon sina DTX 500 sir boy.
0: DTX 500. Kimay, Charantia. Ini yung Charantia extract, ginasunod-sunod yun yung obras ng insulin. Ano ni bilang insulin, no? Ang insulin, ginaproduce sa beta cells of our pancreas, no? Sa islet of Langerhans. Ini ang iyan ni obra, taga-dulong ni siya sa glucose mo. So nga, ginadulong ang glucose. Diin balag ginadulong ang glucose, nga alin si Mokanon, Mickey Bihon. Diin na siya ginadulong.
1: Sa mga cellula nga kikakinang lansing nutrients, yung energy.
0: Correct, no? Gina-convert, once ngani nga ma-convert na to the simplest form ang imo carbohydrates, no? Which is glucose, no? Simplest form na of carbohydrates, ginadala na sang insulin sa imo sinula, no? Amo na yung taga-tok-tok taga-gapanoktok, ga-doorbell sa imo si Lila. Hoy, may delivery ko.
1: Uh-huh.
0: Mayari ko di, ano, glucose, oh, para may energy ka, Sel.
1: Correct. Energy eh, gina yan.
0: Ati, gusto mo ni Sel?
1: Oo.
0: Ati, kung normal ka, normal ang imo insulin, di ka diabetic, ha? Wala, dutay imo fats, ha? Sa imo surrounding si imo cells, masulod. Ginapasulod ni Sel. Uy, sulod na di, dulong na din glucose ko.
1: Correct. Ah, amo na, feel mo dahil energetic,
0: no, ha? I-convert na dahil. Sino mausas ang glucose mo, it's your mitochondria. No? Basically, the powerhouse of your cell. Amo na ang gatong.
1: Uh-huh.
0: But, kung diabetic ka, amo ni kakatabo.
1: Lalo no? Magiging type 2 diabetic?
0: Diabetes? Type 2, though. There are different kinds of diabetes. But let's talk about the prevalent. Ano yung lang prevalent kang pinakadamo nga diabetes is type 2.
1: Correct.
0: No? Ang type 1 niya, TNO na yan, genetic na from birth, since birth na yan. No?
1: Correct, correct.
0: So, moving forward, anong himuon? Yeah, kung diabetic ka, manuktok ang imo insulin, hindi nakilala sing imo cell. So, ano himuon ni insulin? Hindi yung madulong ang dala niya nga glucose sa imo cell. So, ano matabo sa glucose nga dala ni insulin? IT malagaw-lagaw, tapos nangangaduwa sa imong ginatawag nga bloodstream, no? Ada sa simudugo. That's why my term, nga taas ang imo blood sugar. Because your sugar that should be inside your cell, ala na lang sa imudugo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi na pagkasuptahon. And sugar nga wala sa imo cell is very corrosive when it comes to your internal health. Ah, amunin ka pa lapuyot sa imudugo. Kung lapuyot ang imudugo, most likely hindi ka travel ang imudugo, tidamo ka na sa tawag ng mga mga neuropathy, hindi ka lapot na sa imo distal end sa mga punta-punta sa imo lawas
1: at sa mga extremities ka. Mo.
0: Oo. Hindi ka naman ka repair mayo sa lawas mo kay hinay na ang lagan sa imudugo. So, kung may pilas ka, dugay maayo. Na number 1 amo na mga signs ng diabetes. Ano pag itungod ang dugo malapuyot, syempre your heart will pump more blood. Kaya balya do hindi ka circulate. That's where hypertension also comes in.
1: Kaga so, heart attack sir boy.
0: Ang heart attack it's a different thing naman engineer. The heart attack happens, if tam-an ng kada hypertensive ka na,
1: uh-huh.
0: There are a lot of factors nga ga contribute sina. But staying only in blood sugar, sa blood sugar mo, nakita mo nga kung ang imugli blood sugar, ang imugli glucose, hindi madulong, kaya wala pulos ang imo insulin, gataas ang imo, gatawag nga, blood chemistry. That's why, apektado tanan. That's why, ang ginambal ni Dr. Milson na, bungkit urot niya. Kung diabetic ka, damo niya sa dalang barkada ng masakit.
1: So, igoy mo
0: nga. Neuropathy.
1: Oo, neuropathy.
0: Mayara ka ginatawag nga high blood pressure. Basi gubon pang imo kidneys.
1: Ang imo mata, gubon mo ni.
0: Gubon mo. Ang mata, pag, yes, dala na na, no? Pero ang lain, gid, kung igoon sa imo diabetes, ang imo kidneys.
1: Correct, correct.
0: Ang imo kidneys, daan, ang ilad ang mga nephrons, ang ilad ang mga the smallest filtering unit of your kidneys, those cells nga ga-filter bala sa dugo. Kaon ng toxin kag ipagwa sa lawas. Kung mag-agi da gani ang ginatawag nga molecule sang sugar or glucose, tam-an kadako, hindi kaigo. Ginari-ire niya ang ginatawag.
1: Ginadamage niya.
0: Ginadamage niya ang filtering unit. That's why, ha? Gaguba ang kidney.
1: Kidney failure.
0: Gaguba ng kidney mo, guba ng filtering unit mo, that's why galampuwas na ang ginatawag na protein. Imbis na hindi na siya kagwa sa lawas mo, gagwa na siya. That's why, one mga indicator nga taas ang imo, guba ang imo kidney, may protein kasi imo urine.
1: Kaya kung taas imo blood sugar, sir boy, poor wound healing mo ni. Dugay magayon.
0: No? Poor wound healing nga, kipigaw ang imo blood supply.
1: Correct.
0: Kay nga pigaw imo blood supply, kila puyot ang imo dugo. So, hindi sa kakadto dayon, hindi kakadto ang imo white blood cells. You remember, your white blood cells travels through your blood.
1: Uh-huh.
0: So, kung lapuyot ang dugo mo, hindi siya dayon maka-rescue.
1: Hindi siya makabiyahi?
0: Hindi siya makabiyahi, mag-dugay lang.
1: Dugay lang, no?
0: So, kung pag-abot ito, nakaset in ng infection, kidugay siya nag-ayo. So, komplikado naman.
1: So, poor ka man sa infection, sina sir boy?
0: You are prone. Because, pigaw ang imo wound healing, siyempre, you are prone to infection.
1: Correct, correct.
0: Pigaw na ang imo immune system. That's why immunocompromised ka kung diabetic ka. So, where does DTX 500 comes in. DTX 500, besides those antioxidants nga pertige ka beneficial sa aton lawas, may ari niya sa Charantia extract. Ini nga Charantia extract, amo tong yamba ko ginasa before sa start sa aton ng lecture, ini nga Charantia extract ni ginasunod-sunod niya, ginamimik niya, idol yan ni si Insulin.
1: Uh-huh.
0: Ha? Pas ni sila kung sa basketball player, kung si Jordan, si Insulin, ha? Ginasunod-sunod mo si Jordan. Ha?
1: Uh-huh.
0: Meaning to say, ang uba ni Insulin, ginamimik sa Charantia extract. Ginadulong niya man ang ginatawag nga nga glucose sa imo selula. That's why ganubo ang imo blood uh-huh. sugar naturally sa Charantia extract nga ara sa DTX 500. And of course, if you're diabetic, you are also prone for chronic inflammation. Ano ning chronic inflammation? Ang sigi-sigi lang bala nga inflammation. Ang inflammation is okay. Napapilata niliwa ang ginasuryahan na, kung gahubag ang imo kamot kay napilas ka, okay lang na. Kay gariak na ang imo lawas nga koralon na ang injured part sang imo lawas.
1: So the defense mechanism na sa sir boy?
0: Or defense and repair mechanism. I think okay. the most ideal na term is the repair system sang lawas.
1: Okay.
0: Once nga makaabot na da, nakoral na da, naging koral na sa imo immune system, then it matamat na da din ang repair, no? Ang chronic inflammation, amuni, napilas ka, way ka nag-ayo.
1: Correct.
0: Sige lang na sige, tag-simana. So, kung naka-chronic inflammation ka, meaning to say, your body is always high-reving. Kumbaga, garibolusyon, permi ang lawas mo. Hamak mo everyday, amuna. Everyday, gaguba, ga-overwork ang imo cells. Dala na ng imo immune system. That's why, ang tawag ni nga mga immunocompromise nga ini, dali ni sila dapuan sang masakit. Dala na da ang mga diabetic. So, if you want to protect yourself from diabetes naturally, no? Siyempre, i-maintain mo tuya ang ginatag na maintenance ni Doc. Importante na iya, no?
1: Okay.
0: Hindi mo na ipag-untaton, ha? Pero, ang imo suplemento para mag-suporta da, DTX 500. Tungod may Charantia extract, no? It does not only protect yourselves from premature aging, DTX 500 also protects your body from diabetes naturally.
1: Okay. Kinanglaman natin sila para ma-prevent. Dapat may ara kita, kwan, do standard bala. Every now and then, check tang atong blood sugar kung taas na.
0: Mm-hmm.
1: Kung hindi na bala sa according to our needs. Di kinanglan ta magkaon man sa mga healthy foods, sir boy. Balanced diet. Kag-exercise kita regularly. Amuning mga kinanglanong gid kung taas ka blood sugar.
0: Diabetes ka for me, ha?
1: Uh-huh.
0: Ang number one mo gid yang imoon, reglahon mo kusina mo.
1: Correct.
0: Nubuon mo gid yang imo carbs.
1: Uh-huh.
0: Nubuon mo gid yang table sugar mo. So, kung pwede ka do away sa mga pastries mo, sa imo mga cakes, sa imo jutay nga, sa imo kalamay, sa imo kape, amo ginayang ang good start, no?
1: Mm-hmm.
0: Then kung ma-maintain mo ng blood sugar mo, then you follow up it with exercise.
1: Correct.
0: Kay kung hindi mo pa wag mo pa na kwa ang imo addiction sa ginatawag nga sugary foods, the more kapag mag-crave na kung nag-exercise ka, kay wag mo pa natapos ang imo addiction, no? Cause ang diabetes, most likely, kung hindi genetically, hindi alin sa genetics, ha, ang diabetes is, in my own concept, no?
1: Lifestyle disease mo ni Guru Sir Boy?
0: It is a lifestyle disease. It is a lifestyle disease. It is an addiction to extra sugar.
1: Correct.
0: Putang ta, isa ka lang tuod ka rice, magkaon sa kadlaw, po ka tatlo ko mag soft drinks. Isa ka lang tuod ka rice, rice lang yung ginamatayan mo, po kapila ka mag pastries. Isa ka lang tuod mga rice, pila ka man, pulo, mga dulce mo, urot mo subong sa kadlaw.
1: Nadunduman ko, Sir Boy, itong biyahe bla nila ni Doc Ramil sa Papua New Guinea. Ang natabo dito, nakita nila, Sir Boy, ang ordinary nga mga tao, wala yasing blood sugar problem. Ato yung may mga kortahan, amuyang damo yasing blood sugar problem. Buting ganun, kung kaysa status mo ni Sir Boy mo.
0: Sulit diya sa aton. Most likely diya pigado, yan may diabetes.
1: Aha.
0: Uh-huh. Ha? Kay, isa, jutay nga sudan, isa katerbang kanon.
1: Oo, ating isa pagina.
0: Sa Papua New Guinea, ito yung studya ni Doc Tuya. ang manggarado ng ka-afford rice.
1: Correct.
0: That's why sila ang diabetic.
1: Uh-huh.
0: Remember, your sugar comes from your carbohydrates. Control your carbohydrates. Ha, kontrolon mo na, hindi ka magpatamas ng carbohydrates mo, then there is a chance nga magnubo ang imo blood sugar. Of course, nami gidya, may professional input, no? Kadto ko mo sa inyo, health professional, sa doktor nyo,
1: correct, correct.
0: Kung ano ang mahatag, kag sa mga dietitian nyo, ano mga advice ang mahatag, paano magnubo ang inyo blood sugar.
1: Okay, no? So, mind nga, kwan nyo gidpermi, butang sa panguna-una nyo, ining DTX 500, kay makabuli gidya regulate, makabuli gidya maintain, kag hindi magsaka ang imo blood sugar sungod sa iya nga charantiya. Na? Isa pa sir boy, hindi na kita magpadugay-dugay pa, proceed kita after sang pasalamat natong sa DTX 500, proceed kita kung ano naman ang mabulig sining D3 bio sir boy. Ti mostly related man sila sir boy mo. Mm-hmm. Ang amuning super trio naton, power trio, ang Mighty C, DTX 500, kag D3 bio. Pwede man isa sir boy kung may problema ka sa taas nga blood sugar, ang D3 bio?
0: Siyempre, no. Kung diabetic ka, siyempre, hindi ka nakaprocess. Hindi ka nakapasulod insulin, ginatawag nga glucose sa imo cells as a source of energy. So, you need an alternative source of energy.
1: Okay.
0: So, sa diri sa talk ni Doc, subong sutustulihan ta kung paano mo na makabulig ang ginatawag nga D3 bio if you're diabetic. Ano pala mabulig ni D3 bio? First and foremost, D3 bio tungod sa iya medium chain fatty acids will provide the body the energy it needs. Alternative fuel, meaning to say, kung hindi na kuuyon sang ang lawas mo sang glucose kay diabetic ka, ari medium chain fatty acids, no? Para makatag energy sa imo cells. Importante gini nga magaan ta energy aton cells. Your body could not operate without fuel.
1: Correct, correct.
0: Anong fuel niya? Glucose. Ha? Anong alternative kay hindi na magkaon, hindi na magkaon glucose ang imo cell? Kalanlan may ana ka medium chain fatty acids. Ang medium chain fatty acids siya, hindi niya kalanlan sang insulin.
1: Okay?
0: Ha? Hindi niya kalanlan ginakuha niya dayon sang imo selula as a source of energy. And if it takes around 28 steps for your cell to convert glucose into energy, ang medium chain fatty acids kalin sa D3 bio, 3 steps lang. That's why it gives you instant energy kung inom ka D3 bio.
1: Ang muli kong isa sir, boy, hindi ka dasig magutom kung mag-take ka sang D3 bio?
0: Correct, no? Kus gatag sa energy sa lawas mo, uh-huh. No? Ang anami pagit sa D3 bio, when you're diabetic, you are immunocompromised. At walang ginambad to gina. So, kung immunocompromised ka, ano bala ka katabo? Pigaw na ang imo immune system.
1: Correct, correct.
0: So, kalanlan niya back up. Kalanlan niya independent back up nga makaputik ta sa lawas against those harmful microorganisms ng mga viruses kag bacteria nga basi hindi nakasarang imo immune system kay diabetic ka.
1: Kung sa cellphone, pwede ba extra kayo ng bacteria, sir boy?
0: Oo, do may power bank kada
1: bi. Power bank.
0: Ini niya, extra defense system.
1: Correct.
0: So, adriga sulod na naman liwat ang D3 bio. Ang medium chain fatty acids ng D3 bio, kampiyon na nadaan ang antimicrobial properties. Pero gina-convert pag ginasang lawas ta, no, into monolaurin, ang lauric acid na nga part, para maging super antimicrobial nga natural. Ha? Kaya yan ipatsyon ang mga mikrobyo nga may mga lipid membrane.
1: Uh-huh.
0: No? So, damo gidya mikrobyo nga viruses, bacteria, fungi, and parasites that have lipid membrane. Ginapangwasak din ni D3 bio to its monolaurin. So, even if you're diabetic, pigaw ang imo immune system, may ara kagigapon sa ginatawag nga God-defend. May defender ka man gapon in D3 bio.
1: Okay, okay, sir boy. Ha? So, nami gidya ang kombinasyon.
0: May ara
1: synergistic effect, sir boy, ining aton mga suplemento. So, hindi ka dapat magpabaya sa imulawas, mag-take permi D3 bio of Dentasing Mighty C kaga na aton nga DTX 500 adlaw-adlaw, sir boy.
0: Yes, no. For me, yan D3 bio, hindi gidya matawaran, no. Kami ara ka na yung ginatawag nga food supplement nga gapanami na sa absorption sa mga minerals kag vitamina gatag pa sa ginatawag nga energy for your brain, and it takes care of your good bacteria, kampyon pa magprotekta si imulawas against microbe. Kisa ka lang kita nga food supplement nga may antimicrobial properties. Laban na, usually mga food supplement mga antioxidant. Mga ginatawag nga mga minerals kag vitamina ang ginahatag. Po ini ang D3Bio has a natural way of fighting microbes which is really rare.
1: Okay.
0: In the food supplement world, no? So that's why no sa tanan nga pamalay dapat may D3Bio gid. Dapat tanan nga mga medicine box may D3Bio. This is not a drug. This is a food supplement that has antimicrobial properties. Let us be clear about that. It comes from a natural source. That's why niya gariak ang lawas ta. And ang gatawag nga primary ingredient sa D3Bio is cold pressed extra virgin coconut oil. Cold pressed extra virgin coconut oil biskan diin nga mga nga FDA sa ablog nga kalibutan is considered as GRAS engineer. Ano bala ko anong GRAS engineer?
1: Mm-hmm.
0: Guaranteed as safe. So amo giniyang kanami giniya sang tawag nga D3Bio, no? Kay ang iya main ingredients is guaranteed as safe by many FDA, no? Sa halos sa tanan nga country sa kalibutan, no? That is the power of cold pressed extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio.
1: Abi ko gani Sir Boy, basin ka nga grass ang pinaka largest grass kuno yung bamboo bla. Kawayan.
0: Yung JP nga tambo.
1: Oo, tambo po. The largest na siya nga grass pa na kayo, Sir Boy.
0: Oo. Pero feeling mo, gusto mo trivia?
1: Anong trivia? Anong trivia, Sir Boy? Yung mamati ko, Sir Boy.
0: Ano pa matyagan mo ang tomato? Is it a plant or a herb?
1: Ati kung, duwa na yung ako sa akong alantaw, ha? Prutas na siya. Herb man siya, plant man siya eh.
0: But it's a fruit kuno ha?
1: Oo.
0: It's a fruit, it's not a vegetable ha? Ang kamatis.
1: Ti ara ako niya lang tawya, at tanan nga kategoray ara siya.
0: Oo. Pwede man. Pwede. Halos lang, doon may check mark, doon may gina-check naman ang box. No? But anyway, no, moving forward, no? Ha? Sa ini nga parts sang aton programs, to yahantang iba nga product. Ani Dr. Okay, Lamin, okay. No, sang Klinika di Alternativo.
1: Sir Boy, mm-hmm. Sir Boy, ining kinanglantay ha, kundi ginalantaw ta, subong grabe ang ulan, Sir Boy, grabe lang, gusto, may mga bagyo na, may mga kauturan kita, nga lugmok sa baha, Sir Boy, so kung baha, kinanglan nilang habon, Sir Boy, nga magtinlo sa ilang ng mga skin dra, kinanglan niya ang skin ta, dapat moisturizer, Boy, kag inang lumok lang skin, hindi damo singkuan.
0: Dapat naka DTX Beauty Soap.
1: Correct, no?
0: DTX Beauty Soap, may ginatawag nga VCO, nga kaya tapdaon mga mikrobyo, nga gatuga sa skin diseases, lalo na sa mga tubig, ang bali engineer, sa baha, oy, tikot-tikig ko sina. Lalo na kung may pilas-pilas ka, bago ka manicure, nugay ka mo lusob sa baha. Leptopyrosis ng kwaon nyo da, no?
1: Correct,
0: ilaga. So, mag-iwas sa baha, kung nakatusmaw manggin sa baha, maligo dayon mo with DTX Beauty Soap kay may natural antimicrobial properties nga VCO nga kaya tapnoon mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon, psoriasis kag even near pimples. Ginatap na man sa DTX Beauty Soap ang ginatawag nga mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. That's why you stay fresh longer kung amuning imuhabon DTX Beauty Soap ang beauty properties, perte. May papain, nga gapaputi sa imo skin. May guava extract, which is a whitening agent ng Japan, no? That basically whitens your skin from within by increasing your glutathione level and as well your collagen production para layo ka sa wrinkles. So diin ka pa, ha? Di ka na sa DTX Beauty Soap, may antimicrobial properties na, may beauty properties pa.
1: Speaking sa body odor, Sir Boy, may aram kita diya nga ginabanyos sa aton nga ilok, Sir Boy.
0: Mm-hmm.
1: Nagapaputi na sang ilok, ginaproteksyonan pa 48 hours. So may ari kita sining Klinika Diofresh.
0: Oh, Klinika Diofresh natural nga deodorant, may BCO man nga kaya taptaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why Klinika Diofresh provides 48 hours of freshness kay mismo ang gatuga sa pagbaho sa imong ilok ginatap na sa ini klase nga natural nga deodorant. Mag-Klinika Diofresh.
1: Aga-aga mga piman kita Sir Boy, dira sa Barangay 35. Grabe gid ya, bakal-bakal gid Sir Boy ining atong kape DTX Coffee Mix. Mm-hmm. Feel na feel nila kag tested and proven nga gapanami sa ilang sulok-sulok. Kaya ginatinloan Sir Boy mo. Kaya may ari ni Shea Seeds nga nagatinlo mismo, taas yung fiber, nagatinlo. Amo nang ginambal per me, nagkape ka na, nagadetox ka pa. So magamit kita adlaw-adlaw, Detox Coffee Mix.
0: Well, Chia Seeds is rich in fiber. That's why it cleans your colon, no? Para layo ka sa colorectal cancer. All alatan na makuha mo sa kape, no? Ang DSE nga ra sa DTX Coffee Mix, amo na iyang gatinlo sa inyo silila against oxidative stress nga gapatigulang sini. All in one cup of coffee in the morning. That's why ang bali engineer, ha? Kung ga DTX Coffee Mix, gakape ka na, ga detox ka pa. Pa. Kung gusto mo ya double detox o triple detox pang gusto mo,
1: ha?
0: Mag DTX Premium Coffee ka na. And DTX Premium Coffee, Dua ka super antioxidant ang unod sini, may ergotinin nga rin sa gano mushroom, the herb of immortality. Ini nga ergotinin peltini, damo ni studies and research showing how effective it is as a powerful antioxidant that has the ability mag-revive, mag-usar liwat sa mga usado ng mga antioxidant, ng mga nakatingga na nga vitamin C kag vitamin E da, ang ganyan pamukaw na ni ergotayonin para mag-ubra again as antioxidant.
1: Amin siguro Sir Boy nga naami niya yung ining ergotayonin kay ito may mushroom siya, no? May mushroom siya.
0: Kalim sa mushroom. Kalim
1: sa mushroom. Kag isa pa, amo ni kuno dira kuno ga star Sir Boy ang mga divin debra nga may power amo naga panami pagin sa sabor sinong aton na DTX Premium Coffee. So kidding aside, mayo gid man
0: tigdang basta mga kabutega ni engineer din tisado kagid. Anyway, ni ining DTX Premium Coffee, no, besides sa ergotayonin, mayari sa DSE ang pinakakusog nga antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape.
1: Correct.
0: Para magputikta sa manog kape nga mga bisyo Juan, mga kape, manong kape nga gaaso na ang kape, gaaso man ang kamot, higa pa ni Grillo.
1: Uh-huh.
0: Isli ang kape nyo kung gusto nyo magdugay. Butangin nyo, isli nyo sa DTX Premium Coffee. Sa mga gusto lang nga gidya maging hubin, by drinking a cup of coffee, remember, ang coffee daan is a powerful antioxidant. Na it contains powerful antioxidant.
1: Correct.
0: Po ini nga kape and DTX Premium Coffee, may ergotayonin, may DSE. Eh, stevia ang sweetener. Meaning to say, you could pwede ka diya ka-unli coffee. Ha? Every time you drink one cup of coffee, ha? You feel young. And you will feel it after a month drinking DTX Premium Coffee nga nag-ubin ka manggit.
1: Correct, correct. Kung available na Sir Boy sa akon balay, kadto ko muda, may ara kita yasing premium, may amang siya DTX, kung of course, pre-bio coffee. Anong mabulig sa pre-bio coffee, Sir Boy?
0: Ang pre-bio coffee naman niya, iniyang kape para sa mga buringot.
1: Buringot?
0: Kung aga. Ha? Hindi pala morning person, tanga morning person, tagmataga kululus mo doon na dayon, ay isli yung kape mo, mag-pre-bio coffee ka nga. Ah. Ang pre-bio coffee may ginatawag ng mga spore-forming probiotics when nakakapatay sa init ng tubig o sa acidosis ng butyan. Ang mga probiotics will basically produce your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin that basically lightens up your mood. Oy, ha? Sa pagkanamit klase
1: hindi niya mga alabuton, Sir Boy, hindi na mo na?
0: Mga alabuton, pwede man yung pre-bio coffee, no? Na ang namin si Nick ay mayara ni Sir Moringa. Balo naman kamo kung ano kakusog sa balunggay.
1: Balunggay.
0: Ginupod de sa pre-bio coffee. Na that's why kung gusto mo namin yung mood mo every morning, ha? Para ready ka na to handle the stress of your day, mag pre-bio coffee. Talking about probiotics, kung gusto mo niya i-repopulate, ipadamuun mo ganyang good bacteria sa imotsyan, kaya pala inom ka, bisyuhan ka, nakaagig antibiotic therapy, ay aring sabat, mag-Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics has 80 billion colony-forming units of different strains or different kind of spore-forming probiotics that basically helps improves your digestion, your brain health, your metabolism, and of course, the usage of your minerals and vitamins. So, yun giniya ang good bacteria makuha mo din, no? Remember, your good bacteria is the producer of your happy hormones, your your gut-derived B vitamins, and including the usage of your antioxidant. And amo pa ni ang gapanami sa imo immune system. That's why adlaw-adlaw mag-clinicas for biotics ka na.
1: Okay, ang ako introduce nila, Sir Buya, ining extend food supplement for men. Di mayo giniya sa mga luya ng mga lalaki, bala? Like for example, pirmi lang kakosmod ilang nga asawa, Sir Boy. Kaya dahil niya doon wala nagidaw. Doon wala nagidaw. Ginapukaw ko doon wala ng mga bugtaw. Tikinang lang nyo, mag-extend food supplement for men. Nami ni Sir Boy, ini-extend food supplement for men, may ara ni siya nga makakalabuwas ka, nga manami sa recovery bala, sang imo mga muscles, like for example, nag-exercise ka, do ikwangig ka, exhausted gid ka, no? Makabulig, inibulig sa muscle repair, kag makabounce back faster, ang intense physical activity, Sir Boy. So, muni ang mga mabulig sining aton na extend food supplement for men. Nami muni, Sir Boy, healthy aging sang aton na skin. Ang makakaklabuas ka, mga bulig man, slow sang sign of aging. Nami muni sing blood flow, Sir Boy. Kabalo ka ko nami ang blood flow mo. Ang mga nutrients na ginakaon mo, ma-distribute gid sa bugos ng lawas, pinaagi sa dugo, Sir Boy. So, mga vitamins nila, mga minerals, makabaton gid ang imo tanan na parte sa imo lawas kung mag-extend food supplement for men.
0: O, pwede ka to, Rose, ang extend food supplement.
1: Ano? Pero,
0: punami, imo blood flow, kung gusto mo pa nami yun, pag imo blood flow ay labot sa extend, magpamasahi, adlaw-adlaw, no? Using sang DTX, liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod nga kasang init nga ginahatag ni sa mga tired muscles sa mga nginangin sa kasukasuan mo matamat na kwa magpabanyos lang sang DTX liniment oil. Ang DTX liniment oil kampyon man ginahatag nga aromatherapy to relax you, ha? Lalo na kung galingin-lingin ang ulo mo magbiyahe, may biyahe hilo ka, simutan mo lang ng DTX liniment oil para magkalma ang imo senses, no? Mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. I just wanna greet my good friend, no? Mickey, Senior Mickey Balmayor. Happy birthday, sir.
1: Happy birthday.
0: Enjoy ka mga gapon. And kamusta mo na kay Sir Michael Tapasyo, no? Sa ang atong VP sa BDO sa IA branch. And of course, sa aton mga amigo da, ano, kay Sir Dave Sanson of SRA, and of course kay Bip Bip Anyo and kay Dino Yasay. Mayong aga sa inyo. So we're going to a weekend, engineer.
1: Pero,
0: so kailangan kondisyon ng lawas, kailangan na kailangan naka DTX 500, naka Mighty C, naka I Care Gold, no? And of course I Care Drops, and of course para layo sa masakit kung ano dalas ang mikrobyo, mag D3 Bio.
1: Dapat yung weekend, healthy kita, Sir Boy. Layo magkasakit. So mag-take kita permising aton nga power trio, ang DTX 500, updantas yung Mighty C, kag ang D3 Bio. Salamat sa inyo pagupod, in behalf ni Dr. Ramil Oy, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan, maghatag sa aton kalipay sining weekend sa pag-exercise, sa paglibot-libot, kag paghatag sing natural ng mga obligasyon naton sa aton mga mahal sa buhay. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Amo na nga dapat pawala ka lang.
2: Baho ko ulumula, pidadi.
1: Eh, naumul ka lang na iyakay wala ka na nakabinipisyo. Pero kung pila ka atlao, kung nakabinipisyo ka, makasiling ka ganyan, padayo na lang, daddy. Ah. Don't you worry, my son. Pila ka atlao kita naman lang makaraok sa barangay.
2: Magamo na yan, dad. Nga kung makakwarta man ko, makipsungad na lang ko daya, dad.
1: Nana mo na yan, dapat hipos ka lang. Amo na, subong. Pawala ka lang, Jupiter. Kung dapat nga may pangsakalalaka, pangsalakayon ka na nga mga tinaga mong iambal sa kung salakaya, bahala na da. Ang importante, panapanahon na na. Daso naman kita naman ang paldo, ah. Salakayon taman sila, Jupiter.
2: Sinasadyay, no?

0: Boy Ramon.
1: Yes, Boss Rocket.
0: Gapala ta kagidya balas ang kolor mo, no?
1: Ano nga kolor, Boss Man?
0: Kolor mo sa politika.
1: Pagnaaman, Boss Aw.
0: Kaya ang tunos ang imo istorya. Daw ipa-impeach mo kagidya si Vice President Sarah Duterte.
1: Oo, oh, eh, kaya may sala siya mong.
0: Kita mo, ha? Ka-judgmental si imo. Grabe kagidya, no? Gusto mo kagidya nga ma-impeach si BP Sarah.
1: Ni kabla boss no kabugat kay sang imo tsura pagambal mo nga impit si Sarao.
0: Ha?
1: Ha?
0: Ti natural. Paano ni magbugat? Kino kontra mo gid ang mga Duterte.
1: Iya kuya boss. Sulit ko kay Marcos. Basta trabaho lang wala away.
0: Baboy Ramon.
1: Boss?
0: Daga ginapadayaw mo naman ang imo presidente sa ako nao.
1: Yang ikaw ang bala boss no imo man santong imo ginasuportahan.
0: Di siyempre kay may salig kuya sa mga Duterte.
1: Di ako man, boss. May salig man ko sa mga Marcosis.
0: At di, sige ah. Sige.
1: Ano nga, sige man?
0: Magamuna nga magkatuhay ang aton pagpati sa politika.
1: Oh, boss.
0: Mas mayo paguro nga magkanya-kanya na lang ta.
1: Ano, boss?
0: Oo, boy. Kay man hindi ka man magpasubahar sa akon, hindi ka man magpati sa akon, pues... Pati hiyang imo.
1: Boss, kontra na ilang tabala sa politika, pero hindi lang sa ilistaran.
0: Boy Ramon.
1: Boss.
0: Tamaran kuya mag-upod sa isa kabalay nga kontra na yung amon pagpati na binagin sa politika. Dapat, kung anong gusto ko patihon niya man kay base, mauna ka pa impeach sa balay ta.
1: Ati sadya-sadya, boss, ino?

mal ni nga burug ay. Nakonsensya pa sa ko, no? Kabatsyag pa sa ba? Baw, ang animal niya. Ay, basi, mapyaig sa bala sa mga nabalaan niya sa kinawatay sa barangay, how? Umandam ka lang nga ati ka kung ipanugid-sugid mo sa iba ng aton diriginay mo. Kay pusa, kagisa mo ni Kapitan Hugakom. Na! Hindi pwede nga may makabalos ang aton diri nga ginahimo. Bisan pa, ginapasibangdan kami diri sa pamuluyo, pero pakabal lang kami at Japon, ya? Bahala, nanupin sa ro nila samon. Basta, wala lang niya ebidensya. Man, ining si Burog gadaan, dako na ni nga ebidensya eh. Base sa sobraya bala ka konsensya, ipanugid sugid ya sa iban kung sino ang ginahimo o kung anong ginahimo namon sa barangay, how? Mapusa gid kami eh. Sadya-sadya eh, no?

0: Migo ko na, Toy.
1: Yes, Megabang kay.
0: Tay, sigurado ka na ganyan madalagan ka pila ka daw is ki chairman?
1: Oo, oh, ay nga man ako.
0: Pero yun, kay tagal yan dom, no?
1: Hmm? Pero hindi lang tayo kontra na, Miga. Kaya timigway tayo. Para nga mas basko kang atin liderato, ah.
0: Oo, ah. Mangita, taas ang kontra, unta na nga mga sutaba.
1: Oo, ah. Ang break to, takwar taon tayo. May na yan, may kisamtang bata, pataga-practice na paano mangin buaya. Kumo kami mga andom, tanga gusto ta mag-iski chairman, dapat subong pa lang. Ga-training na tayo mangin buaya.
0: Buaya ka dya?
1: Oo.
0: Hindi yung tama-training? Sa suba?
1: Hindi ah, sa opisina eh.
0: Ano pa lang training ta, Meg?
1: Simple lang, Meg. Tunaan mag-chismes. Unang aleksyon. Kung may proyekto, unang picture antes magpobra.
0: Ikaduang aleksyon, Meg?
1: Kung may feeding program, siguradoon nga i-edit ang picture nga damo pagkaon bisan gamay lang ipamakay.
0: Hindi na mag-picture sa mga taong nagkakaon?
1: Ay, hindi na. Kaya agawan pa na nilang pagkaon kay kulang. Importante yan, Meg. May picture na nga ipakita. Kag-ipo sa Facebook, ah.
0: Hello? Sadya-sadya, you know? Wow!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tatino ang atay.
10: Happy kanunay.
8: DTX 500.
10: Masaligan.
8: Epektibo.
10: DTX 500.
6: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3.
10: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
10: Yung may D3.
6: D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
12: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso.
14: Kampyon sa balita.
15: Kampyon sa music.
16: Kampyon sa kalingawan.
17: Kampyon sa serbisyo publiko.
18: K5.
19: K5.
18: K5.
19: K5.
18: K5.
19: K5.
18: K5.
19: K5.
18: News FM
20: 88.7.
21: Kampyon.

0: Bro, dali ti bala sa akon. Dali.
1: Nga magdali na ho. Doon ako lubaan tigid ho.
0: Ikaw bala? Kung mag-istorya ka sa ibang, doon radyo ka man.
1: Ay ba? Nga man ho.
0: Ito kabalo kagit sa tanan nga natabo sa barangay.
1: Kabalo eh. Alos kidya tanan niya eh. O galing wala bang kuya kapanugid sa iban?
0: Amo gani. Hindi kagid maghambas sa iban sang ato ni nga rakit-rakit.
1: Hindi lang ko kapasalig ah.
0: Nga hindi kapasalig man.
1: Basi pala makatabi na sang baba ako kag makapanugid ko aw.
0: Ate, amo ginaguro ang magpaalam ka na di sa kalye 5 eh.
1: Why, wow.
0: Oo. Tapos kagid sa amon kung magpalakta ka sang storya. Base, magbalik kagi sa bukid.
1: Base, bila hindi ko kapugong kag makambal ko, wow. Kung pukawon ako sa ngakon, kung sinsya. Amo na ganing, hindi na lang kuguruan ay mag-intra sa inyo pinalapaway sa barangay. Base, bila hindi na makaya sa konsinsya ko, wow.
0: Wala gidaya problema, ya. Basta hindi ka lang ganyan magpalapta sa iban.
1: Sige, hindi ko magpalapta. Matagi ko na blanay kaya hindi ko magpanugid sa iban. May ipos kuya dayon niya. Tagi lang ko bla.
0: Hala, sadya-sadyain, no?

0: My son, Jupiter.
1: Yes, Daddy Bantol.
0: Ote, okay na sa imong aton inistoryahan?
1: Okay naman, Dada. Okay, Daddy, ha? Hapos na ko yung istoryahan niya. Basta mo na, ya.
0: Hahati, Mayo. Kay bisan gapang sala kay ka pro hapos ka lang istoryahon.
1: Kon makabinipisyo man lang kuya dad. Wala ganaya problema sa akon daddy.
0: Amo na ya. Sunod kagid sa akon.
1: Ho daddy. Isa doin mo ko bi masunod. Alangan naman sa tupad balay ta.
0: O do masangit ka naman ha.
1: Mayo kagin pa insindi mo ko dad. Sugod subong. Hindi, naku magpasilabot pa.
0: Aho, muna yung mayuda. Oh. Ah, kay kita naman das plakad daw maplastas barangay. Tuduhan taman ka pangawat ah. Kag mapaobra proyekto nga hindi taman pagtapos-taposon.
1: Magamuna gali, dad. Paldo kita eh.
0: Ano pa be? Amo gida yung matabuya. Paldong paldo taya. Te, okay man ang ideya ko?
1: Okay man, dad. Ikaw pa. Mayo kagidya dadya.
0: Ho ah, ako nagidni.
1: Sadasadya eh, no?

0: Okay na ang tanan-tanan, Mr. President.
1: Abo na iya ang nanambian ko sa ibu-ibus man ribulta.
0: Ihanda na lang ang ipanghatag tanga malita.
1: Wala problema sa malita. Ang problema ta si Senator Serlos Gagwajan. Kaya nakita ko sa Facebook ang iya ginaubra.
0: Nakita mo man gali, Mr. President?
1: Oo ah. Wala lang siya patay palibot-libot sang bulpi niya samtang gapamati sang hiring. Wala gid siya gali may ginatugda, no?
0: Wala gid.
1: Kanugon lang sa aton ginbayad nga

0: Ma-object na yan si Senator Lito Lapad kag masilinga mi ay go out, ayos na.
1: Ay, agoy pagid. Amugade, mas maayo pa bayran ta na si Lito Lapad ah. Sang sakay si Rewin gagwatsan. Kapigaw gid sa iyaya.
0: Ate, amugade, daw design siya sa kilid ni Chis Escordero. Sadya-sadyay, no?

0: May balita na? May drama pa! Count yun!
1: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

Lopez, FM, championing the lives of the Filipino.

0: 101.7.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Ga, gapati ka ba lang, ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay da gani, kabataon pa gani si Muga.
1: Hey, five, galinya one time.
5: Para sa mga balita, sumungaw to, magtutok lang sa 11 Mbps. Mga balita kag public service upod kay K5 Jan Sapyo. Las 11 tubto balauna sa ngapon. Diri lang sa K5 News FM 88.7 ang kampyon nga istasyon.
6: Ifri Bio.
7: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Para sa matinlo nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatinlo sang imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masa Liga
5: Epic Demo
6: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata,
5: DTX Coffee Mix.
6: Mga butika,
5: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paming nalaman sa Mighty C.
6: Mighty C.
5: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbi Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Klinika Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Klinika Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
14: Klinika Dio Fresh.
13: Available now.
0: Gadragsa nga pungkod.
12: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
12: DTX Beauty Soap.
0: Galao magputi.
12: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
12: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang Extel!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca
19: at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
19: at stamina
18: para sa tigasing performance.
19: Extend Food Supplement for Men
18: para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
18: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
18: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
18: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
18: DTX 500
19: masaligat,
18: epektibo.
19: DTX 500
18: mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compounds.
19: Ganagapanupo
18: kagakontrolar
19: sa imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masalika,
18: epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagats mga butika.
18: D3 Bio.
22: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
18: Yung may D3.
19: Mabagats mga butika.
23: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Paano gidbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas agud makaabot sa site of infection.
4: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
5: depensa. May mga barikada pa na.
4: Oo, kung pwede mo lang isa katikang abot na yun sa infection, himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong nga trillion cells.
1: D3 Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mamakal, sumagmuti ka. Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
5: Oh.
4: No, hindi kapoy, kag hindi dali magluya, always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
5: Daw import gali ni Doc.
4: Oh, import
5: ya. Yeah. Import kaya.
4: Your second immune system.
7: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ning ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-bundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system
4: nga ginakompos. Mga train, gipang train.
7: Nga ginakompos sa mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na rin aton ma-expose sa mga microbio bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
4: Ang rin, D3 Bio import immune system.
7: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
4: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
7: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sang imong specialized cells as a long-term protection na, Sir Kevin.
3: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
7: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
4: Part na sa aton kabuhi. Gagawa, sulod lang na sila mo.
7: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
4: paborito gid sa kagaw.
7: Oh, paborito dapat.
4: Labi na kung plakaw ang katamis.
7: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
4: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa, sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan, patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane kaya tunawon sang monolaurin nga makita lang gid sa D3 Bio.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, may kumso.

0: championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
1: Oras sa K5 News FM Iloilo. Last 11:05 na sa aga. Oras ginadulong sa inyo sa DTX 500. Di Superior Antioxidant. Kag nadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Kag nadulong man sa inyo sa Detribio, di antiviral kag antibacterial specialist.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio Iniang
3: 11 Mbps
4: 11 Mbps.

0: J5 News FM
1: 11 Mbps Sharp, sapio, sigurado sa servisyo, astig sa komentaryo.
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
3: Saburoso!
2: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
4: Mayung aga, mga ka-K5! Kamusta na ka muna? Welcome na sa atong pagpangalagad. E subong edisyon, subong adlaw. Friday na. Biyernes na. Katapusan ini nga pagparayag. Naton sang 11 Mbps. Sa July 2026. Katapusan ning adlaw subong mo. Kita na kita, masunod naman yung bulan sa Lunes. July 31, Friday. Thanks God it's Friday. Adlaw ni Manuel Do sa may mga sweldo. Musta ka mo da? Teka, preparar na? May sweldo na karon mo. Tibuas ka naan. Klabana na. Basta sweldo ka ni Biyernes. Pagkakabis na. Medyo lipay-lipay mo. Dasan ni adlaw ay naman kwarta. Ipay, Paul. Mayong agagid sa inyo, tanan-tanan. Mayong agagid, bawag pamatikin subong si Kapitan. Si Barangay Kapitan Rayland Herbias. Isang barangay kompanya sentral sa distrito sa Molo. Musta na kap si Baskogman Signal sa K5 da? Mayong agagid ha, sa mga pamuloyo sa barangay kompanya sentral Molo ha. Sa padayon nga nagasuporta, kag sa padayon nga nagabulig para mapaayo ang mga pagpangabuhi sa mga taga-barangay kompanya sentral sa Molo. Si Barangay Kapitan Rayland Herbias. Kap, maayong agagida. Padayo na lang ang pagservisyo kay ti gina-apresyar kasi na sa mga pumuluyo sa imo barangay kung padayon kag maayo ang imo sini nga pagservisyo. Musta mga pumuluyo naton? Nga naka

0: Dawa-dawa gamay. Sino lang ni sa aton din nakadawa, dawa gamay man. Amo na ni pangabuhi subong may rollback kuno ang presyo sang gasolina kag diesel pero 1 piso lang, piso lang. Nagligad tong saka to. Sobra 5 ka pisos. Di mayobla na. Masaka ang presyo sang gatong 5 ka pisos. Kung ma-rollback siya, 1 piso lang. Hindi na ang justisya, siniman. Sabi ni si Lolo Donald Trump kahit kung magbomba gani sa Iran daw ginalabutaw niya. Damo, magkapabor kay Donald Trump. President, US President Donald Trump, kabumbahan niyang Iran. Bangod kayo nakadevelop sila sang weapons of mass destruction. Nuclear weapon ba? Ang nuclear weapon niya ginadevelop, ginaobra, ginamanufacture sang Iran, nuclear weapon of mass destruction. Eh, ginakutaw-kutaw man namin ni President Donald Trump eh. Kung bumbahay, bumbahay to dobla. Hindi daw labutaw nga klase pang bumba. Para isahon lang bla, para tapos na yun ni Blacky Five Paul. Sa aton mga tagpalmati, para why na na yun, kaya apiktado. Ang bilog ng mga pumuluyo, bangod sa pagsaka sang presyosang lagis, Bombay bla nga, isahon lang bla. Hindi daw kutaw-kutaw man pa Mumbai. Tuntura bla. Isang ginbombahan ko, isa lang bla kagi bla, tunaw tanan. Isibong may mga pagbalos pa, ambal ni Lolo Donald Trump, Lolo no US President Donald Trump na obos na kuno. Na-neutralize na, napangguba na sang sunod-sunod niya pagpamumba sa Iran. Tingnan nga kabalos pang Iran daw. Nga nga may mga missile pa sila ginapalupa daw. Ano ni negosyo? Para magsaka ang presyo sa langis. Para makabinipisyo ang mga multi-international corporation nga nagalinggosyo sa langis. Ikamahal ka, kamahal mo. Tanawabla subong. Nagligad to, sobra 5 pisos ang saka. Ang ligad to, sobra pulo mga pisos. Ang rollback, pilabla sinintimos. O nagsaka, liwa, sobra 5 kapisos. Ang ligad ko si Mana sa Martes, kina-expectar nga 1 piso ang rollback sa diesel. Kag 1.50, 1 piso and 50 centavos ang rollback sa gasolina. Di na hostisya sa mga pumuloyo ng mga hoy poloys naman. Ano ni bomba subong para makabenepisyo ang mga negosyante sang langis sang gasolina kag diesel. Kung ginbombahan niya tapos na tani bla eh di kwan pa to February 28 pa to o February 27 pag pagpamumba sa US sa subong ay matapos. Ang apektado ini ang US, ang apektado ini ang Iran, ang apektado ang mga pamuluyo nga nagakonsumo sang diesel kag gasolina. Oras sa aton nga pagpangalaga las 11:30 na. Amo na galing aton pangabuhi ya. Ang aton lang moto Blacky Five Paul nga don't give up. Hindi kita mag-give up, mientras tanto ka may hangin nga nagagwas ilong ta, hindi kita mag-give up. Maninguha kita para sa aton sininga pangabuhi. Hindi naton masalig ang aton sining pangabuhi sa iban nga tawo. Hindi naton masalig ang aton pangabuhi sa mga sa gobyerno. Kundi nga magtinguha gid kita para sa aton kaugalingon, para sa aton pamilya, para sa aton mga kabataan. Amo na gani nga para sa aton la damo na sang ayuda, may AKAP, may AX, may Dolly Tupad. Ang kaluluoy sinipirmitanan ang mga middle class, ang mga middle class earners nga amo ang ginasukot sang buhis. ginatipon kay ginapanagtag kuno sa mga vulnerable sector. Mga vulnerable kuno, mga mangingisda, mga mangunguma, mga drivers, yung mga kwanya, mga hoy-poloy, yung mga middle class earners, mga per day, mga minimum wage earners, nga ini sila nga sektor, automatic nga ginabuhin ang buhis sa sweldo. Kung automatic mo, hindi ka plagyo, may withholding tax ka. Ginabuhin automatic ang imo sa withholding tax sa imo sweldo. And yet, kung tagaay gani isang ayuda, no, ang mga middle class earners, ang mga minimum wage earners, nga mo ang mga good payers. Hindi ka kalikaw mo. Minimum wage earners ka, middle class earners ka. Hindi ka kalikaw kung may sweldo ka, kay automatic ginabuhin sa imo sweldo bilang withholding tax. And yet, kung tagaay gani ayuda, tagaay gani AX, tagaay gani AKAP, tagaay gani dolitupad, ang amoni nga sektor ang hindi makabaton. Wala sang may nabaton. Alin pa sa kuna, di ba? Oh, ikaw kay Pai Paul, middle class earner si ka, no? Minimum wage earner si ka, kung nagdako-dako gamay, kabaton kay Uda, kay Waay. And yet, kita pa ang automatic. Hindi kalikaw sang aton mga boys. Pabayilan na yung mga multi-millionaires, multi-billionaires. Kay mabuhi sila. Pero ini ang iban ini mga dalagko ng mga negosyante, kung kaisa gani may mga kaso pa sila nga mga tax evasion, eh nga wala sila gabayad sang gusto nga buhis. And yet, ang mga ordinaryo nga mga minimum wage earners, hindi ka palagyo. Kay automatic. Pagbaton mo sweldo, may buhit ka ng buhis mo. Okay, subong sunod rin sa record, ang Republika sang Pilipinas, mga kakipay, may total ng pilani utang. Sabi niyong utang ni. Utang na niya, utang niyo. Subong bulan, ang utang sa Pilipinas. O kung as of June 30, 2026, ang utang sa Pilipinas naglabot na sa 19.07 trillion pesos. 19.07 trillion pesos. Grabe nga utang. Pila na lang ka trillion, ka mag-sin trillion is utang tao. Ang utang sa Pilipinas as of June 30, 2026 naglabot sa 19.07 trillion pesos. So no, ini sa report sa Bureau of Treasury. Tamak mo na ang utang ta, pila na lang ni ka-trillion bilin ma kwanta. Ma labot na ta sa 100 trillion pesos ang utang. Mataas ini sang 2.80%. O kung equivalento 518.8 billion compared to 18.55 trillion pesos na record sa nagligad na bulan sa Mayo 2026. Tika'y nagdugang ang Republika sa Pilipinas ang ginatawag na domestic kag external borrowings na kuno ginagamit ini sa pagpondo sa mga programa sang gobyerno. Untatin nyo ng panghatag sang mga ayuda, blanay. Hindi kay sagat yung magpabugal ng mga ayuda ka mo, pero ginautang nyo gali. Di sino mabayad sini? O nagutang kita sang 19 plus trillions, ang mabayad, sinilabot na ni mga kapuhan ni Paul Diada, guro, may ginabayaran pagkaboys. Why ka pa po, no? Wrong apo mo sini, mabayad pa ni sang 19 plus trillions pesos nga utang sang Republika sang Pilipinas. Nadumduman na to nga sang panahon ni former President Benigno Simeon Noynoy Aquino III. for the period sang 2010 to 2016. Kada tuig, sa period ha, sang presidente, si President Noynoy Aquino, kabay pang makabulig ini pangamuyo naton sa kalag ni former President Noynoy Aquino kay sang-sang presidente sang 2010 to 2016. May budget kada tuig ang Pilipinas agod to ibayad. Nagabayad kita sang utang ta. Sang ang presidente, si former President Noynoy Aquino. Gabayad ha? Pero pag gapongko ni former President Rodrigo Duterte, bag grabe nga pangutang. Damo gintang utang sa panahon ni former President Rodrigo Duterte. Subong pagpungko ni President Bongbong Marcos, grabe pa ginang pangutang. Kaya ang purpose ko lang sa pagpangutang, ginagamit inin sa pagpundo. Ginapunduhan ang mga programa sa gobyerno, tinunto na ito. Sagad ka magpabugal sa mga ayuda-ayuda nyo. Kali ka ginapangutang nyo. Kung husto ang pagpanukot sa buwis, huwag ginakawat sa mga kawatan sa gobyerno. Bastante tani ang kwarta sa Pilipinas. Husto nga koleksyon na. Pariyo ba lang sa pagpangulikta nila sa mga middle class earners naton nga hindi kagpanagyo, pero ang iban niya mga multinational corporation, iban sini kulang-kulang ang ginabayad. And yet, pampabugal pa sila nga may ayuda kita sa mga vulnerable sectors. Okay nang ayuda kung nagasululubrang atong kwarta. Iyo di putput niya. Sagad kita katinikal nga may mga ayuda kita, pero dali kay ginapang utang ta. Iyo di putput niya. Ano na lang ning dagatan sa Pilipinas ni manog 20 trilyones pesos ng utang tao. T-hati, capital T, trillion pesos. 19.07 trillion pesos ang utang ta. Hasta ang apo ni Paul Diadani, may utang na. Way pagkagwa sa kalibutan, may utang na. Kaya mo na yung mga balayran ta. Hindi nga ang gobyerno sa sagad katinikal sa mga iuda-iuda. Kaya nga aton sini nga pa plano kuno nga magpatay-tay. Ilo-ilo, Gimaras pala, sobra. Grabe ni nga pagpatay-tay sa Gimaras ni. Pila na ni katrilyon ang ginsaka niya. O kon bilyones pesos ni. Ang ginsaka niya. Ano ni, hindi na lang pagdayo nun. Pero gasaka, pagiging gasaka, tidugang naman ng utang nato ni, no? Ang kaluluoy, amo ang mga pigado. Lagi na kapital lang pirmi nga kuno ang programa para sa mga pigado. Nga mga pigado, gadugang musmus pangabuhi, samtang ang mga magranon. Gadugang pagidang ilamanggad. Oras ato niya pagpangalagad mga kaki 5, last 11:23 na. Sik na aton, kay diri sa aton sa siyudad niya, probinsya sa Iloilo ba o? Babi, nakpanay sa Saboba, sobra 3 milyones pesos ang nakuha nga Sabo sa gin-serve, pag-serve sang search warrant sa isa ka drug personality dira sa distrito sang Arevalo kahapon. Sa banwa man sang istansya, 2.2 milyones pesos man nga balor sang Sabo. Abi sudad ka probinsya si Iloilo ka PIndis-Indis ah. Why kadudlaan ah. Iti ang mga nagkaladakpan nga mga subject sa bypass operation, sa mga anti-drug operations. Bisan na dakop mo na, ara na sa prisuhan sa BGMP, sige gapon negosyo. Sige gapon negosyo sang Cebu. Nga ang nakambal kita sa diti, may mga prohiba na to, nagligad to. Gin bypass ang isa ka person na to, nag-video call pa sa iyang kontak sa sulod sa BGMP. And yet, gin deny pa sa BGMP nga wala. May ara pagid nga drug personality na dakop sa bypass operation sa mga nagliligad ng mga binulan, nagligad ng mga tinuig. ang asawa kag bata way man sang extra nga palang way man sang obra, regular nga obra. Pero nagapa-obra, nagapatindog sang mansyon o kon balay. Eh, kita ka na? Kaya muna nga ang sabo, risgo lang niyang imo sini nga kapital. Risgo lang! Aling kay mamay mo lang kumadakpan kay? Kulba kagrisgo ang kapital sa pagdigusyo sang sabo. Millions of pesos, millions of pesos ang mga recoveries. Why kadudlaan si gigapo negosyo? Kaya nga madakpan, nag-apply mo lang sang plea bargaining agreement. Kagkunara sa sulod sang prisuan, sige mo lang negosyo sang sabo, tiway katapusan. Why kadudlaan? Sige negosyo sa sabo. Pagbalik natin, karundo kayo dugay ha. Check na to ang bypass operation sa Banuan sa instansya. Pagdiri sa Santa Cruz sa distrito sang Arevalo. Fake news, no? Fake news. Ang nakalapta sa social media nga may bagong spokesperson, si Mayor Raisa Trinias. Fake news. Suno kay Miss Joy Pantilaga Gorzal, ang spokesperson ni Mayor Raisa Trinias. Ang iban pang mga balita dari sa aton silinga pagpanglagad sa 11 Mbps. May security guard sang GT Mall Pabiyaw. Ginpulihan sang magutod, yun ito, nga hubog. Gintayaan sang pilit dyan. Tarso nga klase tao dyan. Pilit dyan, taya-taya ka pilit dyan. Ngabi kung tiniro ka. Kung patay ka, pilit dyan imo. Kung inaslo. Ito may lain sa buot, yun sila, magutod. Ati, natiruhan ang isa eh. Kaya muna, nagkakutaw-kutaw ka. Nagkakutaw-kutaw ka ba? Nagkakutaw-kutaw ka, mama kung matabataya kayo mo, pilit yan. Ano, expectaron mo sa kung tayaan ka, kung may pusil man ang ginatayaan mo. Ano man, bansang, ay, dali lang. Ano pusil mo? Standby ha, pagbalik na itong dugay-dugay, dari sa ato niya pagpangalagad sa 11 Mbps, mga kaki-five.
1: FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
3: D3 Bio with Vizio!
4: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
5: Mabagat sa mga butika!
3: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
3: Mabagat sa mga butika!
7: My family history, bala ka mausang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas bala ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
7: Garantisado!
8: Epektibo!
7: Aramis mo!
8: DTX 500!
7: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uno?
7: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauha?
7: Masi may diabetes ka na?
8: Mag-DTX 500 na!
7: Ang DTX 500!
8: Ang may powerful compounds!
7: Nga nagapanubos
8: ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
8: Garantisado!
7: DTX 500!
8: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
8: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix!
8: DTX Coffee Mix!
3: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One cup. So, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
3: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
5: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mababaka sa mga butika.
5: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
14: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
17: Kapano ba lang ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina, na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
18: X10 Food Superman Man.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa ngigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
18: X10 Food Superman for Men. X10 Food Supplement for Men.
20: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Isang una bi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
18: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Nga pamati gid ka sa K5 kay daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Mahigko bala ang imo dugo?
26: DTX 500.
18: Masamit ka bala gina allergy?
26: DTX 500.
18: Ang DTX 500
26: ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
18: Nga sa masami,
26: amo naman
18: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
26: DTX 500.
18: Masalikan DTX 500.
21: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
18: Bio.
27: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
26: Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
18: Yung may D3.
26: Mabakas mga butika.
18: D3 Bio.
26: With Physio.
28: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
18: D3 Bio.
26: Ang D3.
18: Yung may Physio.
26: Ang Physio.
18: Yung may D3.
26: D3 Bio.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
29: 11 Mbps!
0: Balik kita sa ato niya pagpangalagad mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Madamo kali sa mga bisita sa mong diri sa Iloilo. Ang mga councilors bala, municipal kag mga city councilors sa bilog ng Pilipinas, ari subong sa siyudad sa Iloilo para sa konbensyon Ang ginahiwat dira sa Iloilo Convention Center o kon Icon. Kaya damo bisita, damo sumong mga hotel sumong medyo polibok. Polibok ang mga hotel, ang mga rent-a-car, polibok man sila. Ang damo pasayro sa mga taxi, ang mga grab. Damo nagapamasahe. Damo naga gakaon sa mga restaurants naton diri sa siyudad sang Iloilo. Eh, welcome ha sa bilog ng siyudad sang Iloilo. Welcome sa siyudad sang Iloilo. Ang tanan-tanan niya mga katapos ang Philippine Councilors League. Ari subong sa Iloilo City. Eh, damo nagakaon sa mga restaurants naton mula. Iti damo bisita, polibok ang mga hotels. Eh, damo ni ma... Damo kasakay sa grab, damo kasakay sa taxi, madamo nagakaon, damo nagapangapi, at tapos ni kung magpauli sila, damo sila magabakal sa mga pasalubong para sa ilang mga himata pagpauli nila. Tapos, ang konbensyon sa mga konsyal, councilor sa Bilongga Pilipinas, diri sa siyudad sang Iloilo. Mayong odto lang dira sa kay Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio sang Banua San Reñas. Vice Mayor, kumusta lang dira sa Pangga Radio Tipolo? Amo man si Vice Mayor Pixio nga why man problemas pangabuhi ah, lagaw-lagaw lang ang obra. Mag na enjoy life, enjoy mo gid ang life mo samtang ari pa kita kay ti kwan lang mo kinanglan mga lipay kita, malipay kita, istorya kita sa mga friends naton, taon kita sa mga manamit ng mga pagkaon. Enjoy life lang ah, good vibes ah. Okay, former pa Duenas sa Vice Mayor Pangga Lamasan Pixio. Mayong udto lang kag mga tagpalamati naton dira sa Banua San Duenas. Kumusta lang ang Pangga Radio Tipolo? Oras ato niya pagpangalagad, last 11:41 na. Last 11:41 na, this time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
25: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Ang ini nga porsyon ginadulong man sa inyo sa Klinika D3Bio, di antiviral kag antibacterial specialista. Maalikawan na to ng drangkaso, hinan at sipon kag ubo. O nagainom kita sa Klinika D3Bio adlaw-adlaw. Bangod siya sini nga extra virgin chocolate oil nga parte sa D3Bio kag ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Eh mayo gid ni sa aton lawas ha, maalikawan nato ni kag ginapatayos ni mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites, kag mga viruses sa aton sining lawas. Subong nagaulan-ulan. Okay sa may lugar bla kag may ara dira nga na punduhan sang tubi. May mo ina nga istaran sang lamok. Nagamuad ang lamok dira nga may dala sang dengue. Eh kun naka-istar kita sa barahaon kag matubig nga lugar nga paborito balayan sa lamok. Dapat nga limpyuhan aton ina, pakulbon ang nagakaya. Tabunan ang mga nagakaya. Kung nahilanat ikaw nga may kaupod nga sakit sang ulo pagsuka kag pananakit sang kalawasan, may naobserbaran ka ba lang nga pulang rasis nga nagatubo sa imo guya kag dugan, initanan ang sintoma kon patimaan nga basi may dinggi ka, gani maginom ikaw sang D3Bio. Kaya ang D3Bio, ang super food supplement gikan sa extra virgin coconut oil nga ginpaamanan sa vitamin D3 na maayo ini nga natural antimicrobial properties, labi na batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil nga parte sa D3Bio ang ginahimo sa lawas nga monoglycerides. Isa na daw ginatawag nga monolaurin. Gina-consider ini nga isa sa mga epektibo kag pinakakusog ang natural antimicrobial properties. Ginapanami man sa D3Bio, pinaagi sa MCT sini ang pag-usar sang vitamin K sa aton sini nga lawas. ang vitamin K, isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kung nadenggi ka. Ginapa namin man sa Detribio ang pag-usar sa mineral nga calcium nga gabuling man proseso sa platelet aggregation para malikawan sa lawas ang bleeding kung naimpiktar ka sa dengue. Tinuan ang oksaran para di pagbalayan sa lamo kung may dala sa dengue virus. Mag-inom kita sa Detribio. Pagparisa natin sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Ginpabaskog nga vitamin C para sa mabaskog nato ni immune system. Mabaskog nga resistensya sa lawas kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag Detribio, ang mga dekalidad din ng mga produkto ni Dr. Amil Oy sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center. Available nationwide. I-order mo na sa Shopee, Lazada o kung sa TikTok. Idolong ini sa inyo mga puluyan. O kung magkanto ko mo sa mga product center ni Dr. Amil Oy, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Iloilo, subong adlaw Biyernes, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa Cosmart Building, Osminya Street, Kalinog, Iloilo. Hasta alas 3:30 karon ang consultation libre ha. Dira sa Kalinog, subong man kada Webes sa Pasig City, dira sa Bonifacio Building, Salvation Street, Pasig City. Tag sa Domingo, may libre nga consultation kag check-up dira sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Miagao, Iloilo, sa Orbi Street, Miagao, Iloilo, kada Domingo da. Tag sa Lunes naman, kag subong man sa Domingo, sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center dira sa Ilopi Street. Haro, Iloilo City, no? Kag sa Sara, Northern Iloilo, aradra na pahamtang ang Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center sa RGM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo. Adto lang kamudra para sa libre nga consultation na kag check-up. Mayong adto lang sa aton sini mga live viewers via on-air kag online kay Sir Arman Bakogoay sa gabiyahe, subong sir. Musta gabiyahe, tada, subong. Panamiyaw lang siya sa mga iya mga kasibarangay sa Barangay Tinurian kag Barangay Suhuton, Barutak, Nuevo, Iloilo. Subong man sa kay Helmer Pilisidario. Helmer Pilisidario, shout out lang anay sa upholstery, Barangay Anunang, Barangay Anuring. Barangay Anuring, always kapamati sa subong ang mga tinon. Kay Kim Arisoni Flora, mayong untogid kay Sir Danny Labrador. Mayong untoman sa kay Sir Win Marcovi, kay Ma'am Bing sa PSJ dire sa Singapore. Kay Ma'am Laura sa Magaysay sa Hong Kong. Sa kay former Vice Mayor Pangga Lamasan Piksyo sa Duenas. Kay Ma'am Aisa Ahmad dira sa Taguig City, Metro Manila. Mayong odto lang kay Vili Alarilla. Mayong odto, Ged. Salamat ha, sa pagpamati din sa K5 News FM Iloilo. Ano nang ginambal ni Vice President Sara Duterte dito sa Dahig, Netherlands? Na maka-hire siya kuno sang gunman. Maka-hire siya kuno sang gunman ha.

0: Ang balya, dito sa Netherlands lang nag-rally-rally sila to. Yan si Vice President Sara Duterte niya. Ang balya, I can hire a gunman. I can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill the mistress of Manscarpio. OMG! Bakit nalaman mo, Madam Vice President Sara Duterte? Natilawan mo na hire? Naka-hire ka na? Sa isa ka gunman na gusto magpatay sa isa katawo sang 5,000 pesos? Sabi, brato lang, no? Di ano, maka-hire sa kuno sa isa ka gunman para sa 5,000 ka pesos, 5,000 pesos, dito sa Pilipinas, kahit sa Netherlands, isa ka-rally ito sa mo. Sagwa saan niya, to kill the mistress of Manscarpio. Tinga nga, to kill the mistress of Manscarpio. Ano, may other woman? Ang imo bana nga. Manscarpio ni, bana yan eh. Amo ni si Attorney Manasis Carpio. Tamak po nang hambalanon sa vice presidente ito, no? Ano, lahog manigapon? Lahog manigapon, pero ito pagambal yung may nakontak na siyang kwan nga mamamatay tao. Ini nga, OMG! I can hire a gunman for 5,000 pesos in the Philippines to kill the mistress of Manscarpio. Sabi no? Ano, may other woman si Attorney Manscarpio? How? Agin sample mo? Yeah, be. Sige be. Matian ta be. Wala tong balita nga may ginpatay nga babae. Sabi subong namin, no, ang mga sekretary, bila subong, sekretary, executive secretary Ralph Ricto, sekretary, cabinet secretary Binhor Abalos, sekretary John B. Crimulya, sekretary Vince Dizon, ombudsman Jesus Crispin Rimulya, gintaw-tawan ko no sang class, ha, A1, na mga prostitute, mga babae, ni Solar Boy, ng anak ni Inday. Si Solar Boy blang anak ni Inday nga may utang, may penalty sila sa ilang kontrata e maging tagaan sila franchise sa pagtukod sang solar electric, pero ay nila ma-deliver ang base sa ila sinang franchise. Tingin pa sa kaan sa kaso sang Department of Energy, gobyerno, kag may penalty sila nga 24 billion pesos. Kaya yung tagaan ko mo, Francis, why nyo na ubra, why nyo ma-deliver? Why nyo ma-deliver ang nakontrata base sa franchise? Amo ini si Solar Boy. Tawag na si Solar Boy Priscon. Nga bata ni Inday. Kang antike. Priscon, siya nga kuno nga talang-talang doon nabalaan niya man. Kaya no, kuno amo ni siya kuno, ginkuhan ng tani, tagaan niya kuno sa mga babae. Eh, ambal, kay may gani, kay na luwas, ay madayon, kay gin entrap sila sa NBI. Another case naman, ti another Hilibion naman, eh. At yan, no, kung ano ang gintaw-tawan niya sa mga class ng mga babae, ang mga secretary ni President Bongbong Marcos, executive secretary Ralph Ricto, cabinet secretary Binhor Abalos, DILG secretary John Vic Rimulya, DPWH Secretary Vince Dizon, kag-ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Tagaan ko ng babae, mga class ng mga babae mo, mga maayo ng mga babae mo. Eh, galing kayo na to kiban, nga plano gali, daw entrapment pala. Na kung natabo, kung na-consume, isyo. Eh, galing kayo na diskubrihan sang NBI ni NBI Director Melvin Matibang. Ugangan tani karon, ha? Agang isang bala ka lang. Sabi no, isang bala ka lang sang anay security guard. Ambalya sa isa ka security guard man. Amo to nga nagpagintayaan nila bla sang pilit gan ka kagabi ko no sa duty mall Pabia. Mabalik ta karon sa report ni Kaki 5 Karen Badilla, isang bala ka lang. Sabi ko isang pisuit ka lang. Isang pisuit ka lang kay ti pilit gan. Eh isang bala ka lang. Hindi man nga isang piswit lang. Baliktad pagkatapos ang DTX 500 Health Alert kagsang Mighty C Network News. Standby na mga kaki-five.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DTX 500!
4: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
5: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga do's and don'ts.
4: Ay,
5: manabla nga permina mo hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
4: Correct.
5: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
4: na?
5: Dapat niya wala pa?
4: Oo. May lang tubo kay ma-welding lang, islan bago.
5: Saan o ka mainom DTX 500 kag Mighty Sim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ari ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi! Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di imo kaugatan niya, guba man na. No? Gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
3: DTX 500.
1: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
3: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
3: happy kanunay,
1: DTX 500.
3: Masaligan,
1: epektibo,
3: DTX 500.
5: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
4: Kung naga-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kadaanlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
5: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
4: Ay?
5: Imo edad. Kung gusto ka, hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. DTX 500 DTX 500 DTX 500 Health Alert. DTX 500.
6: Ako nga pala si Oliver Tindero, tubong Pangasinan po. Ako po ay isang diabetic patient. Nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin. Dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
7: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
8: Ako nga pala si Joy, taga Solano, Vizcaya. Nagkaroon ako ng sobrang trangkaso, sobrang tigas ang ubo, lagnat. Naging okay yung lagnat ko pero ang ubo hindi nawala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko kasama yung Mighty C na yung hapo at ubo ko nawala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
7: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500.
9: DTX COVID Mix. Ang kape, sagana sa antioxidants. Mainam na pangpagisa sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag-DTX Coffee Mix ka, The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: ITC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawan at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline vitamin C.
10: Dumarami na ang natulungan at nalunasan ng eye care capsule at eye care drops.
11: Ako si Roan, na-diagnose na may conjunctivitis sa mata. Madami akong sinubukang gamot pero hindi ako gumaling. After that, my boyfriend na nasa optical clinic recommended me this eye care drops and eye care capsule. I tried it for 2 weeks and positive ang result. Malaking tulong talaga ang eye care capsule and eye care drops.
7: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng eye care gold at patakan ang mga mata ng eye care drops. Mabibili sa mga butika. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extra. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
13: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon,
14: K5 News Philippines.
13: Sumasayo ang Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
14: Mighty C Network News.
13: Mighty C Network News.
14: Mighty C Network.
12: At sa ulo naman, nagbabagang balita. Department of Agriculture na mahagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para sa mga magsasaka sa Cagayan. Pagsasagawa ng Regional Rescue Olympics 2026 sa Antique naging matagumpay. 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo, record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Kasunod ng school shooting incident sa Tacloban, TCPO, magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Klase sa isang paaralan sa Aklan, suspendido naman dahil sa bomb threat. Kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, mariing kinundina ng alkalde. Biktima nasa 12 hanggang 17 years old. Suspect sa pananagasan Negros Oriental, tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulis. Biktima nasa critical na kondisyon. Mangisda patay matapos matusok ng bakal ang ulo sa inaayos na kalsada sa Bayawan City. At Palawan PNP, naka-aresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob lamang ng isang linggo.
13: ITC Network News.
14: ITC Network News.
12: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang ITC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture hagi ng 6.6 million pesos na tulong pang agrikultura para para sa mga magsasaka sa Cagayan. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni KFAR John Chavez.
15: Namahagi ang Department of Agriculture o DA Regional Field Office 2 ng mahigit 6.6 milyong pisong halaga ng tulong pang-agrikultura sa mga kwalipikadong magsasaka sa lalawigan ng Cagayan. Layunin ang nasabing inisiyatibo na mapalakas ang katataga ng lokal na sektor ng agrikultura at matulungan ang mga magsasakang makabangon mula sa matinding epekto ng tagtuyot, dulot ng El Nino at iba pang banta ng climate change. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang 40 unit ng mobile solar-powered irrigation systems upang matugunan ang kakulangan sa tubig sa mga sakahan. Bukod dito, nagkaloob din ang kawanihan ng mga binhi ng munggo, gulay at sibuyas na nakatatagal sa matinding tagtuyot, kasama ang mga organikong pataba at mga free-range na manok para sa karagdagang pangkabuhayan. Pinangunahan ni DA Regional Executive Director Rosemary Aquino ang opisyal na pamamahagi ng ayuda sa PIAT Cagayan. Sa kanyang mensahe, muli niyang hinimok ang mga magsasaka na iparehistro ang kanilang sarili sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA upang mas mabilis, organisado at direktang matanggap ang mga susunod pang intervensyon at benepisyo mula sa pambansang pamahalaan. Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Cagayan Governor Edgar Aglipay sa DA Region 2 para sa napapanahong suporta sa lalawigan. Binigyang diin ng gobernador na mahalaga

0: K5 Joe John Morillo.
1: Nakatanggap ng mga positibong komento ang pamunuan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o ng PDRRMO Antique matapos ang matagumpay na pagdaraos ng 3rd Regional Rescue Olympics 2026 noong Hulyo 26 hanggang 29. Ipinahayag ni Mr. Broderick Traina, head ng Antique PDRRMO na nagbigay ng positibong komento sa pag-host ng lalawigan sa nasabing aktibidad ang mga opisyal ng National at Regional Office of Civil Defense, kabilang ang mga kalahok mula sa 5 lalawigan ng rehiyon at ang mainit na pagtanggap ng mga Antikenyo sa mga panauhin. Nagpasalamat din si Train sa mga kalahok sa aktibidad, kabilang ang kinatawan ng lalawigan sa Rescue Olympics competition na nagpamalas ng dedikasyon at kakayahan upang makuha ang 2nd pwesto sa patimpalak. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, 3rd Infantry Division Commander na promote bilang Major General. Ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin kay K5 Roldan Villarreal.
4: Na-promote bilang Major General ang Division Commander ng 3rd Infantry Spare Division ng Philippine Army na si Major General Joey Escanillas. Isinagawa ang seremonya sa promosyon ni Escanillas sa Philippine Army Officers Club sa Fort Bonifacio, Taguig City. Pinangunahan ito ni General Antonio Navarrete, Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Matatandaan na tamakailan lang, itinalaga bilang commander ng 3rd IDC Escanillas matapos magretiro na sa serbisyo si Major General Michael Samson. Ang promosyon na natanggap ng opisyal ay naman sa 3rd ID ang isang patunay ng dedikasyon nito sa pamumuno at serbisyo. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalye ng balita bilang ng mga konsehal na dumalo sa National PCL event sa Iloilo. Record-breaking ayon kay PCL National President Benjamin Abalos III. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
5: Umabot sa mahigit 5,000 na mga konsehal sa buong Pilipinas ang dumalo sa National Philippine Councilor League sa Iloilo City. Ayon kay National PCL President Benjamin Abalos III, hindi nito inaasahan ang numero ng mga kalahok sa kanilang PCL convention dahil madalas nasa 1,000 hanggang 3,000 ang mga delegates ang dumadalo. Dagdag pa nito, umaasa ito na maging matagumpay ang nasabing convention para sa mga konsehal na may madadala sa kanilang mga lugar. Napag-alamang nagsimula ang PCL convention Hulyo 29 at matatapos hanggang Hulyo 31. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Gayun din kasunod na school shooting sa Tacloban, TCPO magsasagawa ng active shooter simulation drill sa mga paaralan. Detalye ng balita, hatid kay K5 Carol Medino.
6: Magsasagawa ang Tacloban City Police Office o TCPO ng active shooter simulation drills sa lahat ng paaralan sa lungsod upang ihanda ang mga estudyante at guro sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Annabel Roche, Deputy City Director for Administration ng TCPO, layunin ng programa na maturuan ang mga mag-aaral at mga guro ng wastong hakbang upang protektahan ang kanilang sarili sa oras ng emergency. Kasama sa simulation ang pagsasanay sa tamang paglikas, pagtatago at iba pang safety protocols na maaaring makatulong upang makaiwas sa kapahamakan. Isinagawa ang programang ito kasunod ng insidente ng pamamaril sa San Jose National High School at ng mga naitalang pagbabanta sa ilang paaralan. Ayon pa sa TCPO, isang paaralan kada linggo ang sasailalim sa naturang simulation drill. Nauna nang nagsagawa ng active shooter simulation exercise ang Leyte National High School sa pangunguna ng Tacloban City Police Station 2 noong Hulyo 27.
5: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Going to ding klase

0: isang paaralan sa aklan, sinuspinded dahil naman sa bomb threat. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
1: Ipinagpaliban ni Kaliwo Mayor Jury Socro ang klase sa lahat ng antas sa Pook Integrated School ngayong araw July 31, 2026 upang matiyak ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aral at guro matapos na makatanggap ng bomb threat ang nasabing paaralan. Ayon sa alkalde, pinaiimbestigahan na ito sa mga otoridad para malaman kung sino ang nasa likod ng nasabing banta. Nananawagan din ang opisyal sa publiko na agad ipaalam sa mga lokal na otoridad kung mayroon silang impormasyon tungkol sa insidente. Ang suspensyong ito ay may kaugnayan sa naunang post ng paralan tungkol sa donasyong metal detector na ibinigay ng alkalde kung saan isang netizen ang nagbigay din ng komento na magdadala ito ng bomba sa nasabing paralan, bagay na marin itong kinondi na ng alkalde. Samantala, ayon sa Kalibo PNP, hihingi sila ng tulong sa Cybercrime Region 6 para mas mapabilis na makilala ang responsable sa nasabing insidente. Para sa Mighty Sa Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MTC Network News.
3: Mighty Sa Network News.
0: At kaso ng sexual exploitation sa Bacolod, Mariing, kinundena ng alkalde. Mga biktima na sa 12 hanggang 17 years old. Detalye ng balita, hatid ka K5 Sunshine Lacson.
4: Mariing, kinundena ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang kaso ng sexual exploitation sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon sa alkalde, naging biktima sa naturang pang-aabuso ang mga minors na nasa edad 12 hanggang 17 anyos. Sa isang press conference noong Hulyo 30, ibinulgar ng alkalde na mula sa 2, nadagdagan pa ng 8 ang mga minor de edad na na-rescue ng mga otoridad sa pang-aabuso, kung kaya't umabot na sa 10 ang bilang ng mga biktima ng online sexual abuse sa lungsod.
5: We would like to thank and congratulate the Bacolod DSSD sa leadership ni Dr. Rich together with the Bacolod PNP and other agencies, no? In line siya sa pag-rescue, pag-nakup, no? Pag-implementar sa pag-proteher sa ating mga kabataan. No? So, there were 10 survivors ng online sexual abuse for children. No? So, ara sa buong sakong custody.
4: Base sa datos na inilabas din ng local government unit, isa sa mga biktima ang lalaki at siyam naman ang mga babae. Napag-alaman din ng alkalde na mula sa mga mahihirap na pamilya ang mga biktima at residente ng iba't ibang barangay sa lungsod. Dahil sa pag-akyat ng kaso ng sexual exploitation sa mga minor de edad, nagbabala ang alkalde na tutugisin at pananagutin ang mga individual na responsable sa krimen. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: Samantala, suspek sa pananagasa sa Negros Oriental, tinamaan matapos tangkaing sugurin ang pulisa, biktima nasa kritikal na kondisyon. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
6: Kasalukuyang nasa kritikal na kondisyon ang isang lalaki matapos siyang tagain sa leeg sa barangay Chapo, San Jose, Negros Oriental noong nakarang araw. Nakatanggap ng tawag ang San Jose Municipal Police Station mula sa isang nagmamalasakit na mamamayan hinggil sa insidente ng pagtalaga at agad na mag-respondi ang mga pulisa. Pagdating sa lugar, natagpuan ng mga otoridad ang biktima na walang malay at may mga sugat sa leeg agad siyang isinugo sa pinakamalapit na ospital. Sa isagawang operasyon upang tugisin ang suspect, natutun siya ng mga pulis at itutusang sumuko. Gayunman, tinangka ng suspect na sugurin ng isang pulis gamit ang itag, kaya napilitan ang pulis na gamitin ang kanyang service firearm. Tinamaan at apahinto ang suspect na resulta sa kanyang pagkakaarasto. Dila ang suspect sa ospital para sa kaukulang lunas habang pinagpapatuloy naman ang San Jose Municipal Police Station ng investigasyon upang alamin ang motibo sa likod ng insidente. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamri Humilio. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: At maing isda patay matapos matusong ng bakalang ulo sa inaayos sa kalsada sa Bayawan City. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Tondi Glodove.
7: Patay ang isang 41-anyos na mangingisda matapos sumalpok ang kanyang motorsiklo sa ginagawang kalsada at matusok ng bakal ang kanyang ulo sa Purok 2, Barangay Malabugas, Lungsod ng Bayawan, Negros Oriental noong alas 9 ng gabi, Hulyo 29. Kinilala ang biktima na si Eusebio Capablanca Jr., residente ng Sityo Tinastasan sa nasabing barangay. Ayon sa panayam ng K5 News FM sa kapatid ng biktima na si Juni Capablanca, galing sa pagbisita ang biktima sa isa pa nilang kapatid sa Sityo Tabang, Barangay Pagatban, Bayawan City, kung saan ito nakipag-inuman at naligo pa sa dagat. Pauwi na sana ang biktima nang maganap ang aksidente. Nabatid na madilim ang kabilang bahagi ng National Highway at wala ring sapat na warning signs o babala para sa mga nagbiyahe. Dahil sa mabilis na pagpapatakbo, dire-diretsyong nahulog ang biktima sa ginagawang konkretong kalsada. Dahil sa malakas na impact, natusok sa ulo ng biktima ang nakalabas na bakal na may habang humigit kumulang 2 dangkal hanggang sa lumusot ito. Kinakailangan pang putulin ng mga otoridad upang maalis ang biktima sa lugar. Sa kasalukuyan, nakaburol na ang biktima sa kanilang tahanan sa lungsod ng Bayawan.
8: At para sa Mighty C Network News mula rito sa Bayawan City, Negros Oriental, ito si Kaki5 Dondi Glodove para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MC Network News.
3: MC Network News.
0: Gayun din, Palawan PNP naka-aresto ng 15 wanted persons sa 20 illegal fishing violators sa loob ng isang linggo. Detalye ng balita, hatid ka K5 Grays Belostrino.
9: Umaabot sa 15 wanted persons ang naaresto ng Palawan Police Provincial Office, kabilang ang 2 most wanted persons sa isinagawang week-long anti-crime operations mula July 20 hanggang 26, 2026. Samantala, 20 individual naman ang nahuli dahil sa paglabag sa mga batas at regulasyon sa pangingisda sa 2 magkahiwalay na operasyon sa kampanya kontra illegal logging. 2 violator din ang naaresto at 95 board feet ng illegal na pinutol na kahoy na nagkakahalaga ng tinatayang 11,400 ang nakumpiska. Na-recover at isinuko rin sa mga otoridad ang 5 loose firearms bilang bahagi ng kampanya laban sa mga hindi lisensyadong armas. Ayon kay Palawan PPO Provincial Director Police Colonel Joel Kasupanan, patuloy na paiigtingin ang kapulisan ng operasyon laban sa krimen upang mapanatili ang kapayapaan, seguridad at proteksyon sa likas na yaman ng Palawan. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
2: Mighty C Network News.
3: Mighty C Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, kinumpirma ni Japan Prime Minister Sanae Takaichi na umakyat na sa 30 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.8 na lindol na tumama sa Kumamoto Prefecture sa Kyushu Island kamakailana. Patuloy naman ang search and rescue operations para sa mga posibleng survivors. Karamihan sa mga nasawi ay mga Hapon, habang isa ay Vietnamese national. Gayun din, umabot na sa 62 ang sugatan, kabilang sa mga naapektuhan ng Aeon Shopping Center sa Kashima, kung saan gumuho ang bahagi ng gusali at sinundan ang pagsabog ng hinihinalang dulot ng gas leak, bagamat iniimbestigahan pa. Nasa 9,000 residente naman ang inilika sa evacuation centers. Mahigit 30,000 na kabahayan ang nawala ng kuryente at higit 100 aftershocks naman ang naitala mula ng tumama ang pangunahing lindol.
2: Network News.
3: YTC Network News.
0: Mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybayan, ang K5 News Avam Bacolod, Iloilo at Tacloban, Antabayanan ang pagbabalik ni K5 Elmer Ubaldo, K5 John Sapio at K5 Carol Medino sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa Kampiyon na Istasyon, K5 News FM Philippines.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Mike, 11 Mbps.
11: Balik kita sa aton nga pagpangalagad, mga ka-K5, diri sa 11 Mbps ang oras.
10: Last 12:20 na sa hapon. Ang oras na dulong sa inyo sa DTX 500 di Superior Antioxidant.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: 11 Mbps.
3: Oras alas 12:21 na sa hapon. This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: This time check is brought to you by Tanduay Light, gaan ng may kasama.
2: 11 Mbps.
3: Check naman natin ang report ni Kaki 5 Karen Badilla. Makita na sining security guard nga gin tayaan sang pusil kagin kastigo. Security guard sang GT Mall Pavia Iloilo. Eh rason ko na may dumot maning duwa ko no. Sa sininga gwardiya tigin tayaan ko no sang pilit gan. Pilit gan matay-taya ko kun gin posangan ka. Hindi manungod kay self defense. Ang bal ko no sang nagtaya niya isang bala ka lang. Isang bala ka lang pero sila pang natiruhan.
5: K5 News FM Kampyon Report.
3: K5 Karen.
6: K5 dyan sa Subong Padayon nga ginabulong no sa isa ka ospital deriya sa siyudad sang Iloilo. Ako musta ang ako nga sulod K5 dyan?
3: Ang sulod mo masanag pa sa aton palabuton dugay-dugay.
6: Sige.
3: Oh.
6: Ay,
3: di wala mo man tapos bulan subong mo.
6: Amo gani, ti mo ginaginaw na tulak ni
3: kastahan nga isay. Di o gani, masanag pa sa aton palabuton karon dugay-dugay. Ang imo nga signal.
6: Okay, sige. Sa liwat ki 5 dyan, no, Padayon nga ginabulong derya sa isa ka balaing bulolgan sa siyudad sang Iloilo. Ang ining isa ka lalaki nga si alias Toto ki 5 dyan. Kay matapos ini siya nga natiruhan sang security guard sang Save More derya sa may GT Mall Pavia sa our particular na sa may barangay Ungka ki 5 dyan. No? Ungka 2 kaina ni alas 2. Isang kaagahon, pasado alas 12 kay 5 dyan. Sa natinguan naton nga ma-interview ang ining security guard nga si alias Nonoy kay 5 dyan. Kag according sa iya, kaina nagapungko ni siya sa may podium niya kay duty niya eh. Naga-list ni siya sang reports niya every 30 minutes sang nagsulod sa vicinity sang mall ang ining magutod nga nagasakay sa motorsiklo kay 5 dyan. Ginpalapitan niya ni ang duha ka lalaki kay tinakilalaan niya man kay 5 dyan eh. Ginpalapitan niya ni kag ginistorya-istorya niya danay.
3: Ano kung ano, former security guard man sa GT Mall ang ining isa sa duha?
6: Based sa allegations ang lalaki ho, security guard siya. Pero sunod naman niya sa kay alias Nonoy nga ang security guard yung Subong, hindi niya kilala kag dula niya ni nakaagi kaupod sa trabaho.
3: Tano ko noon, sino ang nagtaya to sang pilit gan? May nagtaya sang pilit gan?
6: Ang according sa ila, pilit gan ang gintaya. K5 dyan. Ang ining nagtaya, amo ni si alias Junjun ang kampas. Ang angkas kay 5 dyan, kag ginapahayag nga dati nga trabahador nira sa may GT Mall.
3: Hindi kali security guard kung ikat trabaho, manda.
6: Yes.
3: Okay. So, amun yung nagambal ka nagtaya, kag amun yung nagambal nga isang bala ka lang?
6: Wala mabalaan kay 5 dyan kung sinood nila sa ila, pero before ning...
3: Pero may nagambal. Pero may nagambal nga isang bala ka lang?
6: Oo,
3: Nga
6: mag-utod. Kay suno sa kay alias Nonoy.
3: By the way, ining mag-utod nga nagtaya kag nagkastigo una sa gwardiya, taga San Dionisio ni sila?
6: Yes, correct. K5 dyan.
3: Taga San Dionisio, Iloilo.
6: Mm-mm.
3: Okay, proceed.
6: Suno sa kay alias Nonoy, K5 dyan, sanggin pamangkot niya ni sang insakto ang ining duha ka, ang ining mag-utod na ano ni siya, doon ginabalambalan siya nga manukahaw nga, doon ka panghangkat, bala K5 dyan. Ang ining si Nonoy, makuha siya tani cellphone niya sa iyang podium. Ugaling, pagbalikid niya, gulpi na lang ni siya, sinumbag sang mag-utod, kagin pulihan, kastigo. Asta nga ining si alias Junjun nga ang kas K5 dyan, gintayaan ini siya sang kusel din ining si alias Toto nga driver amo na yang nagasige kastigo sa iya kay 5 jan kag tigaling kay bangod nga nakapangita sang paagi man ni si alias Nunoy nga makahulag
3: okay.
6: Gingabot niya ni ang iya nga kusel
3: ano dali lang kaya, ano kay ti ano isa lang isa way sa sang upod nga gwardiya
6: wala kay 5 jan wala isa, uli hina lang gid ni sana ano na gantuan sang iya nga mga upod.
3: Ah okay. Pero may hindi lang nga isa, isa area, siya lang isa, pero may mga upod yes. Man sa palibot, sa GT Mall.
6: Yes, correct, correct. Kaysa okay. Dyan.
3: Okay, proceed.
6: So, suno sa kay alias Nonoy, pag-abot niya sa iya nga pusil, nga 9mm, anak panitanik nga kwaons ni alias Toto, o galing naunahan niya ni Tiro sa Chan K5 dyan. Amo to nga pagkatiro sa kay alias Toto, ang ining si alias Junjun, dumalagan ini nagpalagyo isang gindala ni sa ining ginrespondihan na sa mga responders ang ining si alias Toto nga may pilas kay 5 jan kay ti amo man ni si alias Nunoy ang nag ano nagayo sa mga upod niya nga mapatawag pulis kag sang ambulance para madala ni sa ospital ang ining si alias Toto galing ining si alias Junjun abi isang tanan nagpalagyo gali nagbalik pa yakin 5 jan sa crime scene nga may upod pagit nga isa niya kautod kay maresbak pagitani kay 5 jan
3: grabe ha may gindala pagit may isa pagit sa kautod bali tatlo gin sila tanan
6: yes kay okay. Ano ni suno sa kapulisan takag sa kay alias Nonoy mga hubog ni kay 5 jan ang magutod okay.
3: Pero te ano na pagbalik nila may mga pulis na
6: oo amo to nga nadakpan siya pero
3: kagagoya gid.
6: Oo, pero
3: nakapalagyo na siya. Pero ang upod niya, utod niya, amuning na tiruhan.
6: Na tiruhan, yes. Okay. Correct, Fred Jan.
3: Okay, tos ang panindugan sang gwardiya nga on duty, self-defense.
6: Yes, yes. Correct, Fred Jan. Okay.
3: Oo, ginsulong ka pa sa imo nga area mo, sa imo nga ginadyutihan, kag sa imo sining nga lugar, ginsulong ka. Guaya, ginsulong, ginsaya eh.
6: Oo, ginsulong, ginsa kay Fred Jan.
3: Kay ti may plano, ginsilang patyon.
6: Oo, kay prior sina, suno sa kay alias Nonoy, sang tinalikdan ng mga inadlaw, may isa man ni siya kaupod nga dicer dira sa may GT Mall, nga ginlagas man isang mag-utod. Kaya ang ining dicer, sa iya nagpangayo sang bulig, tigin sita niya ni ang mag-utod kay 5 jan. Amo to nga hinambalan dyan isang mag-utod, nga isang bala ka lang.
3: Ah, grabe no. Ni- oh. Grabe, ang gwardiya nga ani sino nga ni si alias Toto ni
6: alias
3: Nonoy ning gwardiya ginabalan sang isa ka utod nilang isang bala ka lang.
6: Yes, correct kay 5 jan.
3: Grabe kay isog sila no, balik-balik pa sila no.
6: Oo. Kay tiyang ang ano pa gini, ang ila ni nga ginaubrahan kay 5 jan nga talier, ara lang ta sa kilid sang GT Mall.
3: Lapit lang da gali.
6: Amo to nga naakig sila kay si alias Nonoy kuno naga-intra sa inaway. Ting panunduga naman niya ni alias Nonoy. Wala
3: gwardiya siya. Kay gwardiya siya.
6: Oo, ginbuliga nila ang iya nga upod nga nagpangayo sa bulig kay 5 jan.
3: Namin ni kadulo ning nang ulutod niya niyo.
6: Oo, ti nadakpan gid ni si alias Junjun.
3: Ang pilit dyan nakita, why?
6: Wala kay 5 jan. Kita mo nang krang-krang ya. Oo. Na-recover.
3: Ang
6: nahulog.
3: Nahulog. Sang kwan sang ilang ang pilit diyan niya.
6: Oo, nahulog.
3: Narasong mga tao no, nami gid pampak dolona. Mga tayo ma pero sang pasulod nila mang pasado las 12, kintayaan gid man nila sang pilit diyan.
6: Yes, K5 diyan. Amo to nga okay. Una-una, why gid nakapalan ang ining si alias Nonoy. Amo to nga na nagpabaya na sa blangay sa putihon sa K5. Kasi nakulbaan siya eh. Base mo natin itiruhon sa galing. Kasi siyempre nangisip man sa nakapangita sa paagi.
3: Katapusan gali, dito lang na sa uli na napalaan niya pilit dyan ang nataya siya.
6: Oo, correct.
3: Roro mo, hindi mo siya kakilala man.
6: Okay, yes nga mo to nga time, dulom K5 dyan eh. Tiyan ang gabi at siguro kung tuod, gidbala. Galing kay tisunok man sa kay alias Nonoy. Napaglantaw niya una-una kay 5 dyan, 45.
3: Oo. Ito daw ang mga pilit dyan. Ganito daw tuntuod man mo?
6: Oo, daw tuntuod lang tawon.
3: Oo. Tuntuod, di mo na nga nasalaan niya ang 45. Galing kay pilit dyan.
6: Oo.
3: Pero ang pilit dyan ay maguan. Isang bala.
6: Wala man kay 5 dyan. Oo.
3: Di, ang nadakpan ay priso sila subong. Anong kaso sang magutod?
6: Sa subong ang suno sa kay Police Major Bonifacio Alabe Jr. K5 dyan. Ang ining isa, ang si alias toto ang driver nga natiruhan kay 5 Jan, nagapabilin sa ospital kay ano ni siya, ioperahan ni siya sa iyang atyan. Then ang ining si alias Junjun preso sa Pavia Municipal Police Station, same man sa gwardiya nga preso man subong kay 5 Jan.
3: Okay, kay ti ang balya self defense planning niya sa gwardiya mo.
6: Yes.
3: At kay ti si depende pa ni sa investigasyon sa police sa sining nga gwardiya. Preso sila subong. Yes. Sa Pavia Municipal Police Station.
6: Yes, K5 Jan. Duwa okay. Sila no nakahunong pero si
3: ang isa nila kautod. Ang isa nila kautod nakapragyo.
6: Yes, K5 Jan. Ang atong una-una ang suno sa kay Major Alabe ti itunaan pa ni nila kun bala madala ni ang isa nila kautod kay gindala lang ni siya para mag-respond pero do wala siya nakapangamot K5 Jan.
3: Ah, okay. Pero amo ning nakapragyo.
6: Amo na siya ang last nga nagadto pero nalagyo kay nalagyo siya isang ginaresto ang iya nga utod nga si alias Junjun.
3: Ang isa iya ka utod nga upod nga una nga nagkadto dra sa gwardiya kag nagkastigo amo ning napriso subong.
6: Yes, duha sila kay 5 Jan.
3: Kabudlay ni subong sang waibla ngalan-ngalan man ik budlay no.
6: Amo gani.
3: Alias lang bla. Amo na nga dapat ni amin ning privacy long ini mo. Mga krimen katulad sila, why na tani madala sa privacy law? Kay privacy law nga may crime yung natabo mo, may paglutang, may paglusob, o kung pagsulong sa mga tao nga nga mga hubog. Kamu na sa kasala, si alias Nonoy, si alias Toto, si alias Inday. Puro lang alias, nadakpan mo gin si illegal drugs, alias manggapon. Tapi paamin taning privacy law lang yung nga buisit ni. Ang mga katulad si krimen nga nagatabo, dapat lawagon ngalan nila sina. Pero sa gobyerno nga nangawat, hindi nga dapat nga way ngalan, kundi lawagon man sila. Privacy law ni nga, dapat niya sa mga privacy law niya, sa mga tao nga husto kag way isang crime nga na ulamid bla. Kipay ka rin, amun yung sa kalibugulo, kung mo may krimen nga natabo, may privacy law gyapon nagapangibabaw. Hindi ka nakabasa sa blatter, hindi ka nakalawag sa ginbuno nga sa ospital. Di ko may krimen nga natabo, taguon lang gapon. Ibi sa mga legislators na ito, mga congressmen and women na ito, ibi pasarin yun ni kasugani, amen blani. Kung may crime nga natabo, dapat lawagon ang suspect, ang victim. Kung nadakpan si illegal drugs, dapat lawagon nga lang niya. Ni Black K5 Karen, agree ka man sina?
6: Yes, K5 John.
3: Okay. Di basta priso, duwa sa buong gwardiya, plus yes. Ang utod, yung isang utod nga tiruhan, ginabulong sumong sa ospital.
6: Yes, K5 John.
3: Okay, salamat yun na, K5 Karen.
6: Ang hindi nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Ilocilo. K5 News FM.
5: K5 News FM, live report.
3: Madam, okay nga, salamat sa report ni Kaki 5 Karen Badilla. I-check naman naton na back-to-back report ni si Kaki 5 Jenny Coyunan kay may mga nagalapta nga may na-hire ko nga bago nga spokesperson. Si Mayor Isa Trinyes, why pa gani? May na-hire na? Ano irresponsible man yung mga nagpagwas niyo? Check tabi report ni Kaki 5 Jenny Coyunan nagikan sa City Hall.
5: K5 News FM, live report.
3: K5 Jen!
7: Five, John, tigin na-clarify na o kung gin-klaro sang spokesperson ni Mayor Isa Trenyas nga si Ms. Joy Fantilaga Gorsal nga hindi matuod ang nagalapta nga information halin sa isa ka-online entity nga may bag-una nga spokesperson ang Iloilo City Government o kung ang City Mayor's Office ka K5, John.
3: By the way, dali lang. No? Si sino nag-deny kay nagambal nga fake news si Joy Gorsalman.
7: Yes, takin na actually natin okay. The K5, John.
3: Pag namin, tani, sinin ko nagpagwagi niya statement personal si Mayor Raisa Trinyas, no?
7: Wala siya right now, no? Well, so far, nakita natin ang nagpagwa lang sa statement is si Ma'am Joy. Oh,
3: kaya niya, mo nga self-serving kung siya eh. Magambal ka nga fake news, ikaw man yung gambal nga, ikaw na tungdan mo.
7: Mm-mm.
3: Ang namin kita ni, kung nagpagwa statement, ang pa-interview, kung nagpagwa sa statement si Mayor Raisa Trinyas jo bisan sa Facebook ka lang ini kay ti subong si Joy Gorsal gid man yang natungdan siya man pagbaga siya man napagwa statement
7: Yes, actually, ka K5 John.
3: Isang serving.
7: Ang ba niya?
3: Your honor. Proceed.
7: Si basahon ta ka K5 John, no, ang statement ni Ma'am Joy Fantilaga Gurasal, ang spokesperson ni Mayor Isatrenas, nga, quote, hindi ina matuod kung may unaman nga makabalo kamugid sa mainstream media. Joy Fantilaga Gurasal, spokesperson, Mayor Isatrenas. Actually, kay ina ka K5 John, doon nagpalabot man, no, si Mayor Isatrenas, si Ma'am Joy Fantilaga, nga nakita na to ng conversation, yung share sa ato ni Ma'am Joy, nga even Mayor Isatrenas, nag question man kung sino kuno ang bagong spokesperson kay K5 dyan, no? Well, in fact, nga dito nakita man naton sa isa ka sa post sa sining online platform o kung outlet na K5 John, nga nag-reply man dito, kung nag-comment man dito ka K5 John, si Ma'am Joy Fantilaga, nga fake news ang amoto nga impormasyon. Nga wala pa siya yagin islan as a spokesperson sa city mayor.
3: Why pa siya? Pero amo na marambal na ito nga kung si Miss Joy Gursal ang mapagwa sa statement niya fake news, hindi matuod. Daw self-serving siya. Ang namin gidiatan kay may social media account pan si Mayor Isatrenas Chu. Nagpagawa sa statement ini matuod kag fake news ina kay para nga at least ini bla self-serving bla. Ini bla kag credible kay siya mismo ang mayor nagambal nga hindi matuod na mo.
7: Di ba probably ka kay Fab John hindi naman lang ni pagpatula ni ni mayor ang ining information nga nagalapta ka kay Fab John.
3: Anong post niya niya hindi ina matuod kung may una man nga makabalo kamugid sa mainstream media.
7: Yeah, ma'am kay Ma'am Joy na iya nga statement.
3: Iya na. But silingon niya lain gi man yang mainstream media. Di ba?
7: Di bisan kita ka K5 John pagbasa gito kibot man.
3: Kita yung mainstream media, kita kami radio tayo mo.
7: Oh, yes. Oo.
3: Hindi kita ya kita yung matutuod media vlogger. Kay ti may social media, kay konsensus social media ka lang vlogger ka kon vlogger ka, di ba? Ti kita ya media na vlogger pa. Kay duwa may social media kita kag may media outlet kita nga 88.7 K5 News FM.
7: Yes, exactly, okay. Ka K5 John. At actually, kagin na ka K5 John, monitor man kita, no, sa sining online platform. Dito lang, at pag-ingad lang, gin-check man ito ka K5 John. Basi bala dito, basi ima-mention nila kung sino ang bagong spokesperson. At siyempre ka K5 John, ako ya personally, City Hall Beat reporter. Ako
3: lagi, no, tanong kinanounce na ni Mayor.
7: Oo, City Hall Beat reporter. Ako ka K5 John. So whatever is going on sa City Hall,
3: pero
7: dapat ka.
3: Pero tiba mo sa sila ni mga politikan, sila mo sa politika. Kasi may nag-apply.
7: Amo na nga ba nila ka K5 John? May nag-apply. Okay. Pero wala na baton.
3: Ay, ang demand na medyo sobra siya. Ano siya, Superman?
7: Let's see ka K5 John, no? At kung siguro man ka K5 John.
3: Bantayan talang ah. Basi kung may nag-apply gid man, na gusto o kung basi may gina-istorya, may gina-istorya.
7: Kung kakusuyo ron ka K5 John, kung panumdumon, kung ikaw ang spokesperson bala sa isang highly urbanized city ka K5 John, namigid man, damo giman ang kumbaga mahisa sa imong obligation or imong role ka K5 John, spokesperson. Bro, ikaw, kumbaga counterpart ka.
3: Party sa right, no? Right plus sweldo.
7: Sweldo.
3: Daw kita pasugiran nila nga daw kamo pag-istorya sa natungdan. Sobra-sobra naman ang amunang amount kuno ambal nang amunang ang gina-demand or gina-offer. No, hindi man amo sina ang nabalan tiya istorya sa una is lower than that mo. Lubo ang rate gin-offer. Kay ako ya personal nga nakistorya sina.
7: Di pero basi ka K5 John na beyond that.
3: Why ko yan nag-apply ako kung ay mako gin-hire? May nabalaan lang ako.
7: Di sa ano lang ka K5 John, may nagwa na nga information ka K5 John mo nga ang kumbaga ang habal ni mo ang rate, no, or ang paycheck o kung sweldo sa executive assistant kay, especially kay Ma'am Joy Fantilaga, isa din siya sa actually sa may pinakataas nga sweldo nga ano yun as pinakataas
3: contract of service.
7: Pero pa siya may pinakataas ka sweldo ng executive assistant na K5 John.
3: Ang pagkapareho yan ang sweldo, ginaswelduhan siya para lang mga pe. Pareho na rate plus para sweldo. Pareho sila rate plus sa sweldo o kung sa contract of service. Ang isa sina nga pareho sila ni Miss Joy Gursal, ang iya ginaswelduhan sa samo na nga rate nga dako para lang magkutso-kutso sa kapihan. Amo na, ginasweldohan sa amo na nga kadako sa sweldo. Kilala mo na?
7: wala.
3: Ate, sige. Salamat yun, K5. Diyan, ina matood, ha?
7: Hindi, no. Liwato naton, ginaklaro, no. Naton, or gina, ano man, with the, from the person herself, Ms. Joy Fantilaga Gorsal, nga hindi matood, nga ginbailuhan siya, kung niislan siya as spokesperson.
3: O, ginaulat-ulat nami, gidya. Maayo, gidya. Kung sa social media account ni Mayor Raisa Trinias Cho, mapagwasan sa statement.
7: Iulat-ulaton ta ka K5 siya na. Basi busy pa ang alkalde sa mga importante nga bagay rather than sa mga kutso-kutso.
3: Birthday sabong ni Mr. niya?
7: Ah, yes! Birthday.
3: Ni Mr. Francis Chu.
7: Diba si ka-celebrate ka K5 siya. Diba si Sako celebrate sa iyang...
3: Paiway lang tayo kayo, hindi pa na matodang inyo. Birthday niya isang banawa ni Mayor Trinias.
7: Correct. Mas importante niya ka K5 siya.
3: Kung Mike dice lapping.
7: Okay,
3: salamat din.
7: Sige, ini nga balita ang gadalon sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapika na naka. Detox ka pa report ng gikan sa Iloilo City. Ini sa K5, Jenny Gauyunan para sa kampi na balita, serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Kampiyon Report.
3: Madamog inyo, salamat sa report ni K5, Jenny Gauyunan. Mabalik kita pagkatapos kilamang sini.
2: K5. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! Mike Puso!
2: BTS!

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news.
4: Good news.
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre.
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: 11 Mbps!
12: K5 News FM, live!
13: Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 dari sa 11 Mbps sa mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Ang ini nga portion ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Me DTX 500. Ang DTX 500 may pinakamataas ini nga 1.3 million orac units sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung adlaw-adlaw naka DTX 500 ka. Malikawan mo ang makamamatay nga sarcoma. Itong malagsahon lang ini, apang mabudlay ini bulgon, ilabi na gid kon yara na sa late stage. Doa kaklase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma, kag may bone sarcoma. Nagatubo ini sa kamot, tukuntil 30% sa tiyan, kag 10% sa ulo kon sa liog. Ang pila ka mga factors, nagapataas ang risko nga magtubong sarcoma, history sa radiation therapy, chemical exposure, malawing pag-ubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sa cancer. Mga usual nga sintomas sa sarcoma, pagsakit o pag-ubag sa tiil, kamot, balikawang, likod, dyan. Hindi magiyong joint, tinali ang pagkabali sa tulaan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Maginom kita sa DTX 500 at lawadlaw, kag Mighty C. Kay ang DTX 500 kang Mighty C puno ini sang anti-carcinogenic properties. Maponga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugard sugar cane extract. Isang DTX 500 mga kakifive. Ang Mighty C naman, isa ka alkaline nga vitamin C, ang kampiyon ng immune system mediator na nagapakusog sang immune system capability sa good patyo ng mga guba ng mga selula sa lawas. Kinaagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate kag mangin kanserosa. Ini na magulat kag magtubo pa mga bukol-bukol sa lawas. Maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C para sigurado nga healthy. Maginom kita sang DTX coffee mix sa healthy coffee. Amo ni nga kape nga na satisfy ka og galingon mo nga nakakape ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikayong lawas. DTX coffee mix sa healthy coffee. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto nyo gali creamy but healthy coffee, mag-prebio coffee. Probiotics plus prebiotics with moringa olivera kon malunggay. That's why nga healthy ka kung naka-prebio coffee ka adlaw-adlaw. Kag-creamy siya, kay may skim milk, kag may creamer. Prebio coffee, maligo kita para mag-fresh na fresh ang aton pamatsyagan. Gamit kita sa klinika DTX sa Beauty Soap. Kaya mo ining habon na nagapapresko sa aton pamatsyagan, nagapahamot, kaya nagapaputi sa aton sinilawas. Nagapagwapo kung lalaki ka, kag nagapagwapa kung babae ka. Patapos na aton paligo para mamintay ng freshness. Pag roll on kita sa aton ilok sa klinika o kung klinika Deo Fresh. Nagapaputi kag nagapahamot sa aton ilok ang klinika Deo Fresh. Fresh na fresh. Mga dekalidad ini ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center available nationwide. Sa mga klinika product center ni Dr. Ramil Oy sa Miagao, sa Haro, sa Kalinog, sa Pasig City, kag sa Sara, Iloilo. Why na kita time? Diri sa aton sini nga pagpanglagad, makita ay kita sa masunod nga to, masunod nga bulan. Sunod nga bulan kita makita ay kay Paypol. Iti pizza 31 na subong. Iti sa Lunes, iti kuni Agosto na. Iti July, iti subong, kundi sa bulan ta kita ay. See you Monday next month. Sa ngalan sang The Men and Women of K5 News FM Iloilo sa Master Control. Opo naton si K5 Paul Dihada. Ang inyo K5 Jan Sapio. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Iloilo number 1 kita. K5 News FM.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ifri Bio.
5: Ako si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio.
15: DCO,
16: yung mild D3.
15: Malakas, magabuti ka.
16: Para sa matilo nga dugo,
17: DTX 500.
16: Para sa healthy nga tayo,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant.
16: Nga amo naman
17: ang nagatilo sa imo atay.
16: Basta tilo nga tayo,
17: happy kanunay,
16: DTX 500.
17: Masaligan,
16: epektibo,
17: DTX 500.
16: Mahigo bala ang imo dugo,
17: DTX 500.
16: Masamit ka bala ang gina-allergy,
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
17: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy,
17: DTX 500.
16: Masaligan,
17: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal, magabutika.
16: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
16: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal, magabutika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sa una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
15: Mabakal, magabuti ka.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako menstruation. Wala nagid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
15: Mabakal, sa mga buti ka.
22: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
23: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
22: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre!
22: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
25: Clinica Dio Fresh.
24: Available now.
23: Gadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
23: Ang
0: labahan.
1: Nakasampay na.
0: Ang uniform ko.
1: Naplansa na.
2: Ganito ako.
3: Tigasi.
2: Tigalaba.
3: Tigasay.
2: Tigaplansa.
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
2: Sa gabi,
3: ako ang bossing.
2: Dahil kasangga ko.
3: Ang extend.
2: Supplement for men.
3: Lourdes.
2: Tapos ka ng maligo.
6: Yes, darling. Come to mama.
3: Extend food supplement for men.
2: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
3: para sa tigasing performance.
2: Extend food supplement for men
3: para sa matino na dugo.
2: DTX 500
3: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
3: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
3: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
3: DTX 500
2: masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Ikaw pala
2: ang may diabetes.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: nga nagapanupo
3: kag kontrolar
2: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
2: masaligat,
3: epektibo.
2: DTX 500
3: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
2: Ang PCO
3: yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
3: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
2: Ang PCO
3: yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
27: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
3: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio
3: yung may PCO.
2: Ang PCO
3: yung may D3.
2: Malakas, mga butika.
28: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: iCare Gold, ang iCare Kapsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang kapsula, nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
5: D3 Bio!
7: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
6: Mabakas mga butika!
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
8: Pasami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingula, kalaman ang abiyan.
5: Mag DTX 500 ka.
8: Kaysa DTX 500, ang stress malikawan.
5: Pagkamurigod, malimtan. DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika, kunayan ko mangihi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty Sick! Mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Deo Fresh, Deo

0: Roll on. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: K5 is FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso.
2: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM. Sa Iloilo.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna on sana sang hapon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
8: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala ko napulang.
7: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
9: Grabe kit siya maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat kit ako.
7: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memory. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

sa aton mga ihado kag ihada. Oras na para sa aton nga Secret Memories. Dinigit lamang sa 88.7 K5 News FM. Sa gihapon, akong inyong nga makaupod sa subong nga Biyernes sang hapon. Ang inyong maninay sa kahanginan, Maninay Manen. TGIF, thanks God, it's Friday. Pero siling sang kilala ko, TGIP. Thanks God, it's payday. Oy, may bilin pa? O kung wala pa nakaabot? Sige lang ah, importante, may grasya subong adlaw. Kamusta dira? Kamusta ang mga suki na to? Mga suki nga tagpalamati. Nakatutok subong sa ila dira tagsa ka mga radyo. Nakatune in sa 88.7 K5 News FM. Aton gid gina-welcome sa subong nga hapon ang aton diri nga mga tagpalamati dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagatabid man sa aton sa tagsa ka relay stations maayong hapon. Good afternoon ha sa mga taga K5 News FM Pasig. Dira man sa may K5 News FM o K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, K3 FM Laganes, kag sa may Short FM Dumangas. And syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sara 88.7. Welcome na sa aton Biyernes nga edisyon sang Secret Memories with Maninay Manen. Kamusta? Oh, nagagoom-goom, nagaulan-ulan. Kanami iligid-ligid, no? Kanami ipiyong-piyong, ah. Ah, pero tikaroon ng tulog-tulog kay kanami isang istorya tangadaan subo nga hapon. Timpla danay kita, DTX Coffee Mix, pampatunaw sa inyong aging panyaga, dira? Ang DTX Coffee Mix may ara inisang ampalaya, chia seeds, kag disugard, sugarcane, extract powder. Nagabulig ini para nga mapagwa ang mga toxins dira sa aton nga lawas. And syempre, matinluan ang aton nga tiyan. Makapadalahay ka sa pagpamuhin. Nakakape ka na, nagka-detox ka pa. And manamigidi pares sa mabugnaw nga kahaponanon. DTX Coffee Mix. Gusto mo naman niya, available man ang ato nga pre-bio coffee. Pangapi-ngapi, danay kita ah. Samtang nagapatuyom-tuyom, pamatis ang aton dira matahong nga istorya at magpangapi kita sang kampiyon nga kape ni Doc Ramil Uy. Ang DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Maayang hapon man sa aton nga mga kumari abroad, mga nagalantaw via Facebook Live. Good afternoon, gid, kay Ma'am Bings PSJ. Mami Azun Pineda, maayong hapon. Maayong hapon man sa kay Ma'am Nene Shan Presya. Maayad-ayad nga hapon man dira sa kay Ma'am Annalie Bahade. Kung si Ma'am Bings pa, happy payday mga ka-K5, Manuel Day, kano kahapon ah. Wow, grabe. Mayo pa na day, Ma'am Bings, so advance pa. Mayang hapon sa mga taga-Singapore, mga kumari natin dira sa Singapore. Mayang hapon man sa kay Ma'am Madeline Shautong, Sir Danny Labrador, good afternoon. Sir Dito Tolentino, sa may Bulabog Binggawan, maayong hapon kid. Maayong hapon man kay Ma'am Arlene De Guzman, Maninay Good PM. Shout out naman sa mga friends ko, si Anok, si Nestor, Ivan, Nelita, Angelo, Thelma, Mary Jean, San Cuartero Capiz, kay Ne Libre ng Kabangkalan, kay Bong Palma ng Pasay City, kay Nunoy ng DPWH, watching from Balasan, Iloilo. Maayong hapon man kay Isagani Bautista sa Pangasinan. Sinang Angging sang Bacolod, nakatutok man. Baka duro ba? Maayong hapon man dira ha kay Sir Jesse James Garvillas. Maninay perte ka dulom diri sa sports complex. Ba mabundak na naman ning ulan. Maayo kay nakalaban na kita kahapon. Apanyaga kita maninay from Sir Jesse and dira kay Ma'am Selfa Garvillas sa may Batsuyan sa Mansaya Lapus. Ba correct
gid Sir Jesse, no diri nagagoom-goom man sa Sara ho ah. Binabayi nga ulan, gani maghalong gid kita ha. Kun indi gid man ikawan nga may kaladtuan ka, ti labi na manindahan ka karon. Ukon na tawag ni mangumpra ka kay ti sweldo mo. Magdala gid sa inyo dira nga payong jacket o kon ano man dira nga raincoat abi. Sa may pamandong ka mo ah, para nga hindi kita mabasa sang ulan. Kag pabakudon tagid ang aton nga immune system and inomgi kita sang aton nga Power Trio, Clinica D3 Bio, Mighty C, kag DTX 500. Maayong hapon man sa kay Sir Edgar Badbadon, Rogi Hormigos. Maayong hapon. Maayong hapon dira sa mga taga-barangay Del Castillo. Shout out lang ko no ah. Kay Boss Ricky Escarda. Mayang hapon man kay Sir Edgar Badbadon, Noven Herosa sa Cuartero Capiz, LJ Kyle Labus Arellano sa may barangay Bakuranan, Pasay City. Always good, nagapamati. Maayad-ayad nga hapon man dira sa Elaine Rose Store sa may Cubay, San Junisio. Mayang hapon gid kay Madam Nanny Elaine, kag kay Nining Roselyn nga nagahulat na sang aton nga drama. Kag sa mga kaupdanan nila dira si J.J. Bolivar, Rafi Sana, Nika Tuden, Mercy Banyas, Nunoy Lashot nga nagahulat na sang aton istorya. Wow! Pangape ka mo dira ha, Ma'am J.J. Bolivar, sang DTX Coffee Mix. Available dira sa Elaine Store, dira sa may Cubay, San Junisio. Mga products si Doc Ramil ha. Sa mga kaiping dira nga barangay sang Cubay, ara dira sa Elaine Store ang mga products naton. Pwede ka mong kabakal dira. Mayang hapon man sa kay 419, Maninay, si Janice Fernandez Galian, nagagoom-goom diri sa Savannah. Maninay pa shoutout naman kay Colleen May Funa, kagay Nanay Celsa Fernandez, ang manguro-kuro ahoy. Permigid sila nagapamati. Wow, thank you so much. Maninay mayong hapon sa mga tupad balay namon dira sa manguro-kuro nagapamati gid. Oh, grabe. Patanugang radyo mo da ha. Ma'am Janice, kag sa may manguro-kuro, patanugang radyo nila diyan. Para nga duro it manabutan sang atong pagwaragwag sa subo nga hapon. Sa mga nagalantaw naman via Facebook Live, abi-abi i-share aton Facebook Live. We are live at K5 News FM Iloilo 88.7 Facebook page. And hindi nyo man pagkalimtan ha, i-follow ang K5 Sara kag K5 Quinto Distrito para manginuna, kag-updated kita sa mga balita diri man sa norte nga bahin sang aton nga probinsya. Sir Glenn Kaumban, good afternoon. Sa may mga greetings, pwede gid kahingagaw, i-text lang ah sa 0962-478-8730. 0962-478-8730. Ay, sa tanan galing nga may mga birthday ha, kaga mag-celebrate sa ilang birthday dira sa weekend. Happy, happy birthday sa inyo.

0: Good PM ani nai. Tamiyaw lang ko di sa mga upod ko sa balay abaw nagaguumgu o mandisubong. From Danilis. Happy birthday kay Paul Paul Eric Bertonico sa may Gimaras. Baka paletsyon to siya kunuho. Wala kita da. Happy happy birthday ha. Mayang hapon man kaya sa Romy sa Magaysay Bakan. Maninay always good kami nagapamati diri sa may Balderas Glass and Aluminum sa may Barangay Aspera. Wow! Abang-abang sa Romy. Patunog agad ang radyo mo kay Basi Malabayan kada sa aton nga team kag madakpan kadara sa OK Kamay Kapik. Mayang hapon man kay Sir Kim Heroso Panes. Bago lang taw sila dira ho sa may tinibawan Maasin Pasay City. Shout out ko no sa mga taga Sabon Station at sa Dafa Goods Enterprises Old Building. Katay Jeliza, April Mutslav Villaruz kag sa tanan nga kaupdanan nila. Happy listening. Wow. Thank you so much. Maninay pa shoutout naman sa PJ Printing sa San Enrique, especially kay Kerfuna at kay Papa Nia from 419. Yes? Happy happy birthday ah. Sa tanan nga may mga birthday. Sa mga nag-celebrate sa ila special nga okasyon, pwede pa kahinga, go magpag-greet. Oras na ton, ala una, 24 na sang hapon. Sir Randy Diaz, good afternoon. Ara na plastado na. Ready na gid mga kumare taho ah. Timpla na sang aton kampiyon nga kape. E pare sa matugnaw nga hapon, kag samtang nagapatuyom-tuyom dira, ihigop-higop danay na sang DTX Coffee Mix. Ang atong istorya sa buong hapon, ginpadala ni Dayan. Kagang iyang abugos nga kasaysayan, aton pamatian dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala kulabot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: mahiko. Ginahigugma ko kini ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ni ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa ka palatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanggit.

0: Kumusta ka mo, mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Sun adlaw mo may status sa banwa. Dito to bala matulog sa tiya ko.
1: Ay, kwanday.
0: Oh, nga doon nasubuan ka, how? Ano? Lapit na pista.
1: Ay, kwanabi day eh. Dasun si Mana, mapamanila na ko.
0: Mapamanila? Mano ka sa Manila, day?
1: Ay, kwanday. Ginapaapas ko to sa magulang ko.
0: Ano, day?
1: Ay, oo, day. Nasubuan gani ako eh.
0: Kaman, day, how? Ay, ano ka to?
1: Eh, maobra sa tattoo shop nga ginaobrahan sa magulang ko, day. Ti okay man nga opportunity. O galing.
0: Galing ano, day?
1: Hindi ko na ikaw makaupod. Day, pwede ta ka mahag?
0: Day, pwede kid eh. Ikaw na gid na.
1: Day, halong ka gid ha?
0: Palangga ta kid ka, day. Day, syempre love taman ka. Ay, wala na ko sang best friend di sa lugar ta. Ikaw maday ha, halong ka dito ha. Hidlawon, gigo ni si imo, day.
2: Mas ako ang sobrang hidlawon sa imo, day. Basta, hindi ka magkabala ka. Matawag ko sa imo kung ato na ko dito.

0: anak. Oh, sudan pa.
1: Salamat, gidma.
0: Ay, oo, gali. Si Karen daw, wala na di kakadto, haw? Daw mga duwa na kasimana ba?
1: Oo, gali man, no? O, nalipatig ko mamba si mo ba?
0: Ay, nga aman. Sa diin siya nagkadto, haw?
1: Nagpamanila na siya, ma. Kaya, nagtawag liwat sa akon nga... Nagtawag sa liwat sa akon. Kagambal, yung mapajapan naman siya ko, no?
0: Ba? Hala, matuod ka na?
1: Oo, ma. Mayo na gani, ah. Kiti, kung dirima lang siya, wala mo siya obrahon, eh.
0: Ay, kung sa bagay. O, di, ikaw, ya. Wala ka plano mag-abroad?
1: Mama, wala mo. Siyempre, wala ma, eh. Dari lang, kuya, ma. Okay man ang business ko, di bis nang ginagmay lang.
0: Pero mas maayo, gid, nga may obra ka, bisan part-time lang.
1: Ara naman na sa plano ko, ma, ah. Mangita ko sang part-time lang obra.
0: Ote, kag ano naman ang obra nga ina?
1: Siyempre, ma, mahilig ako sa cosmetics. Ang plano ko, tani, ma, salon. Sa sina, mabaligya ako man ang product ko. Di ba, lama?
0: Ay, correct, correct, gidnak.

0: Yes, ge. Ano na,
1: ay,
0: ge?
1: Ay, kapoy niya yung mga kamot, Kuya Day. Pwede ikaw na nalupidikir sa customer ngayon na, oh. No, abik, ilang-alang na daan. Ulas 4 na, eh.
0: Ge, alang-alang naman, Kuya. Bala kayo mapuli, Kuya Samon, sa uma.
1: Ay, ang bot, Day, ah. Miga, please, be. May mika, pagkutok rin sa may barangay, 35, oh. Pwede ikaw na lang?
0: Ba, alang-alang, gani, ge.
1: Sige na bala, Day. Kisikap na katawag na, oh. Ikaw na lang bala, Day.
0: Sige na lang, gani, ha. Kakapilit-pilit, git. Di na sa how.
1: Ay, ito sa sagwa, Day. May ginatawagan pag-uro sa cellphone niya. Ay, ikaw na ito masulod sa iya, ah. Day, no, ito, worry, Day, ha. Gwapo siya. Actually, gusto ko man tani, ugaling Dakota, ya. Karoon ng TF ko sa barangay 35, eh.
0: Ay, sige na lang, gani. Ay nga, wala pa siya kasulod daw.
1: Ay, ang buta. Abiguan na lang to siya, ah.
0: Ati, sige, ah.
1: Good luck, Day.
0: Excuse me, sir. Ikaw ang mapapedicure?
2: Yes, ma'am. Ako.
0: Hindi. Ikaw?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at Duatlaw. Eye Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag taga-dry. Gintestingan ko ang Eye Care Capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang Eye Care Drops. Nami, siya ka nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
6: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
7: Mabakas mga butika!
5: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, DTX 500.
7: Pasami ka bala nag-aungtas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtigulan, kalaman ang abiyan.
5: Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimtan. DTX 500 DTX Coffee Mix.
8: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Tingtingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabas kog salawas.
5: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo gid.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa clinic Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Available now.
13: Your official news and music station.
14: 88.7 KK5 News FM. KK5 News FM. Saray do

0: Nga nga daw nakibot ka gid sa nakita mo ang gwapo nga muaksaw.
1: Dyan, ara ka na naman ha. Gasinabad ka na naman.
0: Dayan. Asta sa mo ko tabugo na, man?
1: Kapila na ko maghambal si mo, kaya hindi ta kaya type. Lainyang gusto ko dyan.
0: Ano gibi ang ginapangita mo? Kaya ara man nga. Ara naman sa ako ng tanan.
1: Anong ara ang sa ako ng tanan? Ay, pakabal ka na lang giya dyan, no?
0: Ay, Dayan. Palangga, taka. Matag ang tanan nga gusto mo.
1: Ay, ang botsi mo dyan. Wala pa na sa bungog ko. Abi na siga na da, mapapedicure ka or hindi?

0: Diane?
1: Yes, Day?
0: May mapapedicure sa imo?
1: Kita, ikita ka damo nag-apila, mapapedicure sa akon po. Kung si Janjan na, Day, ang balang nga busy ko. Kasaba di ka daan siya, ya, Day?
0: Hindi. Basta special request siya ka, Day. Ah, sige lang kaya, ambalon ko siya nga. Si Agi na lang ang mabulo sa iya.
1: Ah, sige, Day. Di siya dayaw?
0: Ato, gahulat sa imo.
1: Ay. Hindi natuan nga lalaki. Nagkagwapo sa iya. Day, ina-joke mo ko?
0: Ano nga joke man?
1: Tanawa pala ho. Tatuan man ang lalaki, mapapedicure sa akon?
0: Ay, ti ano kung tatuan? Kay customer na. Amo man nag... Di ka kwarta ho?
1: Sige ah.
0: Sige na, katuwi ko ah.
1: Sir, excuse me. Ikaw ang papapedicure?
2: Actually, hindi ko mapapedicure ah.
1: Ay, di ano manggali, sir?
2: Dayan. Si Dayan bala mo.
1: Lipat ka na sa akon? Ha? Ang pingog mo daw kilala ko, ha? Hindi ka magsiling na ikaw si...
2: Yes! Exactly! Ako ni! Uy, Day, kamusta ka na?
1: Anay ka, paano nga?
2: Dayan! Kwan, magpamati ka. Kay sugiran ko ikaw sang tanan.

0: Terus hindi ako makapati nga. Amusad to kagwapo si Karen. Lalaki na gid siya kong tulukon. Nano di man? Dunaigo pa ko sa best friend ko, ha? Si Karen? Sabton ko na lang. Hello, Karen?
1: Di ba na nanggambal na ako sa imo nga ako na subong si Carlo? Ginkalimtan ko na ngalan ngayon ay.
0: Ha? Sige ah. Nga nakatawag ka man, ha?
1: Dayan. Kuan eh. Kasi kung gusto mo bas malagaw ta? Idlaw na ko bisang una nga nagalagaw ito nga duway. Pwede?

0: Sabi mo pala, Karen. Ay, Carlo, gali. Dahil hindi ako makapatinga, ikaw na na. Nga, nagamu kasi na ahaw. Wala, pagid abi na sugid sa ako ng tanan eh.
1: Well, sugiran ko na lang ikaw ah. Sang ato ko dito sa Japan, daw dito ko ginadiskubrihan nga lain gali ang pagkatawo ko. Isa gali kuya kalalaki ah. I mean, ang latsagon ko bala, lalaki dya. Siyempre, suportado man ko sang magulang ko tungod intindihan niya man ko nga amo ko ni eh. Kung anong nabatsag ko, mudlay kid bitago na. Ang matuod yan, makanubiya ko to Pinay. Pero wala gid nag-work. Tungod nagpamana siya. Siguro, nakulangan siya sa pagkatao ko eh. Gani, amo ni, nagdesisyon ko nga magpa-transman na. Abi mo yan? Sang una, nabatsyagan ko naman nga type taka.
0: Ano?
1: Yes. Budlay to di ambal nga. May nabatsyagan ko sa imo tungod best friend ta kay. Kag kabudlay iambal nga ang best friend ko palang gaon ko. Abi mo yan? Ikaw gidang impuli ko di. Tungod gusto ta kapangaloyagan yan.
0: Ha? Kwan? Karen? Daw sa hindi ako makahibalo kung anong isabat ko sa imo. Konabi, to ko awkward, abi. Is it okay nga paminsaron ko, anay, kung bala pwede ang ginhambal mo? Hindi pagid ako makadeside sumong bikaren. Pwede? Pwede?

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: This is 88.7 KT5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Mabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
2: Paano gid bala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga
4: May mga barikada mm-hmm. pa na.
3: Oo, ah. Kung mm-hmm. pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. Pusto. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga. Ah. Siyempre, may kuana siya, may bugana sa lauric acid. Mm. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, amo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumanguti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, indi kapoy kag indi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung pala inom ka D3 Bio.
4: No import gali ni Doc.
3: Oh, import
4: sa basket, mami-import kaya.
3: Your second immune system.
6: So may duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kita gibundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatawag adaptive immune system
3: nga ginakompos. Ang mga trained, gipang trained.
6: Nga ginakompos ang mga specialized nga mga cellula kaangay sa nga B cells, T cells, kag kinahanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sa D3 Bio.
3: Ang rin, D3 Bio, import immune system.
6: Oo. So nag-support ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulong mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si Monolaurin nga sa D3 Bio nag-a-act as your immediate responder or extended innate immune system. Kag si vitamin D3, no, nga may ara man sa kay D3 Bio, nag-train ini siya, no, sa imong specialized cells as a long-term protection, na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang nag-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Arig na sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Ramil, part ini sila sang aton nga day-to-day living. Kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: kagaw. Paborito.
6: Oh, paborito.
3: Labi na akong palakaong katampis.
6: Oo. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment, dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay, may anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay, may ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang Munulaurin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: pag-ikot hanggang mo ang saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Gabalo ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang eye care drops adlaw-adlaw. Eye care gold.
3: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
6: Bakal sa mga butika.
7: Gaan. Matchoy ride man tabi ga.
8: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
2: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
7: Tika, ma-joyride na ta.
8: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
7: Sakay ka, Gidia.
8: Siyempre. Naka-extend ko yan.
7: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
2: Extend Supplement for Men. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Pasami kabala nagaugtas kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasig nga pagtigula, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malintan. DTX 500 E3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You might visio. I'm visio. You might D3.
11: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadabo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, ginadayariya! Max4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika, Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika, Spore Biotics!
2: Halika mga langaw! Ari, nakapaborito nato niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! My puso!

D3 Bio isa iniha kaso o kun sa superfood supplement kay nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. Himo ini sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para magbaskog dira ang aton nga mga selula. Ginabuligan kita sa klinika D3 Bio para mapabilin. Gawa nami ang aton dira nga ikaayong lawas. Madamo kita sang health benefits nga makuha halin sa klinika D3 Bio. Nagabulig ini para dasig kita mag-ayo. Nagapadula sang fatigue. Ginapasiguro sininga ang blood. Buko ng dugo naton, oxygenated, paagi sa improved iron absorption. And syempre, nagapanami maninis ang aton nga tulog. Inom kita ha, Klinika D3 Bio, ang antiviral and antibacterial specialist. And may araman kita sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Ang Mighty C, nagabulig ini sa aton para magbaskog dira ang aton nga immune system. Mangin resistant siya do, kag mangin protektado kita, inom kita Mighty C, alkaline nga vitamin C. Safe iniim nun, bisan wala unod ang aton nga tiyan. Sa mga nagabalik-balik baladira ang kukon ilabi na subong hanga nagainulan-ulan, nasa kita tapikan sang balatian. Gani mas okay gid? Kung may ara sa nga pambato dira ang aton nga lawas, batok sa viruses kag bacteria. Safe maniniim nun, bisan wala kita sang kinanan dira. Kay non-acidic ini siya, nga klase sang vitamin C. Bangod, naka-alkaline-based ini siya. And hindi man kita magkalipa, tumar kita Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 may ara inisang Ampalaya leaves with the sugarcane extract powder. Nagabulig ini sa aton para hindi naman maglala ang mga kinabatsyag naton dira nga mga balatian. Para sa healthy aging, inom kita DTX 500. Nagabulig ini sa aton para nga ma-neutralize dira ang mga free radicals sa aton nga lawas. Kag ang DTX 500 may superior antioxidant ini kag ang pinakamataas sa ORAC scale with 1.3 million units sang antioxidant. Ang pag-inom sang DTX 500 kada adlaw ang makabuligid sang dako sa pagtapna sa mga balatian kag pagpabilin sa aton selula nga hubin gani hindi kadali magtigulang in and out. Protect your body, live longer and healthier. Inom kita DTX 500. Ini na nan mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Mga produkto di kalidad ni Doc Ramil Uwe nga mabakal sa mga butika sa aton nga lugar. Sa Banwa sang Sara, available ini sa aton Klinika Sara Branch dira sa kilid sang kun sa RJM's building sa kilid sang Ceres Terminal. May ara pagkikita sang Haro Branch located naman sa may kilid sang Robinson's Haro. May ara man kita sang Miagao Branch na hamtang sa Orby Street, Barangay Baybay Norte sa kilid sang MCR Agriventure. May Pasay City Branch man kita sa Salvation Street kag ang aton nga Kalinog Branch dira na hamtang sa Costmart Kalinog. Gani ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:10 na sang hapon. Sa mga may advice para kay Dayan, bo grabe nga klase sang paghigugma, no? Pero tinagapang duwa-duwa pa siya. Kung kita, kung anong ginasinggitan katagipusuon mo dira, ati amo na ang sunda. Kung si Ma'am Arlene pa, ang mambal ko lang sender, amo ina ang desisyon nga kung patulan mo ang imo best friend, kay ti isa naman siya kalalaki, kay nag-patransplant siya, nasa kabilang lalaki, imo ina desisyon kung batunon mo kahit tinakilala mo naman siya kaga nga ng lubusan kaw ina ang makasolve sa imo problem sender kay hindi man na siya malala nga problema kung mapatol ka sa iya amo

0: tambal ko ah. Sa imo na ina siya. Tamyaw ko lang palangga ko da sa kwartero si Nestor. Bo grabe. Sana all may palangga sa kwartero copies. Maayo nga po na kay Ma'am Arlene De Guzman. Sir Arnold Alagos, good afternoon. Maayo nga po man kay Ma'am Ramia. Late siya kuno ha. Maayo nga po man kay Sir Randy Diaz. RJ Hetalan, maayong hapon. Lord Jean Franco Labos Arellano, maayong hapon. Sige, ara sa piyak na linya, una naton nga caller. Good afternoon. Maayong hapon, sino gani?
1: Si Leo.
0: Ah, sige. Sir Leo, ano mahambal mo para kay Dayan?
1: Dayan. Sa'yo na nakatag-decision, Dayan kay... yung nagkakumbakumbagin ang dugan sa tumbo, yun nga. Pero kung sa akong bayan, ang babae para sa lalaki, at sa babae, na naabi, na nagpa, ano siya, nagpa-gwapo na siya. Pero hindi sa tunay na lalaki. Pero sa ino na nakapag-decision na yan kung palangga mo siya, palangga siya. Sa mga nangahabi, hindi sa mga makabata, kaulihi, pwede man, mag-adapt ka mo. Pero kung ako ya, dayang, ano pa nga, sa malaki nga, para gabugo sa ninyo pagpangabuhi, na makabata ka mo sa sila kabilog, yung kabulig ninyo sa ulihi, ano lang nga, kung magkasugot, magkamo, hindi na lang ang decision. Oh, kaguna-una, hindi na siyang makabuhin. Na sa uli, na nagataas sa inyo edad, na sa uli, makapanundom, kaya wala kang makabata. Kaya wala hindi man ako makabata, kamo eh, sa tunay ng lalaki. Ang mga na decision, ang mga na maninay na pag-decision ng kay Dayan kung natunan niya o hindi. Kaya siyempre, kaya hindi man kung nalaki mo.
0: Correct. Ang mga na maninay. Kumbaga, ang makasulbar ginisang iyang problema, subong sir, iyagid mismo ko o galingon, kiti siya yung nakahibalo kung anong iyang balat siya. Kiti kita, diriya, normal na malalaya sa aton nga makakita sa nga, kumbaga, same sex sila, abing nga nagaluyagay, kumbaga, open naman kita sa amuna nga mga butang. So, right now, it's up to her eh, kung anong iyang desisyon dira. Importante, palangga niya inisang buong-buo, kagwala sa nga pagduwa-duwa. Kahit iba si bala ibutang tano, basi bala friendship lang man ang nagapatunga sa ila, kag daw na overwhelmed lang siya eh sa estado ni ano subong sang iyato nga best friend nga ti isa na ka lalaki gid.
1: Oh, mahinay. Mm. Eh, iyan na nakapag-desisyon. Oh. Wala siyang una nga inoksor.
0: Sige.
1: Sa uli, eh, hindi mo gina-desisyon na yan. Kung gusto mo din man magpalanggaan ay kamo, hindi upod ka mo. Basta ang mga mahasigin ko, sa uli, wala ka mo sa baka. Ang mga maninay.
0: Sige. Thank you, good Sir Leo. May gusto ka tamyawon?
1: Muna sa tanang maninay, mami, mayong hapon sa tanang ang kapamati sa K5 Radio, sa tanang mga taga-Sara, yung bang man si Arlene de Guzman, sa Marisara Greetings, si Daniel Lenz, ang Balasan ng Lilo, sa buong man, si Jimmy Santan sa Bonifacio, si Ella sa Kasi City, ni Kapamati sa buong, si Susan, sa buong man, si ang ako niya, Blossely sa Lilo, da, si Ivan, si Angelo, si Pickerson, Karaikle, at sa kanilang nagkapalamati, si Lido isang panate Lido sa buong man sa kay Inday isang uto ni Lido. Pag si Dean isang dumaraw ka kapis. Pag kanantan na yung matagapatiro noon, mayong hapo sa pamana. Kasi sa maki sa teknisyan. Kaya maki sa imang maninay man eh.
0: Sige. Leo
1: isang kwartiro kapis.
0: Thank you again, Sir Leo.

Oras na ton, alas 2:16 na sa hapon. Sa may mga advice pa daha or may mahambal mga naka-relate sa istorya ni Diane, mga ara man sa amo na subong sitwasyon, pwede gid kamo katawag sa 0962-478-8730. Kung si Sir Efraim Duran pa, ang paghigugma, wala man ina sa gender. Ah, correct, good. Pero tekon kita, Sir Efraim, no? Kung ara kita sa posisyon ni Diane, importante, kilalahon ta na i-acknowledge ta ang aton nga nabatsyagan. Kaya tiba si Bala na ano ka lang, nagulpihan ka lang sa pagkakita mo liwat sa imo nga best friend. Kaga doon na-overwhelm ka bala nga tiamo na siya subong, trans man na siya, and kumbaga, doong napangita mo bala is ara sa iya. Diba si wala pa ni mo dira na separate ang imo nga panulukan sa iya bilang best friend. Pero kung ang imo yung nga nabatsyagan sa iya is mas madalom compare sa friendship, tiya mo ng time nga batunon mo ang ginatanyag ya sa imo. Kay ti balaan taman nga palangga niya man ikaw. Kaga mas manami, mas madalom ang inyong relasyon kay ti naghalin ina sa friendship. Kumbaga, kilalang kilala nyo naman ang isa kag isa. Ang mula nang masakit galing, kay kung friends ka mo, kay later on hindi mag-work out ang inyong relationship, di medyo off lang na sa ulihi, kay ti magubang inyong friendship. Pero kung desidido kaya, committed ka, ready ka ipakigbato siya, nga ti bisan sinuma na siya, taas noo mo diraga ipakita sa tanan-tanan nga wala ka pakialam, bisan trans man siya. Baton mo siya kag nagahigugmaanay ka mo. Pero basi bala sa ulihi, hindi mo na mapanindugan ang nabatsyagan mo kag masakitan lang ka mo nga duha. So amo na mga bagay-bagay nga kinahanglan, i-weigh ni Diane before siya mag-commit sa isa karelasyon upod sa isa ka, kung baga masling tanga tomboy eh. Amuna no, ang aton nga mabilin siguro para kay Diane. Ma'am Marlene Panyero, maayong hapon. Shoutout lang maninay kay Harry Falsis, kay Bimboy, kay Lera, sang Falsis Store. Kung si Ma'am Ramia pa, ikaw na bahala, sender ah. May buot ka duman ah. Correct gid Ma'am Ramia, siya man na ang batsyag sang balatsyago niya ah. Kung si Ma'am Danilyn, pamaninay ang mahambal ko lang kay sender, pangita ka lalaki nga karapat dapat sa imo. Kay imo best friend, isa ina ka babayi. Ang babayi para sa lalaki, ang lalaki para sa babae. Di bala dayan, imo na desisyon kung patulan mo siya ah. Palanggaa lang siya bilang friend or utod. Amo lang na ang mahambal ko sender. Kung si Ma'am Danilyn, amo na yung iyayang point of view ah. Nagapatigid siya nga ting isa ka babayi is para sa lalaki, ang isa ka lalaki is para sa babayi. So, may mga kanya-kanya makita nga mga point of view. But then again, let's go back sa aton nga sitwasyon subong. Si Ma'am Diane ang makaresolve gid sang iyang problema subong. Kay di, siya iya ang nagabatsyag, siya iya ang mag-commit eh sa amuning relasyon. Sige, oras na to, alas 2:20 na. Pagapay kita DTX Coffee Mix ha, bo nagatulo-tulo naman niya ulan diri sa Banumasang Sara ho. Sa iba man dila nga mga lugar, nagainulan-ulan man, hindi kita nagay sulay sa ulan ha, para hindi kita magbalatian. Inom kita sang aton diri nga mga suplemento para magbaskog ang aton nga immune system, Klinika D3 Bio Mighty C, kag DTX 500. Maninay, ang mahambal ko lang niya, okay lang na kung nagapalanggaanay ka mo, kag wala man sang malain, ginabato nilang isa't isa, kag depende na ina sa ilang nga duha. From Sir Randy Diaz.

0: Ma'am Annalie Bahate, good afternoon. Sige. So far, away naman gid sang kita sang madugang pano nga mahambal kay dayan. Importante diri is i-secure ni Danay kung ano gid man ang iyang nabatsyagan. Kung friendship, friendship lang, hindi ya kinahanglan ma-pressure. Kahit di naman anya na nga muna may balatsyagon man ang best friend niya para sa iya. Siguruhon niya if ready siya mag-commit, if ready siya batunon ang pagpalangga nga inikag ang sitwasyon niya ini. If bato nila kag ready gid sila to commit with each other, di pakigbato nila ang ila dira nga nabatsyagan. Batunon niya eh, kaga syempre pakita nila nga nagahigugmaan na gid sila. Pero kung daw hindi, alang-alang, mas okay pa nga mag-remain sila as friends. For now, intindihon danay ni Dian ano ang iyang nabatsyagan gid. Kilalahon niyang iya kaugalingon. Kiti mabudlay ah, magsulod sa amuning nga sitwasyon. Kaga later, balantaman nga if matutuod gid nga pakigugmang iyang nga nabatsyagan man, iya ina madesisyonan ah, kung ano gid ang ginasinggitan manindira sa iyang tagipusoon. Ang importante, hindi niya lang pagkalimtan, bili na ng iya kaugalingon, magpalangga siya. Amula na, Ma'am Dayan, ang mabilin ta sa imo. Thank you so much, gid, sa pag-share sa imo nga istorya diri sa aton. Okay na kita sang oras. Kita sa masunod nga semana, ha? Kung si Sir John Sapio pa kaina sa sunod bulan, ah. Sa Lunes, hindi nyo ako anay makaupol. May importante lang kita nga kadtuan. Pero padayon ka mo nga magapamati sa aton matahom diri nga drama. See you on Tuesday, mga ihado kag ihada. Keep safe and stay safe, everyone. Spend your salary wisely. Bo Friday pangadaan ho. Deserve nyo na. Deserve nyo magpangalipay karon ah. Sa katapusan, ako ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
1: Jive into the readout of the road with your favorite tunes on our K5 Afternoon Drive playlist. Don't miss out. Perfect soundtrack for your journey. K5 Afternoon Drive. K5 Afternoon Drive.
3: Kampiyon! Kampiyon!

0: the best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
3: Mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
4: Nagapalang durong bala ang imo panulukan!
5: Magalingin bala ang imo nga ulo!
4: Masami nagapangihi!
5: Masami ginauhay!
4: Kasi may diabetes ka na!
5: Mag-DTX 500 na!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Nga nagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
5: Garantisado!
4: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape, hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar, kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
6: mabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ako kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ng allergy.
6: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
12: Wow!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast after 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsa nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman from
13: Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. With BCO.
20: Ako si Boy Fidel. Isang health researcher kay isang man kalagestor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: K5.
22: K5.
21: FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! May puso!
24: Dali na sa trip na pasadya. Ang biyahe na wala abiriya.
25: Sa lugar ng puso baba.
24: Kung trip mo ang kalingawan kagkantahan, dali na sa K5. Road trip K5. Road trip. Kaupod si Kuya Andoy. K5 Road Trip sa 88.7 K5 News FM Iloilo, ang kampyon nga istasyon.
26: News FM. Ginbindisyonan kita sang kalangitan. Na, amo nang ginahamba ko sa nagligad pa. Dapat ko maulan ka. Ulan ka timprano pa. Hindi nga kung dinto manugpuli na ko dito ka matupa. Bala mo naging schedule ko alas 5 puli ko, bro. Tama yun na. Kay wife pala, stress nang ulan ka na. Tatama na nanay ha. Karoon naman sa gabi. Sinunti mong buanggit kinistorya mong langit man. Ay, naku. Ay, mayong hapon. Sa mga nakabato na sang Gracia. Good afternoon. Yeah, yum home na sa ba. Puli sa karong palangga naman sa asawa, ya ba? Yeah! Mugid na. Galing kiti, do kasubo lang panumdumon nga palangga ka lang sa asawa mo kung bago ka swildo, no? Sa mga nakabato na sang swildo, mayong hapon sa inyo. Kabay pa paglabod sunod sa mana, si mana, may bilin pa. Kay kung wala na, ay nako nga nga. Tigbalayad na naman sa mga balay randa yon. Ginaulo, imagine ko palang kumpila ang masulod sa bangko ko, nalipay ako. Pero kung imagine nun ko naman kumpila ang mabuhin pagkatapos sulod. Makasubo, no? Galing kiti amugin na. Ano mo lang kabuhit at diskalibutan man, siyempre bayran ang mga balayran eh. Pero ang importante, bilin kagid sang budget para magbakal sa mga produkto ng ihambal ko sa imo. Kahit hindi man isaya luho. Actually, depende sa lifestyle mo. Pwede ta na mahambal nga requirement ganin mo. Halimbawa, may TC. O, kinanglan. Dapat pirmi mayo matyag mo. Especially kung breadwinner ka, hindi pwede nga magmasakit ka kay isa lang kasi mana nga hindi ka kakubra, balda. Pansin na ako na no kadako, madula si imo sa isa lang kasi mana nga higdaan mo kung hindi ka kahulag mayo, debla? Okay lang kung may ano, kung may nasupot-supot ka gamay, may savings ka. Iti may ano, may tawag sinagan. May masaligan ka, may bulo budget pabilin, may gastuhon ka. Ang problema kung wala gid ati, good luck. Di bala? Magluwas na ang mapending obra mo. tanan nga gilas tuhon mo, amo ng problema. Sumahamba ka mo, ti dugang gasto, tsakto na. Kinanglan, binlan, gid, hatagan, gid, budget ang para sa ikaayong lawas. Ginagastuhan ganing iban nga bagay. Gabayad gani subscription sa mga kung ano-ano nga app para lang katanaw video. O ti kinanglan man na, kinanglan tama maglingaw-lingaw, pero again, mas prioridad dapat ang ikaayong lawas. So, mighty C, mighty C, mighty C. Ah, para mabaskog ang immune system, hindi tadali-dali maigo sa balatian. Dugangi pag i D3 bio, dayon. Ah, kay ti extra virgin coconut oil kag vitamin D3 na sa kinanglan sang lawas na pamproteksyon sa mga infection. O, gaulan-ulan na naman. Gamay mo nga ubog sa baan, nagbanog na nang imo nga gimpapedicure. Problema yon. Makapangatsi lang tao sa tupad mo pagkasunod aga na nangatsi ka man, hilanaton ka man, kahit trangkaso na naman. Dali ka maigo. Pero kung naka D3 bio ka, ginapatayan ng mga kagaw-kagaw mo. Kapin pa ko na why mo ginadiritso tulon, ginausap mo, paglatay na sa tutunlan mo, patay ang mga kagaw. Mayong hapon gali sa mga nakatutok sa aton samtang nagabiyahe pagwa kag pasulod sa syudad kag probinsya sang Iloilo, mga private vehicles, mga Cirrus, mga CBL, tanan-tanan na. Mayong hapon gin sa inyo. Halong-halong sa dalan nga medyo basa ha. Basi malipat ka mo, hindi tanan nga basa nami. lain man na yung basa nga manami. Ha, hindi tanan pag istoryahan di. Kag syempre hindi pagkalimtan parisi nyo pag DTX 500. Para naman sa mga

usapin pa ko mawili ka sa series nga ginatanaw mo? Daw hindi mo pa kung tatanya sa maubos mo apat ka season mo. Ginatanaw na mo kung daan sa mga daw hindi ko matuwar pa kung tatante. Hindi lang. Dito lang na pag-istoryahan kung ano. So DTX 500 ha? The superior antioxidant na. Pero para sa mga hindi naman malikawan ang ginatawag na pagpulaw-pulaw, kati halimbawa, be night shift ka. Especially kung bago pa lang ka-ilis ang schedule mo. Halin sa pang-adlaw, gulpi lang, nagpanggabi ka. Kati medyo kinanglan mo pa na isang chimpo para mag-adjust. Kaya magulpihan man lawas mo, hindi ka man nakatulog sa gusto mong oras, automatic mo. Oh, kinanglan mo mga pe, samtang kapulaw-pulaw kada DTX Coffee Mix. Mga pe, kanagid lang o didira ka na sa healthy nga kape. Deb lang, may ara isang ampalaya, di sugared sugar cane, kag chia seeds. So nami na, kay bisan ga-control ka sang blood sugar mo, wala kontra chimpo, kay no added sugar na. Kung acidic ka naman, pariyos ang iban ng mga kilala ko ding, hindi ko na paghihambal kung sino. Ya, nagkala ospital tungkol ginasubrahan ka asin. Kagang iban dumasunod man sa iya. Non-acidic ang DTX Coffee Mix na. So wala na siya kontra chimpo. Bisan ka agahon mo pa na imnon kung kinanglan, okay lang, healthy pa. Tanan yung mga produkto nga na yung mga quality products sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Kag syempre, available sa tanan nga mga butika kag grocery sa lugar nyo. Pero para sure ball gid nga may stock pirme, diretso na lang ka mo. Kung diri ka mo sa Iloilo City, kadto ka mo di sa may Ilopes, tupad sang Robharo, ara da ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. May ara man ta branches sa may Kalinog, Miag-aw, Pasikag sa may Sara. Na may mga libre nga check up na sila, i-check nyo lang kung anong oras kag anong adlaw. Excuse me. Namin isang sabor sa tingkab ko, DTX Coffee Mix. Magulang ko tapos mga pay mo. May lambla. Mananam. Mananam. Katuhin yung mga branches ng klinika malapit sa inyo ha. Libre da check-up. When we say libre, as in libre. Why damo gamo, why damo storya. Maraming salamat. I'll be back on Biyernes ang gilisubong. I'll be back on Monday. Yon. Diri mangyapon syempre sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakugid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, agad ako sa akon body odor.
10: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi, agad akong nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
11: Mas tatino ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
11: Kaga kontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio. With Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio.
7: Ang D3.
11: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
16: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
2: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanilang. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatiguluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ayon.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako to mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag nagkinis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. E3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga, mga butika.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tagtino ang atay.
6: Happy kanunay.
5: DTX 500.
6: Masaligan.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
5: Masaligan.
6: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka, mga butika.
8: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa servisyo publiko. K5 News FM 88.7.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ginyugid makuhan sa leksyon, ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sino ginagusto mo?

0: Oh,
1: Daddy.
0: Gid ako sa mga kusa kugot, Brian.
1: Daddy. Daddy na lang itawag ko sa imo, ha? Oh. Imbis ka, Tito Doki. Because you deserve that title, Daddy. Oh.
0: Brian, kukwan. Ginahimo ko lang ini kay palangga ko kamo. Especially ikaw.
1: Dad.
0: Ikaw gid ang favorite ko sa inyong kaduha ni Mitch.
1: Tod?
0: Yes.
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Yes. Pero
1: Daddy.
0: Secret talaga na, ha? Ibasi kong magsungkod si Mitch. Kaya hindi man siyempre pag-isugid kay mami mo, ha? Tabalo ka
1: yes.
0: naman. Hindi na siya manamian kung mahibalaan niya nga may favoritism ako sa inyo. Okay, Blaina, Brianna?
1: Yes, Daddy Bren. Daddy, I'm so lucky to have
0: Kalangut
1: you.
0: Kalangut sa mga kosmo. I'm very special, baby girl. Abi mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy! Pero, it's okay lang man bisan older ka.
0: Bi, anong but mo silingon? Ha, Brianna? Ano?
1: Kwan, honestly, Daddy, I find you very attractive.
0: Oh.
1: You're so sweet, so kind, and so sexy, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't tell Mommy, ha?
0: Yes. Oh, Brianna. Oh, how I really wish nga I'm not your daddy. Kagdani, wala mo na lang akong insugiran nga you have that hidden desire para sa akon.
1: I can keep secrets, Daddy.
0: Oh.
1: You know what? Nauya ko, ah. Pero isugid ko na lang inisim mo. I'm always dreaming. Gina-imagine ko nga ginakisan mo ko.
0: Oh.
1: Everything nga ginahimo ninyo ni Mommy, ginahimo mo man sa akon.
0: Oh, God, Brianna. Stop me. Please, stop me. Kibasi ko... Hindi ko mapunggan ako kalingon ko.
1: Don't stop it, Daddy.
0: Oh, Brianna.
1: Don't stop it.
0: Brianna.
1: Take me. Daddy.
0: Can I touch your body?
1: Yes, Daddy. Yes. Touch me.
0: So big. Big, Daddy. Magpakitluoy ka nga, Daddy. Maluoy ka. Please
1: Daddy.
0: Make me happy, Brianna.
1: Daddy, please. Oh. I beg you,
0: Brianna.
1: Please make me happy.
0: Brianna.
1: Please. Daddy, please.
0: Oh, dali, sabak na rin sa akin.
1: Daddy.
0: Brianna.

beses the first time. Nakita ko yung mga anak ko nga daw. Ano mga bata nga nalipay, kid nga kinadugsing sang ina. Wala gid nila ina na experience kay daddy nila dan sa una sa buhay pa siya. Ay, salamat gid Lord. Nga nakita ko man gid ang isa ka mataro nga bana kag amay para sa akon mga anak. Kag nalipay gid ako. Nalipay gid ako Lord para sa mga anak ko.

0: Daddy.
1: Oh.
0: Tani kun mag 20 na ko. May car na ko nga. Akon gid no.
1: Oh. Ga mag 20 pa. 18 ka naman. You can drive na.
0: Huh?
1: Yes. Oh, nga. Ano nga model lang? O kun, ano nga model sa salakyan ang gusto mo?
0: Gusto ko inang mga cutie lang a car, Daddy. Ay, para daw ka girly-girly, kid.
1: Ano? You mean, Mini Cooper?
0: Yes, yes! Yes, Daddy! Gusto ko na inang pink na color.
1: Okay.
0: Okay? Ay, ano nga okay, Daddy?
1: Mag-ilis ka. Kay makadto kita sa showroom sang Mini Cooper.
0: I love you, Daddy! I love you so much, Daddy! Daddy, tell me, how can I thank you for buying me a new car?
1: Wala pa gani ah. So thank you ko lang kunara na. Bibi, hagliwat kay Daddy, be.
0: Daddy,
1: Opa!
0: Daddy, ask me for anything. Kay hatag ko sa imo. Because you're the best daddy in the world. You are much, much better than mom.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog habang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mamasa ka butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C tag 1 capsule 310 after 1 week namin gid ang akon nga pamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Dalhay ang pag-ariya.
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
7: Klinika Diofresh.
6: Available now.
8: Kampyon sa balita. Kampyon sa music.
9: Kampyon sa kalingawan.
8: Kampyon sa serbisyo publiko. K5
9: News FM
8: 88.7. Kampyon!
9: May balita na, may serbisyo publiko pa. Kampyon!

0: Love? Sobra ng pag-aga sa mga bata sa imo ah. Si Mitch nagbabakal sang car. And Brianna, nagapanagusto lang pangayo sang kung ano-ano sa imo. Shopping dire, shopping dito.
1: Love. Gusto ko lang malipay ang mga bata. Kagisa pa. I'm spending my own money.
0: Love, I know. Pero hindi lang ako gusto nga abusuho nilang kaayo mo.
1: No, love. Hindi ka magkabalaka. Akong nag-offer sa ila. Kalisan ni siling ko na. Don't worry. Hmm?
0: Okay, love.
1: Oh.
0: Ikaw ang bahala. Salamat, gid.
1: Wala sang kaso, love.
0: Salamat nga ara kagod magtimbang sa akon sang tanan-tanan. Especially na gid sa mga bata, love. Tungod nga, silang pinaka-importante sa kabuhi ko, love. Sila gid ang pinaka-importante sa akon.

0: Kalinong sambalaya. Never mind. Basi may emergency lang si Brent's hospital. Kakapoy, nagits ang lawas ko. Nagabihan gi kami sa mga empleyado ko sa appliance center kay nag-open kami sa amon bago nga branch out of town. Thank you, Lord. Madiretso na lang ako sa amon kwarto, be. Kanami, nagit po, why? Ano to? Si Brianna to, ah. Kagdito halin ang iating sa theater room ni Ben? Ay, Diyos ko. Diyos ko na itong nabatian ko. Kalain ha, oh. Daw kinakuan si Bren. Mahinahinay ako palapit sa theater room. God! Si Brianna? Hublas nang nag-asaba kay Bren? Kag si Mitch! Oh, Diyos ko! Ginahalo ka ng liog ni Bren! Napanahon siya to, God! Kaga mga kamot ni Bren! Aras sa mga priyabado ko pati sa lawas ng day, Mitch! Kag Brianna! Diyos ko! Sapat ka! Sapat ka! Bren! Ano mo ang silingon sa niya? Sapat ka! Ano mo ang silingon sa niya? Ito kinabuhat niyo ang tatlo! Mga traitor ka mo! Ano kinabuhat niyo ang tatlo?
1: Perida, love. Mapatay ako.
2: Basta! Wala sa sala si Daddy, Mami! Wala! Basta si Mitch! Wala sa sala si Daddy, Brent! Palanggan siya namon, Mami!
3: Yes!
2: Kagkumpahan nyo si Daddy dito sa balay!
1: Oo!
2: Paabutang kapatid kami! Madula man sa kabuhi mo!
3: Yes, Mami!
0: Brent! Sinuogin sa ila, Brent, ha? Iyan ba't sakon? Sinuog sa ila, Brent!
2: Kami nga to ang Mitch! Yes, Mitch! Kami nga to ang milyon ni Daddy Brent! Hindi mo na, Mitch! Yes! Brianna, Mami! Basta si Brianna!
0: Oh my God! My God! Ano yung nigit mo? Hurt mo sa kabuhi na mo, Brent! Hindi pa mo kabuhi sa mga anak ko!
2: No! That's a lie!
0: Oh, Diyos ko!
2: Kabuti kanina! Si Daddy Brent ang kaliban namon ni Mitch!
0: Oh, Diyos ko!
2: Si Daddy Brent ang kabuhi namon!
3: Yes! Kag hindi ka naman kinahanglan, Mami! Hindi ka

0: Mungo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Tiga-plansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tiga-plansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend food supplement for men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend food supplement for men
5: para sa matino nga dugo.
4: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may mataas ka antioxidant
5: nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay.
5: DTX 500
4: masaligat,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500
5: ikaw pala
4: ang may diabetes.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500
4: masaligat,
5: epektibo.
4: DTX 500
5: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: nga may PCO,
4: ang PCO
5: nga may D3
4: mga butika.
5: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio,
4: ang D3 Bio
5: nga may PCO,
4: ang PCO
5: nga may D3
4: mga butika.
9: Kampiyon sa balita,
10: kampiyon sa music,
11: kampiyon sa kalingawan,
12: kampiyon sa serbisyo publiko.
13: K5
14: News FM
15: 88.7.
16: Yon!

0: Masakit galahog sang kapalaran ang nag-abot sa kabuhi ni Perina. Hindi niya mabaton gagintuhog sang iya banabana ang iya duha kalamharon ng mga kabataan. Kagang pinakamasakit tungod na kuha gini Bren ang 100% nga simpatiya sang duha. Mitch kag Brianna. Suno sa layi, mahimo ka pagkapangatubang sang kaso ng qualified seduction sa inalob sang Article 337 sa Revised Penal Code as amended by Republic Act 11648. Bangod gidgamit ni Brent ang iya authority as a stepfather. Kuang pagsalig na ni Brianna kag Mitch sa iya, tutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tubtob sa liwat, madamog ika salamat sa wala untat nga pag-upod sa amon. Sa tagsa kapagpalayag sa kahanginan, sining drama nga hindi lang makalingaw, kundi makahatag sang pagtunuan na ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sino gidbala ang gusto mo? Apang sa wala pa kami lubos makapaalam, ari-anay mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan ngayon. Sa papel ni Perina, Angelene Buenafe, Dan Elmer Ubaldo, Ron Chester John Bironque, Daddy Brent Melvin Plotenia, Mitch Ernadicina Amiga, Brianna Linilia Miranda, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat kag sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kagini ang inyong alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!
2: D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Anay. Before problema, kugidang ako ng irregular nga regla. Kisa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
4: Malakas, mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
4: Yumay
2: D3.
4: Matatas mga butika.
6: May family history ba na kamuos ng diabetes?
7: Mag-TDX 500 ka!
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-TDX 500 ka na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound!
6: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
7: DTX 500!
6: Garantisado!
7: Epektibo!
6: Aramis
7: mo! DTX 500!
6: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
7: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
6: Masami nagkapangihi!
7: Masami ginauha!
6: Masi may diabetes ka na!
7: Mag-TDX 500 na!
6: Ang DTX 500!
7: Ang may powerful compound
6: nga nagapanubok
7: sang imo blood sugar.
6: DTX 500
7: garantisado.
6: DTX 500.
8: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan kumantag nami, gidang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon chan.
10: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
10: Mabasa butika.
9: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C.
9: Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ugali si Bibi. Mas masami ko, bina-allergy. Iski magwala
1: ako kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, sa grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy.
14: Mighty C!
15: Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre! Libre!
19: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Kadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: This is presented to you by Eon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Eon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Eon, we make life better.
26: Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
26: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
28: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement yo, sir. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagigan. Nay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
26: Extend Food Supplement for Men.
29: Para sa matinlo nga dugo.
30: DTX 500.
29: Para sa healthy nga tay.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500.
30: Ang may mataas nga antioxidant.
29: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
29: Basta tinlo nga tay.
30: Happy kanunay.
29: DTX 500.
30: Masaligat.
29: Epektibo.
30: DTX 500.
29: Mahigo bala ang imo dugo.
30: DTX 500.
29: Masamig ka bala gina allergy.
30: DTX 500.
29: Ang DTX 500
30: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
29: Nga sa masami,
30: amo naman
29: ang ginahalina sa mga nagkalayday nga allergy.
30: DTX 500.
29: Masaligan.
30: DTX 500.
15: D3 Bio with Physio.
31: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
15: D3 Bio. Ang D3
30: nga may Physio.
15: Ang Physio
30: nga may D3.
15: D3 Bio.
30: D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio.
30: Ang D3
15: nga may Physio.
30: Ang Physio
15: nga may D3.
30: Mabakal, sumang muli ka.
33: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May kumso!
0: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
2: Oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 4:02.
0: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador! El Castigador! Test your mind. Test your mind. El Castigador!
2: Maayong hapon, Iloilo. Magandang hapon, Pilipinas. Good afternoon, world. Welcome sa isa naman kedisyon sa pagpangalagad sa palatuntunan, El Castigador. Adlaw karon mabiyan sang Biyernes. Bitsa 31 na sa bulan sang Hulyo 2026, katapusan nga adlaw sa ikapito nga bulan. Sila na lamang mabiyan ka bulan ang nabilin kag tapos na naman ang tuiga 2026. Kumusta na sa aton sining nga mga suki kag mapinalangga nga matag palamati sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo. Nagamonitor sa ila tagsa-tagsa ka transistor radio sa 88.7 sa lilisuan sa inyong mga radio sa FM dial. Kaga syempre sa aton man nga mga followers sa aton sining nga mga social media platforms sa Facebook, YouTube, sa P5 News FM Iloilo 88.7. Bisan din man nga bayan sa kalbutan, basta may Ilonggo, feel at home ka mo diri sa K5 News FM Iloilo.
3: El Castigador.
2: Sa gihapon mabiyan sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Sorita Jr. Ini ang inyong alagad, K5 Sunny Sarabia Punay.
3: El Castigador.
2: Putob kita alas 5:30 subong nga hapon mabiyan sa pagdulong sa inyo sang labing talalupang doon nga mga balita, mga impormasyon nga natipon sa aton mga K5 reporters, kag subong man mga update sa mga balita nasyonal nga subong man natipon sa aton sining nga K5 News Center. Antes ang tanan mabiyan gina remind nato naton sini nga matag palamati, no? Sa may mga diabetes da bala, sa mga hindi na pwede makainom sang kape, no? Nga puro lang kalamay. Kag gusto nyo gid mangapi, hindi kamo magkabalaka, pwede kamo gihapon ka pangapiah, no? Mag-clinical DTX coffee mix with ampalaya, chia seeds and the sugared sugarcane extract powder para ini mabiyan sa may mga diabetes, no? Siyempre, para man sa mga ara na sa borderline sa pagka-diabetic, Clinica DTX Coffee Mix ang para sa inyo. Nagabulig man ini, tinlo sa aton sininga lawas. Gani malayo kita sa mga balatian. Ini siya mabiyan ang nag-detox, no, sa aton sininga lawas. Ang ginatawag natin nga sa DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Castigador!

Ang Commission on Population and Development o kung CPD Region 6 ang nagpahayag nga kalabanan sa rason kung nga ang mga kabataan ang nagapanigarilyo kag nagainom, no, bisan pa nga mga lamharon pang edad bangod ina sa ginatawag nga peer pressure. Bangod man maabyan sa mga pagpainggan nyo sa ila sini nga mga kasubuman nga mga kabataan. So ay bandira, bangod man nga sa mga ginapanghag, God bless na ila sini nga mga kabataan, gina-influensya, no? Gina-influensyahan. So iban, bisan hindi pa gusto, nag-tilaw-tilaw man. Kung gani mo na mga bagay, no? Basta gani nga ma-umpisahan mo na, matilawan mo na, ay ba nag-akadimat, no? Iban, ginapangitaan na nila hasta nga daw ordinaryo na lang sa ila, no? Na gani nga para nga hindi ka na hindi ka ma-dimat, hindi ka ma hindi mo puro pangitaon, never gid, no, mag-try. Once gani nga may mag-ingan nyo sa inyo da, no, sa mga pamatanon naton, may mga grupo kamo, may mga barkada kamo da, may mga classmates kamo na maghuruhagad sa inyo, oy inom ta o ni gani o ariho sigarilyo testing ba la. No, kay te once gani nga matilawan mo na, no, masigisige na ina. So kinanglan kabalugid kita, no, mag say no basta gani balaan naton nga hindi man na maayo ay kagida sang kwaon nga maayo. Hindi ka magpa-impluwensya, no? Kung ang gusto mo yang ikaw abi teenager na may maayo yang kwan, maayo kaya nga kwan nga tawag sinin, no, panimuot. Hindi ka gusto nga malulong sa mga malain nga bisyo. So stay away, no, sa mga amusin nga mga kabataan. Kasi why na sa mahatag nga kwan sa inyo maayo nga puturo kag maayo nga buwas damlag. Gubon lagi na inyo sinay mga byan nga palaabuton. Una ba lang ginatawag sa nga lambalanon nga tell me who your friends are and I will tell who you are. Depende kung ano ang imo sining grupo, imo sining mga barkada, mga abyan mo da. Kay kung ano na sila, amo ka man na. Kung mga palahubog na sila, ti guwas na palahubog ka man. Kung mga sugarol na sila, sugarol ka man. Kung mga pala panigirilyo na sila, or mga addict na sila, amo ka man na. So that's why, choose your friends. Kung makitaan nyo nga daw hindi maayo, distansya na, likaw na. Kaya para nga hindi ka makuan kay sa ulihi, ikaw man agyapon ang makuan, no? Suprir sa ulihi. Kung magsigi-sigi, kag mag-inupod ka sa mga malain nga mga impluensya sa inyo sining mga isig ka pamatanon. Kasi siyempre sa mga ginikanan, amo man na. Bilang mga parents, sa mga balambal naton na dapat ginakwangin, no? Gina-checkyar. Dapat ginakwan nyo man, ginakumusta nyo man ang mga activities, no, sa inyo sinin mga kabataan. Pag mag-take time man sa paghibalo kung sino ila sinin mga ginaupdan. Ay para nga, basi bala, ulihin na ang tanan. Kibot ka lang, bata mugli ko na. O, palahubog na, no. Tingala ka nga, permi lang pangayo kwarta, no. Permi lang pangayo sang balon. Tapos kadalag ko pa. Kay gali, no, imbis nga damo lang baliban nga kisyo mo na, mga kwarta, kay ibakal project, ihimo sa project. Kay gali, upo niya sa mga barkada, kag mga, kwan niya, mga classmates niya, or mga amigo niya to, nagakadto sa mga ilimnan, kag magininom, tapos mga bakal sigarilyo. Remember nga ang sigarilyo maabyan, discourage gina, no, nga magamit ang aton sining mga kabataan because maluwas nga malain nga bisyo, nagakon man ni nagatuga man sang malain nga dulot sa aton sining lawas, nagatuga sang cancer. O, kita mo na sa aton sining mga kwan magputos ang sigarilyo, may mga kwanada, may mga warning na da nga ang pagpanigarilyo hindi maayo sa aton sining ikaayong lawas. Ang muna sa pag-inom, ang sobrang paggamit sa or pag-inom, pag-consumo sa

alkohol. Makaguba man sa aton sining lawas, no? Mahimo maapektuhan imo sinadra nga atay, no? Imo sinadra nga mga intestine chan mo. Huwag isang maayong at madulot, balatian lang. Kasi siyempre kung balatian ka na, ano naman na ang kwasina? Ano naman ang buot sa lingon sina? Natural, ma-hospital ka. Kasi kung ma-hospital ka, anong buot sa lingon sina? Natural, gasto naman na. No? So, problema man gapon sa ginikanan. So, muna, no? So, dapat ang mga kabataan, ginaremind ginaton perme nga be responsible na, especially kung mga high school, no, kag mga senior high school or college, dapat kahibalo na kamo, no, kung ano ang maayo kag malain. Kag kung balaan nyo gani, kung may malain ina nga dulot or konsekwensya, hindi nyo na pagtilawan. Kag sa mga ginikanan, tiyo mo na, no, ni guidance nga properly, no, sa inyo sining mga kabataan man. Ilang kay makahatag ka lang sang ilas ni nga mga kinanglanon, no? Balon adlaw-adlaw. Makahatag ka lang, makaprovide ka lang sa ilas ni mga pagkaon, mga kinanglanon sa eskulahan, ayos na. Pero ay kaya kablo kung ano galing ilas ni nga mga ginapanghimo, no? Nga mga activities. Eh, kuro kumustahan man kung kaisa, no? Parang at least makuanyo, mabalaan nyo kung ano ang ilas ni mabiyan nga mga activities or mga gina-updan. At isa ulihi, sila man agapon mag-suprir, no? Kung may malain nga matabo sa ila. Marabarang hambalan sa ulihi na, ginahambal natin, perbi nga, ulihi na ang pag-hinulsul. Kagi sa pag-inmabyan, ang party man sa mga kwaniho, ining magluwas sa sining mga kwan, mga inom, sigarilyo, kag iban pa nga malain nga bisyo. Ay iban man nga mga kabataan na naga-intra-intra naman mabiyan sa mga kwan bla, no? Mga adult thing. Na ginahimo lang sa mga mag-asawa. Na mga malain pa bla, kayo mga nag-eleskwila pa. Kapag nag-ahimo-himo, kag nag-intra-intra sinang abagay, ang muna mabiyan ang resulta man. Kung nga may madamo sa mga ginatawag natin nga unwanted pregnancy. Kag may mga teenage pregnancy. Di na mabiyan initanan nga mga bagay. May mga kuno siya, no, may mga koneksyon sa aton subong sitwasyon, no, especially nga panahon kita sa social media. May mga sa kwan kita ginatawag nga cyberspace, bilang ni sa social media bisan sa mga kwan pagani, no, iba naga may mga kwan sila, may mga access na sila sa kwan aton sa aton sining internet. Kung ano lang da ilas na kung ma-open da nga mga website, ang ilas ni ma-open da nga mabiyan nga mga hindi manami nga mga lalantawon. Kaya nag-hatag mo na sa ilas ang ginatawag nga influence, bad influence. Nga ti, posible nag-tulod man nga ilaman himoon. Ang muna mabiyan nga madamo sa mga pamatanon nga nag-himo man sa mga musin ang bagay. Magluwas pa. Nga kwan man eh, no? May mga kabataan manhambal nila, kwan lang daw, curiosity, no? Pero ti dala na mabiyan tara, no, bangaw hindi man sila makurious kun wais sila sang may nakitaan, no, hindi man sila makurious kun wais sila sang may na lantaw da, no, sa mga kwan, sa mga naglain-lain nga mga sources sa internet. Kamo na mabiyan nga dapat kun gid kita, no, sa mga parents naton, mga ginikanan, may dako man gyapon nga papel. Para nga makunin na siya, matap na ang mga kabataan nga mag-sulod sa mga amos na nga mga bagay. At isubong nag-legal lang adlaw, nag-viral. Ay, bandi, ang iba na hambahan na lipay, ang balinila ba, oh, grabe, no? Tapos na, ano pa ginila, ginpalapta pa gin. Without, kwan blaw ay ginapaminsar kung ano ang mangin epekto sina, no? Ang
nagpalapta ti man ako ni daw gumamatsyagi daw nalipay siya kay nag-viral ang gin post niya, ang gin upload niya na video. Pero ang impacts na mabiyan kwa no, tama gid ka negatibo. O kita dili sa aton sa sudan sa Iloilo daw kinakilala kita iya sa bilog nga kalibutan nga mo nagaling katabo da sa aton sa public place, may mga nagaamo sina. O hindi blado kalaw ay sina nga impresyon. Kagway man sila gapaminsar nga kung himuon nila ang pagpalapta sina nga video, hindi lang na sila nga malipay lang sila kundi nagatuga man na sa kwan eh, kahuyanan sa mga natungdan mismo. Kagte siyempre kung mahuyan sila, maka madalaan man nagasulod ang ginatawag natin nga mental health issues. Muna kayo siyempre mga companies lang mo, mga minors pa mo. Why man sila guru ka paminsar nga maamos na, no? Nga may maka-picture na sila or may maka-video dira sa ila. Kali kayo tinatabuan nga may naka-video. Pero sa mga sa naka-video, hindi na mo dapat nga dayon nga himuon nga i-kwan dayon, no? I-upload dayon, ipalapta dayon. Dapat kung once gani nga naka-kwan ka na, nakakita ka sa amos ng mga bagay, naghahimo sila sa public place, ang paminsaron mo, okay man na, videohon mo. O, kung gusto mo gin nga videohon. Pero hindi mo yung paragabiton nga ipalapta, kundi i-kwan mo na siya, no? I-report mo siya sa proper authorities. Nga sa sina nga lugar may amo sina o nga nagahimo no sang kalaswaan para ma kuno ma responderan na to the point nga para nga pakahuyan sila kundi para nga ining nga mga individual nga ni mga persona nga ni ma kuno sila ino ma remind kag hindi na ma kuno blah no mag laptop pa sa publiko ang ila sining ginhimo. Kasi between sa ilan, dira lang sa ila, at least hindi sila mahuyan, magiyahan sa maayo, matuyo-tuyan, kag malaygayan, na ang ilagin himo, hindi maayo. Kasi whether we like it or not, ang ilagin himo, hindi maayo, sala ina. Pero paminsaro natin, nga kung ang video ginpalapta mo, so sala man agyapon. Muna ang ginabal nga ang sala, hindi na pag himuon pag isang dugangan ang sala. Kasi malabi lang na maglala. Kasi ang ginhimo, yeah, is the report sa proper authorities. Kahit po na-videohan mo man, hindi mo na dayon pag ipalapta, no? Hindi mo na dayon pag i-upload. Gamitan mo lang for your own consumption kung gusto mo gidman. Pero kung hindi ka hakti, pwede man madelete. Anyway, na-report mo na sa proper authorities. Para man amabiyan sa protection man sa sining mga involved, no? Mga natungdan nga mga persona. Siyempre, mga estudyante sila, may mga kuwan pa na sila. Ang bagay na sila is proper nga kuwan pala, proper guidance. Proper nga pag pa-inchindi sa ila. Ang ilagin himo, hindi manami, hindi mayo. Kaya kung hindi man na ganit, pwede mahambal nga. Kung hindi kid mapunggan, kakasulod ka mo to sa private nga lugar. Kasi guys, kuwila pa na sila, mga minors pa na sila. So ipa-inchindigid ang eksakto. Kaya kung mga kwan na sila, mga legal na sila, may mga buot na gina sila, tapos dira pa sila yung mahimo sina, kaya manambal natin. Kung gusto nyo ginati, kadto ko mo tiya sa kwan, no? Pag privado nga kwarto, pangita ka mo to, kung waay ka mo sa kwartang ibayad. At least sa kwan bala, sa tago bala nga lugar nga hindi sa public, no? Ito daw gawa sinakaroon daw mga kwan kamuda, no? Daw mga exhibitionist kamuda nga ginahimo nyo na, waay ka mo labot, kung may makita sa inyo da, o kung wala. Kung may makakita sa inyo, waay problema. No, bla, so ginatawag siya na is exhibitionist or exhibitionism. Pero kung waay na iya sa pinsar ninyo, kung bagay ginhimo nyo gilang na bangod nga for whatever reason, kaya muna, so kung mga minors pa, so dapat gadya nga i-kwan lang, no? I-laygayan
nga hindi na iya dapat himuon sang mga pamatanon. Okay, kita diri sa K5 News FM. Why gid kita nag-post kag nag-kwan sina nga kwan sang sina nga video ha? Amo nang klaruhon naton kay may iba nagambal nga. Ang K5 ko naman nagpalaptas ang video. Wala, no? Away na isang kamaturan because before nato naging post ina nga balita, ang video gin kung gina, no, nga hindi pag-i-post. Kaya iti, nagakuan man na siya, hindi magluwas nga ginalanto nato ang ginatawag nga responsible journalism. May ang kon mismo, ang platform mismo, away man na ginapasugtan amo sila ang mga bagay, no, nga i-post. So dapat muna ano, so sundon gid naton ang husto, ang nagakadapat, dapat paminsaron gid anay naton kun ano bala ang nagakabagay, no, paano naton i-deal ang amusin nga mga sitwasyon, no, may mga nagahimo nga mga amusin nga bagay sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa aton mga biyan, mga update sa balita nasyonal, si senador or anay senador Bong Revilla gin pasugta na sang Sandigan Bayan na 3rd Division na makapyan sa mabyan sa iya sinikaso na malversation angot sa flood control anomalies sa Bulacan. Ini mabyan matapos nga gin nag-file in siya sang petition to bail, no? Kusadin na ini siya ang na-involve sa 92.8 million pesos nga ghost flood control project sa may Pandi, Bulacan.

0: ang sa Sandigan Bayan 3rd Division ang nag talana sang 1 million pesos noong piyansa para sa nasambit nga kaso ni Anay Senador Bong Revilla. Pero ang iba niya nga mga co-accused sa nasambit nga kaso maabyan ng mga official Anay sang DPWH ang gin-deny sang Sandigan Bayan ang ilang sining bail petitions. Yan sila ang Musanda Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, Engineer RG Dumasig, Engineer Emilita Huwat, DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Finance Section Chief si Juanito Mendoza, kag si DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Cashier nga si Christina Pinida. So denied ang ilas niyang bail petition para sa kasubong man nga kaso. So si former Senator Revilla granted ang yasin mabiyan nga bail petition. So it doesn't mean nga kwan siya ha nga libre na siya sa kaso. Pasugtan lang siya nga kwan nga makapiyansa para sa yasin nga temporary nga kahilwayan. Para nga kwan siya eh no, makagwa siya sa prisuhan. Pero under kwan man siya gapon no? Hugot gapon ang pagbantay kay Basi Bla. No, may iban nga abi kun makapiyan sa gani kag makagwa, iban dayon nagalupa dayon kun diin-diin. No? Pero ini nga kwan ini nga kaso, once gani nga makagwa ka, kag ti sempre ang matasang kasuguan ara gihapon sa imo. Nagabantay gihapon sa imo. Once gani nga kun mag try ka kag mag tuyo ka nga mag palagyo, ti may another nga salabton ikaw. Alas 4:26 sa aton sining oras mabiyan Philippine Standard Time. Sa aton sining pagpanumbalik mabiyan iban pang mga balita kag mga impormasyon. Dili sa aton sining pagpangalagad sa dili gid lamang madugay, makaligad ang pila naton kay importante nga mga pahibalo. Standby.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

rin. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuli sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman. Aya, amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag-music, kag-entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ko gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow!

0: sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agad mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB. Ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema, gid ako sa akong body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagbuti gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
0: Okay ka, may kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care ko. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care ko, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care ko, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care ko, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Go.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: Epektibo.
8: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Physio.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
9: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
9: Yung may D3.
8: D3 Bio.
9: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
12: O si Karen, kadama mo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
9: D3 Bio.
8: Ang D3.
9: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
9: Yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
13: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
15: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:38.
16: El Castigador!
15: Pabalik mabiyan sa ito na palatuntunan sa El Castigador. Ilingabayan sa ito nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Mighty Sea. Kung gusto nyo mag-bakod inyo sining resistensya, para hindi kang madali magbalatian, mag-Mighty Sea adlaw-adlaw. Natural or Gimabiya nagabulig sa ato, no? Nga para nga maka, ano kita magbaskog aton sining resistensya. Nagabulig man sa aton heart health, no? Para malayo kita sa mga balatian, pariyos ang stroke, kag heart attack. Kaya ang Mighty Sea Mabiyan, alkaline based nga vitamin C, no? Wala ini sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C, kun gusto nyo mangin healthy, mag Mighty C. Standby, dugay-dugay mabiyan, magabaton kita sa report gikan sa aton mga K5 reporters.

0: Nigabayad man sa ato nga pagpangalagad, ginaduloman sa inyo sa kaluwan sang Tanduay Light, tagaan ng may kasama. Check na itong dugay-dugay mga biyan, report ni K5 Kim Kaloyo, parte ni sa pamilya nga taga Dingli, nga luyag ipaidalom, no? Sa DNA test, ang bangkay nga nasapuan sa Banwa sang Dumangas, no? Sang nagligad itong adlaw. Kung madumduman na ito, no? May isa ka lalaki nga nasapuan sa suba, no? Sa bay Banwa sang Dumangas. Yang Dumangas PNP nagapanawagan sa sinuman nga mga pamilya nga nadulaan sang ilahimata na mag kwan lang no makigangot lang sa Dumangas Police Station pagkaroon may ara sang pamilya no nga taga Dingli ang posible na dulaan sang ila sinihimata pagkaroon nag hingyo no nga kung pwede ipaidalom sa DNA test ang nasambit nga bangkay kay ti posible hindi na bala makuan, hindi na makilala ang yasining itsura because nag-deform na, bakod nga naghabok na ang lawas, no? Sa makitaan mabiyan nga nag-utaw-utaw. So, check na ito na dugay-dugay mabiyan sa report ni K5 Kim Kaloyo. Sa iban pa na ito mabiyan nga mga development, si Senador Loren Ligarda, kang yasini anak nga si Representative Leandro Leveste ang nagapangatubang karon sang kaso ang graft kag plunder nga suno sa ombudsman yara na ini karon sa preliminary investigation. E once gani nga makitaan sa ombudsman nga may ara ini mabiyan sang probable cause no? Ipasaka nila ini nga kaso sa bahin sang Sandigan Bayan. So, under in investigation ining kaso bato kanday Senador Loren Ligarda kag sa iya anak si Congressman Leandro Leveste. Alas 4:42 this time naka-standby na si K5 Kim Kaloyo.
1: K5 News FM Kampyon Report.
0: K5 Kim, please come in.
2: Nagpalabot ni K5 son, no? Ang aming pamilya na taga-Dingli na tino nag-coordinate ra sa may Dumangas Municipal Police Station kay tawag nga, no? Nanaturaan man sila or mayara sila sang missing. Wala naka-apauli, no? May mata ka K5 Sonny. Kung madumduma, tiramigan niya daw, no? July 29, mga around alauna sang hapon, may nasa kwandra, no? Nga nag-utaw-utaw nga bangkay sang lalaki sa suba, no? Nga sakop na sang barangay Bantud, fabrika sa Dumangas, Iloilo. Actually, una, dari nga nagpadulong dito sa may Dumangas MPS, kag sa punerarya, amo na siya ang una, no? Tagahaniway o galing nag-negative, kahit isins, no? Ang nilapangitan nila or ang missing nila nga himata that very day K5 Sunny nakapauli man, no? And actually ining nga pamilya nga taga Dingli nagpasimpalad sila kay since nga mayara sila ang nadula diri nga family member kag umarin pa no sang Sabado K5 Sunny kag based man diri sa information coming from Dumangas Municipal Police Station nga kun tawag na no sa kadakoon or sa panglawason as well as sa kataason niya kun height check 5 son para sa pamilya no o ang gid sa ila diri nga nadula nga himata o gani nga problema kahit since to hindi bala identifiable na ang iya nga itsura kag since nga wala man niya sa mga body markings kag naghabok naman ang lawas ya tugas ang pagkalumos kay K5 Sunny Luyag Manila no nga tawag na mapasiguro kumbaga ma-assure na si tawag na no ilan man to ya family member sa K5 Sun ang naara subo no sa may funeraria o kuno tong nag-utaw-utaw no ang yasin nga bangkay sa suba ka K5 Sun. That is why nga nagpuputyag sila nga luyag nila ini nga ipaidalom sa DNA test kag actually nga nahulat-hulat pa sa aton sininga kapulitan dira sa may Dumangas sa MPS ang final say kumbaga o kung ng desisyon sa pamilya nga taga-Dingli para at least no ma-process na for the DNA test sa K5 Sun o kung magkakuha sila ng private na magapatigayon no sa DNA testing sa K5 Sun. Pero kung for example nga hindi grabe no or wala agad sang maka-claim tigayon niya sa ining bangkay kag marawigan or madugayan kag K5 Sun according pa diri no sa aton sari nga kapulisan nga ti maga or pagatingwaan kasi son ni no sang aton sa niya mga otoridad as well as the local government unit na malubong sa insekto no ang ining nasa kwad na bangkay dela sa may suba kasi five son na ibalo niya actually no una naman niya yung inform man diri sa aton o kon gid pa balo sa ang lumangas MPS actually yung inang nga suba abi do sa ko para sa isang Hanaur River no kag may lusot man actually sa may Dingle, Iloilo, kag area dras ng Saraga, kag iban pang mga neighboring towns sa K5 Sunny. That is why nga ti nagapasimpalad man na itong pamilya nga taga Dingle, kay may possibility man gid no nga tawag na no nga posible makalabuot dras sa nang nasuba sa K5 Sun. Pero ang ining ilang nga ganatumod nga nadula, single na siya actually or wala pa yan sa pamilya yung nga iya pero mga around 30 taho no? Mga 30 plus ang pang idaron ka K5 son.
0: Ining nasa puan K5 game nga kunaw nga bangkay sa Dumangas ano na nakantuan na nila kag nalantaw na nila kag, para ma-confirm kung ilagid man himata o kung waay pa.
2: Nagkanto na sila ng K5 Sun, galing kay as I mentioned, na nag-match, nag-match ang panglawason, kadang kataason, okay. Galing kay ang face ang itsura yan yun na ma-identify hindi na siya ma-identifiable considering nga nagkalanggit om na kag tungod man sa pagkalumot siya naghahabok ng itsura sa K5 Sun no? So by the tawag na no sa bangkay lang itself sa K5 Sun hindi mo siya yung ma-itsurahan yun no? Considering nga wala man sa markings just like tattoos o kung iban pa nga mga body markings no sa K5 Sun yan like sa iban kung may sa atin may mga peklat diri or may mga iban pang mga palatandaan sa
0: lawas.
2: Mga
0: marks
2: so,
0: sila, no?
2: Kay wala abi.
0: So, inayawa yung sila sa mga, kumbaga, do, mga birthmark being makasambal nga siya gina, no? So, muna nga gusto nila para to make sure nga ilagid man ang himata. So, muna ang gina-request nila nga ipedalam sa DNA.
2: Yes, no, kay alibaloan na to, no, there are several cases man, not just there sa Iloilo, no? K5 Sunny, nga, Arab lang nag-claim sila ng ila pamilya but ulihin makatukiban niya hindi kili ito hi ulo ang gid lang man gid sa K5 Sun no? Pero para sa ginatawag ba lang tawag na assurance and of course para mapamatud-an no? Ma-verify kung siya gid man di amo na no nga gira hulat-hulat kung saan umin man yang plano bala or balak sa ni pamilya nga ipaitalom ini siya no sa DNA testing ang K5 Sun.
0: Oh. So ang bangkay karon ni K5 Kim sa DNA shot ara gyapon sa punerarya.
2: Yes, no nagapabilin dira sa punerarya sa may manuwas ng Dumangas K5 Sun no kasi amo na no nagalao man diri aton sining mga otoridad na as soon as possible dani no ma-identify or may maka-claim gid nga positively sang nga pamilya K5 Sun kay kun hindi no sila na lang matumato kumbaga nga mag tawag na on their own initiative na makapangita sa pagi no nga mahatagan sa nagkaigo kun insakto yung paglubong sa sining bangkay K5 Sun.
0: So kay ti ang ining nadula nilang himata until now why man sila sang kwan pa no why man sila sang ideya kundi ina tong ila sini himata K5K mo why naman sila sang kontak
2: wala ka K5 sa niya rin sang Sabado hasta sa subong wala gyapon no kapauli or wala sila bisang ideya wala naka-contact through phone no kun nakapamalo ka K5 sa niya lang usually no kaysa mambala nga may times sa kun for example magaling kasi ng balay makapabalo ka nga di ah, okay lang ko niya, hindi niya ako nang pagpangita. Pero on other case, si K5 Sunny, sa Sabado, humalin sa Sabado na tula, tubong, no? Wala sa gihapon, no? Nakapauli ako, wala sa gihapon na kitaan. Ang ganyan niya, ilay ang nahimata nga taga Dingle, ka K5 Sunny.
0: Sige. So, ti, ano nang, ang kwan sining ato sining mga authorities, ano naman, no? Napalabot na nila ilay sining concern. So, ang aton sining police, ano, ikuan mo sila nga, ipa-DNA ni K5 game?
2: Yes, no, kung ano man na ang desisyon sa pamilya that could help nga mag-identify no, sa sining bangkay, ginabuhi lugan din, no, or supportado man din no, sa aton sining mga kapulisan. Pero galing, no, kung for example, naglawig ng kid, kaya tibalan mo na aton, kaya tibay pa sa kaniyo ko, tawag na, bisan pa, no, balan man aton nga, Wasa nating uan man nga ma-preserve ang lawas, palagi sa mga formalin, kag iban pag idara ka kay private asani, pero ang ilay as much as possible, kati may makaklaim, no? Kasi kung nagbukayan, sila na lang yung makapalubok no? Sa sining victim ng K5 sanay ko ining na sa pas.
0: Sige. So, madamo salamat sa K5 Kim.
2: By the way, K5 Sanos, sa dugang natin dali nga information ang diri no, sa Western Visayas at wala no nagamataas ang numero no sa mga nagainom sa makahulubog nga ilim noon kag ining nagapanigarilyo nga K5 San mga ang mga young Filipino Santo no mga pamatan on kung mga nga nag-range ang edad bala sa 15 years old to 24 años. No? And base pa rin sa data from Commission on Population and Development o kung CPD Region 6, yara at around 15.7% no sa populasyon sa youth 35 sa ano kung from 15 to 24 ang nag-kanigarilyo na and we are second the highest no, in terms of the numbers K5 sa below nga Pilipinas. No? Mm-hmm. Actually, yara naman sa 32.1% sa pamatanon in this age bracket, K5 Sunny, ang nagakonsumo no? Sa makahulubog nga ilim nun. And according to three kay CPD 6 Regional Director Harold Alfred Marachal, nga atawag na, no, mayorya kag isa no, sa gina-consider o kung ginakabig nila yung rason or factor kung nga ang naraga gamit no sa ning sigarilyo, nagaconsume sa alcoholic beverages or liquor no ang mga pamatan no nila because no nga mayra sa bala sa tawag na peer pressure usually no sa mga magbarkada kung kaisa kung for example kung hindi ka manigarilyo kung hindi ka mag-unom inom and your group no nagahimo sa musina mambala nga wala na siya gapakisama wala na siya gahalupilo hindi na niya cool kung amo na kakifive son there is why no nga nagahimo ma no hindi na encouragement na rin sa atin so yun nga mga concerned agencies nga timagpatigayon no, sa mga programa kag health education no kung ano nang risgo para na nun ang risgo sa especially sa sigarilyo yung kakifive son ni tawag na ano ang ila sa mga baga kumbaga no. Of course mas delikado pag yun no for the second hand smoke no arab lang sila ang nagpanigarilyo pero ikaw yan ang nagahaklo sila mas delikado man na para sa mga lawas no kag of course no, sa mga makahulubog man kay ilim noon makunuti at an early age da matubato na or gatuon-tuon na kumbaga and winter red man no, sa atin sila ng mga ginikanan and to the community kasi magpatigayo no, sa mga programs at least na ma-divert kumbaga ang attention sa mga pamatanon sa mga kabataan no, with this age bracket no at least hindi sila no magagamit sini K5 Sunny which is risky man sa ilayang tawag na nung isa yung lawas.
0: Oo. Kay kung pagpanigarilyo kag pag-inom K5 Kim ang pag-istoryahan naton initanan nga mga hilimuton hilimon ginatudlo na sa eskulahan no mga ginakanan ginapandaman man makabataan nga hindi manigarilyo hindi mag-inom sa eskulahan ginatudlo man sa nga malain ina sa lawas no bisan aton nga gobyerno naging pamahala na gani ang presyo sang mga ilim non ang sang sigarilyo para nga ma-discourage sila sa pagbakal pero despite sina sige gihapon subo sa lingon bisan mahal na bisan gin pa may mga warning na dira gin butangan dira pero why gyapon epekto so ang ginatudlo dira nga rason is ang peer pressure amo gid subo sa lingon bangod sa peer pressure bisan pa nga mahal bisan pa nga may mga warnings dira sige gihapon ang pagkonsumo kag paggamit sang sining mga sigarilyo kag ilimno na K5 Kim amo gid
2: no mga pakete gani sang sigarilyo makitaan man na K5 Sunny nga may ara kung kaysa nga tinaga warning kung baga nga di pwede kaya makakuha sang cancer o masunog din baga mo ibaan pa ganyan nga mga balatian pero isa man no sa gina-encourage man sa atong string nga mga otoridad sa CPD Region 6 sa atong sinino nga mga lawmakers or policymakers nga mag-draft no, sa mga policies especially no sa pag istrikto kumbaga in terms of the regulation sa sining mga tobacco products pag makahulubog nga ilim noon nga tidumilian no especially sa mga young individuals nga magkonsumo sa K5 Sunny no Just like for example, dili sa aton sa Iloilo City, we know no nga grabe man ang effort sa aton sa ring city government regarding din no sa mga smoke free city kita nga rabe sa mga public areas wala kasi ang pagsawain man no for example may mga makitaan especially sa mga kabataan no kon mga estudyante kay kay basa niya kamay pangati across Western Visayas mo adopt man ang amon nga mga ordinansa bala no kag mga policies no para at least mahagan-hagan no mga nagagamit kay K5 son mabuhinan na nagagamit as much as possible no nga ti manubo no numero sa mga nagapanigarili no, no kag for their health man kumbaga kay K5 son.
0: Sige, so madamong salamat sa K5 Kim.
2: Opo, sa patrol si K5 Jason Telaron. By the way, nagapamati sa tondera, no? Si Mr. Boyet Parcon, ang chairman sa WBTC. And of course, raman no? Kay Ma'am Maclit sa Distrito sa La Paz. Kay Sir Cliff Acusta, raman kay Tintara na Mapa, Mamaymay, Ma'am Kaykay, sa Lalapos, kay Ma'am Veronica. And of course, sa pamilya Manaay, Sir Ricky and Sir, or Ma'am Antonina, dira sa may airport, Mandurriao. Ako naman si K5 Kim Antonio Caluyo para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report, El Castigador.
0: Madamo salamat, K5 Kim Caluyo sa report, direkta sa patrol. Oras na itong mabiyan, Philippine Standard Time, alas 4:56. Sa ito nga pagpanumbalik mabiyan, dugang pagid nga mga balita, kag mga reports na ito sa mga K5 reporters, makaligad ang dugang na ito nga mga pahibalo. Standby!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuhusong diabetes?
4: Mag-TTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TTX 500 ka na!
3: TTX 500
4: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
4: TTX 500! Garantisado!
3: Epektibo!
4: Aramis Whoa. TTX 500!
5: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
6: Gusto na, Sir JP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
5: Ay,
6: manabla nga permi na mga hambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir JP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
5: Correct.
6: Saan o pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-toko
5: na?
6: Dapat niya wala pa?
5: Oo. May lang tubo kay ma-wielding lang, islan bago.
6: Saan o ka mainom di takes 500 gag maitisim? May balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check mo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali, may hypertension ka na. No? Ang prolong na pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys. No? Siling mo, herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala, hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos, di, imo kaugatan niya, guba man na. No, gakus ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check ni mo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gituwag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
4: DTX 500.
1: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino ang atay,
4: happy kanunay,
1: DTX 500.
4: Masaligan,
1: epektibo,
4: DTX 500.
6: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
5: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka-main purpose niya. Ang capability sa pag-control sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
6: Mm. Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
5: Ay?
6: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag may TC kay gapahubin ini sang imo nga selula. Ang imo nga past hindi magsagay panumdom sang imo mga regrets. Ah. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa buhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Ay. Imagine lang. Wala na ay problema, wala na ay stress. Ah.
5: Uh-huh.
6: Be happy, concentrate sa present mo. Because that will define your future.
5: Gusto.
6: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag may TC, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katar mo, Sir GP?
5: Mga kainit mo, no? Your grudges.
6: Tao malanta. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano? Pang-neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot. Dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna silingla sa Proverbs 17:22. No? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones. So, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC. Kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang tinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alert. To, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa, no. Ang may TC. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa my TC.
1: My TC. Mabaka mga butika. My TC. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang my TC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: My TC. Mabaka sa mga butika.
12: Masakit ang dyan. Masabi nabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Sforbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sforbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sforbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sforbiotics.
3: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
4: Good news!
3: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
2: Libre!
5: Wow!
3: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
3: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas

0: Beauty Show.
1: Bakal na sa mga butika.
0: Okay ka! May kape ka sa K-5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K-5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K-5 diri lang sa kampyon nga istasyon K-5 News FM Iloilo 88.7.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi, ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas nga antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500.
7: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: I Care Gold.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagakontrolar
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Asalrigan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
4: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
5: Ang BCO.
4: Yung may D3.
5: Mabakas mga butika.
10: K5. News FM.
4: Enrico Zurita Jr.
10: The lives of the Filipino.
11: Wow! May kumso.
4: El Castigador.
12: Oras, Philippine Standard Time, alas 5:11. Pabalik mabiyan sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan, El Castigador. Ini nga bayan sa aton nga pagpangalagad, ginadulong naman sa inyo sa kaluan sang Clinica DTX 500, ang Palaya Leaves with Sugared Sugarcane Extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon. Mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Standby, dugay-dugay mabiyan. Magabaton man kita sa report ni K5 Jeannie Kauyunan. Pero antes na mabiyan, ang ato na nais ni mabiyan nga pag atag sang pilapagid ka mga development. Kung madumduman nga sang nagligid nga Lunes sa State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., isa sa naghatag mabiyan sang dako na kalipay no sa mga pumuloyo, amo ining ginanunsyo no ni President Marcos nga dulao na ang system sa lost charges sa aton siniginabayaran no nga electricity bill kada bulan. Di ka balo naman kita mabiyan nga ining system sa lost charges wa ini yan aton ginagamit nga kun lang nga kuryente kundi ina mabiyan ang ginabayaran naton bangod sa mga losses or sa mga nagkala kun lang mga nauyang nga kuryente. Akon sa diin posible ini mabiyan nagkadto sa mga nagapangawat. No, ibandra nagagamit sang jumper, no? Tapos magamit sila sang libre nga kuryente. Eh ang ginapa

0: abaga sina yamabyan sa mga electric companies, mga electric cooperatives, amo ang mga consumer. Ito ka unfair ina mabyan sa part sa mga consumer nga nagabayad man sa eksakto tapos paabagahon pa sa mga electric companies kag cooperatives sang mga ginagamit man nga kuryente sa iban nga tawo nga wala nagabayad no o ginakawat lang nila ang kuryente o te eksakto man na no nga kita ya mabayad sina kay ti lain niya nagamit so dapat ang mga electric companies or electric cooperatives maghimo sila sang paagi no kung paano na nila nga paano ina nga malikawan nga makawatan sila sang kuryente kung may nagapangawat bala nila nga may gapangawat ila na ya dapat responsibilidad nga tapnaon kagalikawan ina maghimo sila sa mga pamaagi para nga hindi na para hindi makawat ang kuryente. Ano ba lang ila sini nga dapat himo? Ano muna ila na iyang responsibilidad nga ipasa lang yan nila sa mga konsumidor, no? Ang pagbayad sa sina nga nagkaladula nila nga kuryente. Kahit ang ining negosyo sa kuryente mabiyan, wa man iya sang kinalain sa iban man nga mga nga negosyo. Nga iban nga negosyo may mga losses man. May mga nagakapirdi man pero wa'y manaya nila ginapasa sa consumer, sa mga customer nilang ay ilas ni kapirdihan. Na ang sa kuryente, nga sa consumer, yan nila ya ipasa ang ilang kapirdihan. Daw hindi na manami. No? That is why, maayo ni Mabian nga na dalain na no? Sa sunas ang presidente, nagsubong naghahulag ng aton sining mga mamalidha na maghimo sang pamaagi para nga ina nga balaydan nato sa kuryente madula sa aton sining bulanan nga balayran. Kahit hindi man sa sining abing agad-agad no paghambal pagmensyon sa presidente nga dulaon na nasa hindi man masining dayon nga madula na dayon insigida sa kuano sa aton sining bill. Lagi pa naanay sa proseso o himuan nila sang layi kagang layi ipatuman si inaya at least ang mga kuanbla ang mga electric operatives or companies may ara sang way sila sang rason no nga hindi magtuman ti kay kasuguan ina. Alas 5:15 aton oras, this time check nato ang report ni K5 Jenny Kauyunan. Ang Pasay City nakakuha sang 2026 Health Excellence and Leadership Award. Sa report, K5, Virginie Kauyunan.
1: K5 News FM, Kampyon Report.
2: Ginkilala ang Pasay City Local Government Unit bilang top sa Health Excellence Award and Leadership Conhil 2026 sang Iloilo Provincial Health Office ka K5 San. Ini ang ceremony or awarding ceremony ang ginpatigayon kahapon ka K5 San Hulyo 30 kag nakuha sang Pasay City ang first spot ginsundan ini sang Banua sang Pavia, sekundaman ang Banua sang Carles, third runner up ang Banua sang Batad kag ikaapat naman ang Banua sang Concepcion. Ang mga local government unit o kung mga Banua ka K5 San no, nga nag-top sa Hill Award 2026 sang PHO ang makabaton sang cash incentives nga nagabalor 100,000 pesos tub-tub 200,000 pesos ka K5 San. Samtang nadala naman sa top 10 finalists ning Hill Award ang Banua sang Tigbawan, Lambunaw, San Enrique, Gimbal, kag Pototan nga lunsay nakabaton sang Tig 50,000 pesos nga cash incentive ka K5 San. Sa mga nagapamangkot kung ano ining Hill Award ka K5 San, the meaning itself nga Health Excellence and Leadership Award is ginalantaw sa Iloilo Provincial Health Office kung ano ang mga local government unit o kung LGU sa probinsya sa Iloilo ang mayara sa excellence o kung outstanding performance sa leadership sa sektora sang ilang health facilities sa K5 San kada Banua ka galakip na ang component city ang Pasay City in terms of health facilities ilang mga health programs dala na ka K5 San ng ilang mga of course ang paano pag ang numalahan in terms of kung istoryahan ang serbisyo nila ka K5 San sa health sa ilang mga constituents so amun ni ka K5 San in a yearly ni nga ginapatuman sa ining Provincial Health Office kag subong nga tuig ang ika-apat na nga tuig nga ginlunsar ining Hill Award 2026. So kahapon present dito ang mga local government unit kag naghatag man sang mensahe si Iloilo City Mayor Stephen Palmares nga ang kadalagaan sang Pasig City ang mangudman da K5 San sa koordinasyon kag pagbinulugay sang local government units sang legislative branch kaupod man ang epektibo nga pagdumalahan sang Pasig City Health Office sa mga empleyado sini rason nga nakuha sang Pasig City ang top award sa health ka K5 or sa Hill ka K5 San.
0: Sige. So at least no isa ini K5 Jin ka isa naman ka mga achievements sang Pasig City no nga at least nakilala sila sa pagpatuman sang sining para sa kaayong lawas ang ilang kundi mga pumuluyo no kay ti nagapakita ini siya nga ang Pasig City nagahimo gid sa ila sining obligasyon para nga maamligan no ang kayong lawas sa mga pasinhon na K5 Gini.
2: And of course sa K5 San ang mga aside sa mga local government unit kay K5 San no ang mga service awardees bala ang mga individual nga nag-excel man sa sektor sang health kag medical field kay K5 San ang ginkilala man sang PHO not just ang mga local government unit but of course ang mga individual man kay K5 San nga may dakong a contribution sa amutong field nga naman sa naton ang health kag medical kay
0: So yearly ini K5 din ginahimo sang ano sa ato sining IPHO.
2: Yes, yearly ka K5 San kag ini na ang ika-apat nga tuig nga naga-award ang Iloilo Provincial Health Office ka K5 San.
0: Sige, madamo salamat ka K5 Gini.
2: Sige ni nga balita ang doon sa inyo sang DTX Coffemex nakakapika na ka detox ka pa report nga gikan sa probinsya sang Iloilo ini sa K5 Gini ka uyunana para sa kampanya na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: K5 News FM Kampyon Report. El Castigador.
0: Madamang salamat kay K5 Gini Kayunan sa report no. So kabay pa nga ining mga kunblang mga annual awards no nga ginapatigayon para sini sang Iloilo Provincial Health Office magaserbi man ini no nga kun man eh no sa iban nga mga LGUs nga mas paayuhon pag nila no ang ilas ning mga health services para sa ilas ning mga constituents no sa ilas ning mga pumuluyo kay ti siyempre hindi lang para nga makakuha sang award kundi para nga ma-deliver no kag mahatagid sa husto nga sa mga pumuluyo ang nagakaigo nga pagserbisyo ti kagdugangan pa may mga kasubong sini nga mga kuan nga mga activities so at least mas ma-kuan pag sila no mas mag dugangan pag nila ang pag-effort no pagtinguha nga mas magserbisyo pag isang maayo para sa pumuluyo no kay ti siyempre magakuan man sila kumbaga makuan man sila magaserbi ini sa ilang inspirasyon no ma-inspire man sila sa paghimo kag pag tuman sa ilang sinimang obligasyon sa pagdulong sa mga health services sa mga kabanuhanan.
1: El Castigador.
0: Oras na itong mabiyan, Philippine Standard Time, alas 5:21. Ini nga ba yung mabiyan sa itong pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika D3 Bio. Imo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa inisan nagabalik-balik ang ilanat, ubos ipon trangkaso, mag-Klinika D3 Bio. Natural ng antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Standby na mga biyan, dugay-dugay, magasunod na ang ato sining mga pagbalita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Nagapasalamat kita sa inyong pag-upod kag pagpakigbahin. Sa gapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, sa ngalan ni K5 Enrico Surita Jr., hindi naman ninyo alagad, K5 Sunny Sarabia Punay. Happy weekend! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Problema, gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: nag-hamis ka nagputi gid akon nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
0: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
0: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
0: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
10: Ikaw pala
0: ang may diabetes.
10: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
10: Ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo.
10: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
10: DTX 500.
0: Masaligan.
10: Epektibo.
0: DTX 500.
10: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
10: D3 Bio.
0: Ang D3.
10: Yung may Physio.
0: Physio.
10: Yung may D3.
0: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
10: Ang D3.
0: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
0: Yung may D3.
10: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio.
15: K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5:30.
18: D3 Bio.
1: Bio.
10: D3 Bio. Afternoon Newscast.
1: Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio. Afternoon Newscast. Kag karon, yari ang inyong mga tagbalita.
17: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Hulyo 31, 2026.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyutag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide, pinagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Sa karong edisyon sa itong mapagbalita, main kapod ninyo sa ngalan sa serbisyo publiko, ni si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
17: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sa D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika de Alternativo. Natural ng antibacterial kag antiviral, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, impormasyon nga may bagong spokesperson si Mayor Raisa Trinias, fake news.
2: Pamilya nga taga Dingle, luyag ipaidalom sa DNA test ang bangkay nga nasapuan sa Dumangas.
17: Guardia sa isa ka mall sa Pavia, nagpanindugan nga self-defense. Ang iya ginhimo, rason nga natiruan sini. Ang isa ka nagkastigo sa iya, tripping, ginadantaw nga rason sang guardia.
2: Tansa Public Cemetery, ipaidalom sa rehabilitation.
17: Sa balita nasyonal, Vice President Sara Duterte ginpatag nga wala siya sang personal nga hiligutanon kay President Marcos.
2: Sa balitang international, linibo ka mga Moroccan migrants nagtabok sa border sang Spain.
17: Balita sa patag sang sports, Heidelin Diaz magapatigayon sang world-class weightlifting competition sa Pungsod.
2: Sa balitang entertainment, Katrina Legado ginrampa ang Gumamela-inspired national costume sa Miss Supranational 2026.
17: Amay ito ba ng mga headlines sa ito nagpanguna kag nagabaga ng mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.32. Kagkaroon, sa detalye na sa ito mga balita.
1: Balitang lokal.
17: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagkadiabetiko nga bawal ang mag-inom sang kapi nga puro kalamay, hindi magkabala ka pwede gihapon makapangapi, Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinakahilti na kapi, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa detalye na sa atong mga balita lokal, ginatag ni Joy Fantilaga Gorzal nga hindi matuod ang nagalapta nga may bago nang spokesperson si Mayor Raisa Trinias. Ini kasunod nga may nagagawa nga mga impormasyon sa isa ka online platform nga mayara na sang bago nga taga-hambal ang City Mayor's Office. Samtang wala naman ginatagan sa atensyon ni Gorzal ang spokesperson sa alkalde ang mga nagalapta nga balita sa social media. Naibulaan nga si Gorzal ang spokesperson humalin pa sa administrasyon ni Anay Mayor Jiri Trinias.
2: Nagpabutsyag ang magpamilya nga taga Dingle nga nagigangot sa Dumangas Municipal Station nga luyag dila nga ipaidalom sa DNA test ang bangkay sang lalaki nga nasapuan nga nagautaw-utaw sa suba sa Barangay Bantod Fabrica sang Hulyo 29. Sa pagpakigangot sang K5 News FM Iloilo sa Dumangas Municipal Police Station, nagpalapit sa ila ang isa ka pamilya bangod nga missing ang isa nila kahimata humalin pa sang Sabado. Sa kadakuon sang lawas kag height nagaanggit ini sa ila himata apang pag-abot sa itsura, hindi na ini makilalaan. Inibangud man nga nagapanghabok na kag nagapalanggit o manglawas ang nasapuan kasunod sang pagkalumos. Luyag nila nga makasiguro anti si claim ang bangkay rason nga ginahulat-hulat pa sang kapulisan kung dayunon ang plano nga DNA test. Tiun nga maglawig pa kag wala sang tigayon nga maka-claim sang bangkay pagating huhaan na lamang ini nga malubong sang maayo.
17: Alas 5.34 ng atong oras, sa dugang pa natin nga balita lokal. Ini nga balita, ginadulong naman sa kaluan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdisat yan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C. Self-defense, rason sa pagkatiro sang gwardiya sa isa kaduhas kasuspek nga nagpuli kastigo sa iya samtang naka-duty sa isa ka mall sa barangay Ongkados, Pabia, Iloilo, pasado alas 12 sang kagahon Hulyo 31. Ginkilala ang gwardiya nga si alias Nonoy, 24 anyos, tumandok sang kapis. Kag ang mag-utod nga nagpuli kastigo sa iya nga si alias Tuto, driver sa motorsiklo kag angkas nga si alias Junjun, legal ang edad kag lunsay residente sang San Dionisio, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay alias Nonoy, ginpahayag sini nga sang tinalikdan nga inadlaw may isa man ka dicer sang mall ang ginlagas sang mga utod nga kag nga si alias Nonoy nagpangayo sang bulig. Ginsita naman sang gwardiya ang mag-utod apang ginhambal ini sang duha nga isang bala ka lang bagod nga naga-intras siya sa gamo. Kainas ang kagahon samtang nag-duty, nag-abot ang mag-utod sa vicinity sang mall kagin istorya sang eksakto ni Alice Nonoy apang sa makuha kuntani ang cellphone sang biktima sa iyang podium. Hinali lamang ini kagin sumbag ni Alice Tuto kagin patupan man sang inumol sang isa pa ka suspect. Gintayaan pagit ini sang pusil ni Alice Junjun rason nga wala nakahulag ang gwardiya samtang padayon ini nga ginasaputi ni Alice Tuto. Sang nakatinguha si Nonoy nga makahulag, iya gintiklod si alias Tuto kaghana pakuntani sang suspect nga agawan ang iya issued firearm apang naunahan sini sang paglutang kag naigo sa tiyan si alias Tuto. Nagpalagyo naman si alias Junjun apang liwat nga nagbalik sa lugar nga may gindala nga upod apang may mga otoridad naman sa lugar nga sang nagbalik si alias Junjun rason nga ini ang naaresto. Samtang nakahunong na sa Pabia Municipal Police Station ang gwardiya kag si alias Junjun kag porsigud naman nga magbasaka si sa ang gwardiya batok sa mag-utod kag tripping ang ginalantaw sini nga motibo sa krimen.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagpainsang balor 5 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government sa pag-rehabilitate sa Tansa Public Cemetery. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, ang 5 million ang para sa pagpalapad sang kapasidad sang Tansa Cemetery paagi sa pagdugang sang mga nitsu. Dugang pa sang alkalde nga sa phase 1, 200 ka mga apartment type nga nitsu ang ipatukod. Nalakip man sa pondo ang pagkutkot sa mga tulaan kag pagguba sa mga daan kag delikado nga mga nitsu agud makatukod sang bag-o. Magluwas sa Tansa Cemetery, ginalauman man nga kayuhon ang Quintinsalas kag Jeros Public Cemeteries. Katuyuan sini nga magbuligan kag mahatagan sang disente kag organisado nga lugar ang mga nagtaliwan na.
17: Alas 5:37 ang masunod naman nga mga balita nga inyong mabatian igadulong sa Kaluan. Sang Clinica DTX 500 ang palayalibs with the sugar sugarcane extra. Sa may mga diabetes, sa may hindi makatulog sa tiyan sa kagabihon, mag-Clinica DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulg ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Clinica DTX 500, the superior antioxidant. Ginakabig ang peer pressure bilang isa sa mga rason nga nagatulod sa mga pamatanon o kung mga nagedad 15 to 24 anyos nga nagapanigarilyo kung sa diin nagapangaduha ang Western Visayas sa bugos ng Pilipinas base sa data. Sunod sa Commission on Population and Development o kung CPD Region 6, yara sa 15.7% sang populasyon sa mga pamatanon sa rehiyon sa nasambit ng edad ang nagapanigarilyo samtang yara naman sa 32.1% ang nagakonsumo sa makahulubog ng ilimnon. Payag ni CPD 6 Director Harold Alfred Marshall sa mga magbarkada kung wala gapanigarilyo o kung nagainom kung kaisa ginatawag nga wala nagapakisama. Kinahanglanon sang ang pagpasangkad sang health education programa sa mga ahensya sang gobyerno angot diri kay nagakaigo nga paghiya sa mga ginikanan.
2: Ginkilala ang Pasig City bilang top sa Health Excellence and Leadership Award 2026 sang Iloilo Provincial Health Office. Sa ginpatigayon nga awarding ceremony sang Webes Hulyo 30, nakakuha ang Pasig City sang first spot, gaginasunda naman sang Banwa sang Pavia, second naman ang Banwa sang Carles, third runner-up ang Banwa sang Batag, kag ikaapat naman sa pwesto ang Banwa sang Concepcion. Ang tagsa ka mga LGU nga top performing sa paghatag sang quality health services sa ila pumuluyo ang nakabaton sang cash incentive nga banagabalor sang 100,000 pesos tubtub 200,000 pesos. Magluwas pa dira ang Banwa sang Tigbawan, Lambunao, San Enrique, Gimbal kag Putotan ang nakabaton sang tig 50,000 pesos. Nahibaluan nga ang Health Excellence Leadership Awards ang isa ka tuigan nga pagkilala sa Iloilo Provincial Health Office sa mga LGU nga may outstanding performance and leadership sa sektor sang healthcare. Sa mensahe ni Pasig City Mayor Stephen Palmares, iya ginpahayag nga ang kadalangan nga ila nakuha ang bunga sa pagbinuligay sang LGUs sang guniang panglunsod sang Pasig City kag mga empleyado sang City Health Office.
4: Balitang National.
7: Balitang National.
17: Alas 5:40 ng aton oras, sa detalye naman banwang sa aton balita nasyonal ginadulong sa inyo sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi, maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makaliko kita sa mga balatian, ilabi na sang balatian sa panit. Kasubong sang buni, katikati, punggod kay iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na anti-microbial soap pa. Ginpatag ni Vice President Sara Duterte nga wala siya sang personal nga hiligot-anon kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. apang nagapadayon ang iya pagbalabag sa pamaagi sang pagdumaras sang administrasyon. Sa isa ka interview sa The Hague, ginpahig ni Vice President Sara nga ang iya mga kritisismo ang base sa pagpanilag sini sa presidente bilang leader sang pungsod kag indi sa iya bilang isa ka tawo. Suno sa Vice Presidente, wala gid siya sang personal nga hiligot-anon kay Marcos Jr. kag ang tanan niya nga mga pahayag batok sa administrasyon kabahin lamang sang iya kinamatarong. Madumduman nga nagupod sanday Marcos kag presidente kag Duterte sa eleksyon sang 2022 bilang kandidato sa pagka-presidente kag Vice Presidente. Apang sa ulihi nagbugnaw ang ilang relasyon sa politika nga nagresulta sang pagresign ni Duterte bilang secretary sang Department of Education.
2: Sa dugang nga balita national, pag-release ang tax records ni Attorney Man Scarpio kag sang iya asawa nga si Vice President Sara Duterte dapat anay ipaidalom sa husto nga proseso sa korte. Suno kay Carpio, ginarespeto nilang authorities ang Senate Impeachment Court kag magapadayon sila sa pagsunod sa legal nga mga proseso. Apang may mga legal nga konstitusyonal nga pamangkot kun bala insakto ang paghatag sang permiso sa Bureau of Internal Revenue o kun BIR nga ipagwa ang ila tax records. Dugang pa niya, wala sang pamatuod nga may tax deficiency o kun tax assessment nga gin-issue ang BIR batok sa ila. Gani para kay Carpio, ini nga mga issue dapat desisyonan sang korte kag ini pinaagi sa pampubliko nga diskusyon.
4: Balita International. International.
17: Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton balita international, ginadulong naman sa kalawans ang extend the food supplement for men with maca and clavuasca. Para sa pirmi lang ginakapoy, madasig ka po yun, mga hina ang tuhod, nagapaayo man inis ang sirkulasyon sa aton dugo, kaya nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Nagpangayo sang bulig ang mga otoridad sa Ceuta sa Spain matapos ang pagdagsa sang linibo ka mga migrants sa gamay nga teritoryo sang Spain sa naminhan nga bayan sa Africa. Naibulaan nga naghingyo sila sa Madrid nga magdeklarar sang national emergency kag magpadala sa mga soldado agad mapabakod ang seguridad sa border. Sa mga video nga nakuha sa Tarajal Beach, makita ang linibo ka mga migrant kag kalabanan sa maini ang mga murukan nga nagtabok sa breakwater kag nagdalagan pa sa baybayon kag sa mga dalan agad nga makasulod sa teritoryo sang Spain. Kalabanan sa mga nagatinguha nga makakadto sa Spain amo ang mga pamatanon nga kalalakinaan, kababaihan kag mga kabataan nga kaupod sang ila pamilya. Suno kay Ceuta Regional Government Head Juan Jesus Vivas, kinahanglan ang dugang puwersa sang pulis kag militar agad nga mapabilin ang seguridad sang pungsod. Nauna na nga gitpahig ni Vivas nga puno na ang mga migrants sa reception center sa Ceuta kag ginatos na ka mga migrants ang napilitan nga magtulog sa mga dalan. Naglala naman ang liwat nga tensyon sa border sang Spain kag Morocco bawod sang pagdamo sa mga migrants nga nagapaninguha nga makasulod sa Ceuta, lakip na ang mga nagalangoy agud lamang makasulod sa Spain. Madumduman nga sang 2021, masubra sa 8,000 ka mga migrants ang nakasulod sa Ceuta sa sulod lamang sang duha ka adlaw sa isa sa pinakamalapad nga border crisis sa tunga sang Spain kag Morocco.
2: Sa dugang nga balita international, 5 ang patay matapos ang pagpanalasa sang mabaskog nga hangin sa Rio de Janeiro sa Sao Paulo sa Brazil. Sandig sa report, nagbilin sang tuman nga kahalitan ang hangin nga naglabot sa kabaskugon sa 100 kilometers per hour nga gintunaan sa pagkatumba sa mga kahoy kag poste sang kuryente. Bangod sini, madamong ang mga panimalay ang nagdulaan sa supply sang kuryente kag pila naman ka mga kalsada ang temporaryo nga hindi maagyan bangod sa mga debris nga nagkalatumba nga puno kang poste. Padayon naman nga nagapanawagan ng lokal nga gobyerno sang mga nasambit nga area sa mga residente nga magpabilin sa sulod sang Ila Balay para sa ila kaluwasan.
7: Balitang Sports, Sports, Sports.
17: Kagkaroon sa detalye naman banwas ang balita sa patagsang sports, ginadulong naman sa kalawan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CFUs ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics, nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, this is fortified the probiotics. Magapatigayon si Olympic gold medalist Tydeline Diaz sa isa ka world-class weightlifting competition sa Pungsod. Ang It's the Lip-Off, official nga paghiwaton sa masunod nga bulan kag pangunahan ni Diaz kag sa iabana kag coach nga si Julius Naranjo. Katuyuan sa nasambit nga turnyo nga mas mapabantugod pagid ang sport nga weightlifting sa Pilipinas. Suno kay Diaz nga nagabot na ang husto nga tion agud nga magpatigayon ang nasambit nga kompetisyon matapos ang lima katuig sa nakuha niya ang unang Olympic gold para sa Pilipinas. Paghihwaton ang kompetisyon sa Agosto 15 kag 16 sa Makati.
7: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
2: Ginpasundayag ni Miss Supranational Philippines 2026 Katrina Ligado ang katahum sang Pilipinas paagi sa iya gumamela inspired national costume sa costume showcase sang Miss Supranational 2026 sa Poland. Gindisenyo sang fashion designer nga si Mitch Viray ang costume nga ginbase sa pula nga gumamela, isa ka bulak nga masami makita sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas. Sino sa beauty queen nagasimbolo ang gumamela sang kabakod, kusog kag home, mga kinaiya nga gusto man niya ipakita samtang ginaprepresentar ang Pilipinas sa international pageant. Angot sini, target ni Katrina Ligado nga mapauli ay kaduha nga Miss Supranational Crown sa Pilipinas 13 katuig matapos ang kadalakaan ni Mutia Datu sang tuig 2013. Pagahiwato ng Coronation Night sa Agosto 1.
17: Ginatamyaw aray naton, shout out lang sa pamilya Turo kag pamilya Sandig dira sa Banwas ang San Joaquin, Iloilo. Happy viewing kag happy listening. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippines Standard Time alas 5:47. Kagamit tuban ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast.
2: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian man kita worldwide. Pinaagi sa atong official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Standby, magasunod sa diligid lamang madugay ang agenda upon sa Billionario News Channel. Sa ngalan sang bugos ng puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita na si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
17: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo,
2: K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
18: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. D3 Bio.
19: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
1: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
7: Mahigpo pala ang imo dugo?
20: DTX 500!
7: Masamig ka pala ang gina-energy?
20: DTX 500!
7: Ang DTX 500!
20: Ang nagatinlo sa imo mahigpo nga dugo?
7: Gasa masami,
20: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy?
20: DTX 500!
7: Masaliga DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
20: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
20: Mighty C.
7: Ang alkaline ng vitamin C.
23: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag 1 capsule, 3 after 1 week, namigid ang akong nga paming salamat sa My TC.
7: Mabaka butika.
20: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata, gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuloy luan ang mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
24: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
7: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
25: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman?
26: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaga.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan
3: sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa KKB, ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Sa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
6: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
6: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
6: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
11: Tigasi!
9: Tigalapa!
11: Tigasay!
9: Tigaplansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
9: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
9: Supplement for men!
11: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
9: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
11: para sa tigasing performance.
9: Extend food supplement for men.
3: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo.
1: Kagakontrolar
2: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Sa rigas.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
3: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
5: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makakas, magabuti ka.
5: D3 Bio.
7: With Vizio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
5: D3 Bio.
7: Ang D3.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: D3 Bio.
5: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
5: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
5: Yung may D3.
7: Makakas, magabuti ka.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM Philippines.
10: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: may kinakasuhan, mayroon namang nakakalaya. Si Senador Bong Revilla, pinayagang makapagpiansa. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Ghost Electricity, Senator Loren Legarda at anak na si Congressman Leandro Leviste, isasalang sa preliminary investigation para sa kasong graft at plunder. Dating DOE Secretary Alfonso Cusi, iimbestigahan din. Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras, isosobina ng NBI, kaugnay ng umanoy, honey trap plot. Dahil sa flood control scandal, Contractor Edwin Gardiola nahaharap sa 20 kaso ng malversation. Bail granted, dating Senador Bong Revilla pansamantalang makakalaya. Meralco nakalikom daw ng 30 billion pesos mula sa consumers dahil sa system loss charges. Ang gastusin dapat sagot ng distribution companies ayon kay SP Wind. Exclusive mga manlalaro sa MPBL, nangangamba sa karera sa gitna ng game-fixing allegations sa liga. At history made, SB19 nagpasiklab sa Lollapalooza Festival sa Chicago.

0: legal battle ahead para sa mother and son na sina Senator Lauren Legarda at Batangas Congressman Leandro Leviste. Under preliminary investigation na ng ombudsman ang mga reklamong graft and plunder laban sa mag-ina dahil sa solar projects na nakakahalaga umano ng 10 billion pesos. Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
1: Iniakyat na ng Office of the Ombudsman sa preliminary investigation ang mga reklamong plunder, graft at conflict of interest laban kina Senador Lauren Legarda, ang anak niyang si Batangas Congressman Leandro Leviste at dating Energy Secretary Alfonso. Kaugnay ito ng 10 billion peso solar service contract na nakubra ni Leviste na binansagan ni Ombudsman Remulla na Ghost Electricity.
2: Di ba meron tayong mga ghost projects na inaano, binitira? Dito, Ghost Electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa.
1: Ikiniit ni Remulla na labag sa batas ang ginawa ni Leviste.
2: Yung kay Leandro Leviste naman ay mabigat na kaso kasi yung kanilang pagkahawak na eksklusibo sa solar ay talaga nagdulot ng damage sa ating republika. Sapagkat hindi naman sila tumupad sa kanilang dapat tuparin at hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin.
1: Ipinunto ni Remulla na hindi naman makakakubra ng government contracts at agreement si Leviste simula noong 2014 kung hindi sa tulong ng kanyang ina na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance noong panahon na iyon. Ayon sa Ombudsman, Enero pa ng kasalukuyang taon nang simula ng anti-graft body ang fact-finding kaugnay ng reklamo. Matatanda ang noong Enero rin nang i-terminate ng Department of Energy ang 33 specific contracts sa ilalim ng kumpanya ni Leviste dahil sa mga hindi natupad na commitments at kabiguang mag-deliver ng renewable energy capacities. Wala pang pahayag sa ngayon si Legarda, Leviste at Cusi ukol dito. Para sa agenda, John Riz Calata, Billionario News Channel.
3: Nasa 20 kaso ng malversation ang inihahanda ng ombudsman laban sa kontraktor na si CWS Party List Representative Edwin Gardiola. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, nakasailalim na sa preliminary investigation si Gardiola dahil sa umano'y illegal na pagkakasangkot sa mga kontrata ng gobyerno.
2: Yung unang kaso, kontraktor 'yon, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman, ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam nyo na yung conflict of interest.
3: Unang iniulat ng Billionario News Channel, ang half a trillion financial transactions ni Gardiola. Nagbunso dito sa pag-freeze ng kanyang mga asset.
0: Far from over ang world war sa pagitan ni na Senators Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Ang bagong hirit ni Ping sa agenda report ni Hannity.
4: Hinahanap ni Senator Ping Lacson ang sincerity ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Mismong si Cayetano raw kasi ang nakiusap ng ceasefire sa pamamagitan ng ilang miyembro ng majority bloc para raw maituon ang Senado sa legislative work. Pero pagdating sa publiko, itinanggi rin daw ito ni Cayetano.
5: Imbestigan ang dapat imbestigan. Wala naman nagsasuggest ng kung ano-ano. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Tinanong ako ng isang senador na habang inaayos natin lahat, wala pa naman members yung ibang committee, habang hinihintay natin ang SONA, yung LEDAC, ano ba tingin mo, Alan? So, sabi ko, walang problema ako kung ano na sa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo.
4: Ayon kay Lacson, nagsimula ang mga paglapit ni Kayetano.

0: Iba na ang sinabi ni Cayetano.
1: Sa sinabi po ni Sen. Erwin, mahinaharangan daw po na minority senators yung BRC hearing next week.
0: Tila ironic din daw para kay Lacson ang sinabi ni Cayetano na bumalik sa legislative work ang Senado dahil ang kampo naman daw nito ang nagsimula ng kudeta noong May 11 na siyang dahilan para maantala ang normal operations nila. Nakabalik lang daw sa regular work ang mga senador nang mahalal si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore noong Hunyo na kalaunay naging SP rin. Una nang inilantad ni Lacson ang umano'y ghost projects sa Taguig City na balwarte ni Cayetano. Bagong pasabog ni Lacson, may apat na iba't ibang slow protection projects sa iba't ibang lugar sa Taguig na awarded sa 4 different contractors. Pero pare-pareho lang naman daw ang picture na ginamit para ma-report na completed, billed at paid ang mga ito. Meron din umanong isang proyekto sa Taguig na mistulang na itala bilang may progress. Pero pareho pa rin ang itsura sa isang larawan kahit nasa 3 buwan na ang lumipas. Nagpasa na si Lacson ng findings ng kanyang kampo sa Office of the Ombudsman. Wala pang bagong komento ang Cayetano Camp sa mga pahayag ni Lacson sa ngayon. Pero dati na niyang iginiit na walang ghost projects sa Taguig. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
2: Samantala, halos kontrolado raw ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga DPWH projects sa Taguig sa pamamagitan ng isang ecosystem. Ayon kay Senador Ping Lacson, natuntun na ang money trail ng umano'y kickbacks, 10% sa principal, 2% sa kung tawagin ay boys at 6% sa bids and awards committee. Dahil dito, napipilitan daw bumawi ang mga kontratista sa pamamagitan ng ghost, substandard at overlapping projects. Wala pang pahayag sa ngayon ang kampo ni Cayetano.
3: Pansamantalang nakalaya si former Senator Bong Revilla matapos pagbigyan ng Sandigan Bayan ang kanyang petition for bail. 1,000,000 piso.
4: Habang inaayos natin lahat, wala pa naman members.
3: Kaugnay na umano'y 92 million peso ghost project sa Pandi, Bulacan. Binasura naman ng korte ang petition for bail ng mga kapwa-akusado niyang dating DPWH Bulacan officials, kabilang sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. May malakas daw kasi na ebidensya para sila ay idiin sa kaso.
2: Konting hintay na lang, yan ang mensahe ni DPWH Secretary Vince Dizon sa mga umano'y ebidensya sa flood control scandal laban kay former House Speaker Martin Romualdez. Pinangunahan din ng kalihim ang panibagong inspeksyon sa mga lumang drainage sa Maynila. Narito ang agenda report ni Mike Carazon.
5: Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na mailalatag na ang mga ebidensya laban kay former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scandal.
6: Naglabas na yung ombudsman nung kanyang 100 plus pages na preliminary investigation. I think ngayon pabayaan na lang nating umusad yung proseso. Pero tingin ko, sabi nga ni ombudsman at ng pangulo natin, hindi na magtatagal. Konti na lang.
5: Balik Maynila ngayong araw si Dizon para sa panibagong inspeksyon.
6: Kung naalala nyo, a few months ago, natapos tayo dun sa may avenue sa Santa Isabel. Nagpalit tayo ng mga lumang drainage na tingin ko mga 1950s, 1960s pa to eh. No, sa tagagang hindi pa napapalitan to, nakita nyo naman, napakaliliit. Kung ano yung ginawa natin sa Santa Isabel, na pinagaki natin yung mga drainage, yun din ang gagawin natin dito.
7: Dahil wala pang budget ang DPWH, reklaging muna ang pansamantala nilang solusyon para maipsan ang bahas sa tag.
6: Pagtiisa na lang natin to habang dinideklag natin, hopefully kahit papano, pinapagana na rin natin yung pumping station sa Abad na hihigop ng tubig dito.
5: May babala rin ang kalihim sa mga umunoy ng babara sa mga kanal.
6: Kung sino man ang mga nananadya at nareksasabotahe, iba dapat ipakulong lahat yun, ihuliin dapat yun. So makikipagtulungan tayo sa MMDA na mahuhuli yung mga lukulukong yan.
5: Target ng DPWH na manghingi ng halos 1,000,000,000 piso sa 2027 budget para masimulan na ang pagpapalit sa lumang drainage sa TAF. Para sa Agenda, Mike Carazon, Billionaire News Channel.
3: Demolition job ang tingin ni newly appointed Health Secretary.

0: Jose Britanio Pujalte Jr. sa reklamong isinampa laban sa kanya sa Presidential Complaint Center. Humihiling ng suspensyon ng anonymous complainant dahil sa umano'y pagsusugal ng kalihim sa kasino gamit ang ilang alias. Itinanggi ito ni Pujalte at sinabing nasa Soler siya noong July 20 para sa lunch meeting kasama ang mga gobernador ng Sorsogon at Masbate. Sa pagpupulong daw nila pinag-usapan ang problema ng overcrowded hospital sa mga lalawigan.
1: Arestado sa entrapment operation ng NBI ang isang sikat na talent manager dahil sa umano'y human trafficking. Pero matapos mahuli, isiniwalat nito ang isa umanong honey trap plot na kinasasangkutan daw ng ilang politiko. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, nagulat siya ng live mula sa NBI sa Pasay. Andrea, nakaka-curious naman yan. Ano yung honey trap operation?
2: Corina, isang kilalang talent manager na umano'y nambubugaw ng kanyang sariling talents ang naaresto nga ng NBI National Capital Region. Pero kasunod nga ng kanyang pagkakasakote ay ang paglantad din niya sa isa umanong honey trap plot kung saan mga malalaking opisyal daw ng pamahalaan ang sangkot. Pagkatanggap ng marked money, agad na pinasok ng mga operatiba ng NBI-NCR ang kwartong ito sa isang sikat na hotel sa Maynila. Nahulog na kasi sa kanilang patibok ang kilalang talent manager na subject ng entrapment operation dahil sa umano'y pambubugaw sa kanyang limang alaga. Hindi niya alam na undercover agents na pala ng NBI ang kanyang katransaksyon. Bago ang pag-aresto, nakuhanan pa ang sunod-sunod na pagpasok ng biktimang mga babae sa kabilang silid na nagsilbing waiting area para sa mga ito. Ayon sa NBI, bago ang mismong operasyon, personal pa raw na nagpadala ng mga litrato ng kanyang mga alaga ang sospek para umano pagpilian ng kliyenteng undercover agents. Naglalaro umano sa 40,000 hanggang 100,000 pesos ang presyo ng inaalok na mga serbisyo, kabilang na ang umano'y trophy services na pwedeng humantong pa sa pakikipagtalik. Pero kasunod daw ng kanyang pagkakaaresto ay ang kanya ring pagpiyok sa isa pa umanong mas malaking plano. Kinontrata raw kasi siya ng isang dating mambabatas para i-frame si Executive Secretary Ralph Recto sa isang honey trap plot.
3: Gustong gamitin tong grupo na to para magano ng character assassination, yung parang term na ginamit. Si Congressman, former Congressman Jing Parras, siya yung kumausap, kumontak dito sa ito sa pimp, itong nagbubugaw nito. Ang tawag ko dito si Epstein. Base dun sa kwento nung inibistigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon kay dun sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs, tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities.
2: Lumalabas pa sa sinumpaang pahayag ng suspect na isang incumbent congressman umano ang financier ng naturang plano. Apat na babae raw ang kinontrata at kasama ang bugaw na talent manager ay susuhulan sila ng 1 milyon bawat isa.
3: Siguro may ugnay na namin to sa destabilization, so we will investigate this. Papatawag natin si dating congressman Jing Parras at si congressman Leandro Libiste na according sa statement nitong mga to, ang magpopondo doon sa gastos dahil malaking amount yung ibibigay ay si Congressman Leandro Libiste.
2: Nasa kustodiya na ng NBI ang suspect at nahaharap sa reklamong qualified trafficking in person. Corina, sinubukan na nating kunin yung panig ng mga sangkot na politiko pero wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, posibleng ngayon o bukas daw ay iisuhan na ng subpoena sina dating Congressman Parras at si Congressman Libiste. May mga abogado rin daw na sangkot dito na siya umanong nag-aayos ng supposed cases na isasampa laban kay ES Recto kung natuloy lang yung plano kapag natukoy na raw kung sino yung mga ito ay pati sila ay ipapatawag ng Bureau. Gumugulong na rin, Corina, ang digital forensic o yung pagsilip sa mga devices o gadgets ng nahuling suspect. Corina.
1: Okay, so binanggit na yung pangalan ni Ginoong Parras at ni Ginoong Libiste. So bakit hindi pa ihayag yung pangalan ng manager kung huling-huli sa akto?
4: Corina, madalas kasi sa mga ganitong trafficking cases, very sensitive, ano, kaya madalas ay hindi binabanggit yung pangalan ng talent manager o yung pati yung mga biktima. At pero sa mga lumutang na mga articles sa social media at mga haka-haka sa social media ay nabanggit na rin naman yung kanyang pangalan, Corina.
1: Ayun, okay. So hihintayin na lang natin ang kumpirmasyon, ano? So may pahayag na ba si Executive Secretary Ralph Recto? Or even from, say, Senator Loren Legarda tungkol dito?
4: Corina, sinubukan natin kunin yung panig ni Executive Secretary Ralph Recto, pero wala pa siyang pahayag, Corina. Ano? Pero si, imbes na si Senator Loren Legarda, ang sinubukan naman natin kunin ng panig ay yung kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste, pero wala pa siyang pahayag. At pero sa kanyang series of social media posts, eto, sinabi niya na wala raw siyang kinalaman doon at naging defensive at nagpakalat daw ng fake news yung isang mataas opisyal ng gobyerno na tila nang bababae daw sa isang business center sa Makati. Sinabi niya pa na ilang buwan niya na daw hindi binabanggit yung pangalan nito kasi pinayuhan daw siya na hindi siya kailangan siraan dahil sira na umano ito. Pero wag niya sanang masamain na may mga nagpapadala ng impormasyon tungkol sa kanya kaya Congressman Leandro Leviste. Corina.
1: Ayan, so hihintay na lang natin ang pahayag naman ni Executive Secretary Ralph Recto. Maraming salamat, Andrea Salve, nag-uulat live mula sa NBI sa Pasay.
0: Matapos ang hinihinalang game manipulation sa laro kontra Bulacan Cuyas, sinibak ang Bacolod Maskara sa natitirang season ng Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Matapos patawan ng permanenteng ban ang mga coach at player ng koponan, damay din umano ang karera ng ibang manlalaro. Narito ang exclusive agenda report ni Zeus Valdez.
5: Matindi ang naging epekto ng parusang ipinataw ng MPBL sa Bacolod Maskara. Hindi lamang ang koponan ang nawala sa liga. May mga manlalaro ring nagsabing bigla na lang nahinto ang kanilang mga pangarap. Isa sa kanila ang Filipino-American forward na si Desmond Price. Ayon kay Price, dumating siya sa Pilipinas hindi lang para maglaro sa MPBL, kundi para makabuo ng mas matibay na resume para sa susunod na PBA rookie draft. Iniwan pa nga niya mas malaking kita mula sa isa pang MPBL team na mas mataas ang standing para lamang magkaroon ng mas malaking pagkakataong maipakita ang kanyang kakayahan sa Bacolod.
6: Honestly, shocking because now kind of like left out, but I'm kind of like trying to figure out what to do.
5: Bago natapos ang kanyang kampanya, nag-average si Price ng 23.1 points per game sa 7 laro at naging leading scorer ng Bacolod. Tila wala rin siyang kinalaman kung totoo man na may naganap na point shaving sa koponan. Sa kontrobersyal ng laro laban sa Bulacan Cuyas na ngayon ay kabilang sa mga sinisilip ng mga investigador, napansin na marami na inilabas si Price sa laro, may mahigit 6 na minuto pa ang natitira. Bago pa man siya maupo sa bench, makikita rin sa ilang huling possessions na hindi na napupunta sa kanya ang bola sa kabila ng pagiging leading scorer ng koponan. Nananawagan naman si Quezon City Congressman na dating PBA coach and player Franz Pumarin ng mas maigpit na pagbabantay sa MPBL. Ayon sa kanya, dapat ay naagapan na agad ang kahinahinalang pangyayari sa loob ng court imbis na hayaang matapos ang laro. Maghahain din siya ng resolusyon sa kamera para maimbestigahan ang umano'y game manipulation at mapalakas sa mga panuntunan laban sa mga katulad na insidente. Pero para kay Desmond Price, ang pinakamalaking hamon ngayon ay hindi na ang susunod na laro, kundi ang patunayan sa mga susunod na magbibigay sa kanya ng pagkakataon na ang kanyang paglalaro at hindi ang kontrobersyang pumayot sa Bacolod ang dapat maging sukatan ng kanyang karera.
6: For me, being here means a lot because I get to wear not only my dad's last name and I get to carry my family's name. We come from a family of integrity and they raised me to always do the right things.
5: Habang hindi pa tapos ang investigasyon, nananatiling hindi tiyak kung ilan pa ang posibleng madawit sa kaso. Posible rin kasi umanong may iba pang mga koponan na sangkot din sa game fixing. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Billionaire News Channel.
7: Another global milestone for OPM. SB19 made history as the first homegrown Pinoy act to perform sa Lollapalooza in Chicago. Kinanta ng P-pop kings ang ilang nilang massive hits tulad ng Dam, Gento, Visa, and MAPA. They also treated the crowd with a live debut ng latest single nila na Lawless. May pasample rin sila ng kanilang version ng Mga Kababayan ni Francis M., which is part of the soundtrack ng upcoming DreamWorks film na Forgotten Island. Here at home, Puyat Man, dagsa pa rin ang 18 sa watch party organized by the Department of Tourism sa Rizal Park Open Air Auditorium. The Rizal Monument also lit up in blue in honor of our Mahalima. Singer Nadine is back. Nirelease na ni Nadine Lustre ang bago niyang kanta titled Personal. Tungkol ito sa pagiging confident and embracing change even in the face of criticism. This is her first single since Overgrown, which came out in 2023. Bukod sa music comeback, abala rin ang president sa ilang business ventures at sa bagong series na Love Siargao, where she stars alongside Alden Richards.
1: Pagtigil ng korte sa wage hike sa Metro Manila, kinondena ng ilang labor group. At asawa ni VP Sara na si Man Scarpio, kinwestiyon ang paglabas ng kanilang financial records. Susunod yan sa Agenda.

0: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa EDSA West Avenue. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Mabagal naman ang northbound lane. Patong-patong na ang mga panukalang batas na layang o layong tanggalin ang system loss charge sa kuryente. Para kay Senate President Wing Gatchalian, dapat distribution utility ang sumalo rin sa babayarin. Narito ang agenda report ni Hannah T.
1: Aabot sa tinatayang 45 billion pesos ang nabayaran ng mga consumer sa system loss charges sa kuryente noong nakaraang taon. Yan ang tansya ni Senate President Wing Gatchalian matapos ibunyag ng Energy Regulatory Commission o ERC na umaabot sa 30 billion ang nakolekta ng Meralco pa lang sa system loss charges noong 2025. Lumabas ang mga bilang na ito habang sinusuri ng Senado ang iba't ibang singil sa kuryente kasabay ng panukalang alisin na ang system loss charges sa mga binabayaran ng mga consumer. Ang 30 billion ay tumutukoy pa lang sa Meralco ayon sa ERC na nagsisilbi sa humigit kumulang 70% ng merkado ng kuryente sa bansa. Kapag isinama ang koleksyon ng electric cooperatives o ECs, pwedeng umabot sa 45 billion ang kabuuang system loss charges na nabayaran ng mga consumer. Ang system loss ay tumutukoy sa kuryenteng hindi nakakarating sa ating mga consumer. Kabilang dito ang technical losses o ang kuryenteng nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution lines. Meron ding non-technical losses gaya ng mga illegal connection, pagnanakaw ng kuryente at meter tampering. Sa ilalim ng batas, kasama ang losses na ito sa ating mga buwanang bill sa kuryente. Para kay Gatchalian, distribution utilities na ang dapat sumalo sa mga gastusing ito.
2: I think that 45 can be absorbed by the distribution utilities. They just need to be efficient. Kaya ngayon nung narinig ko nga yung mga ibang EC na dapat VAT zero rating. Eh pag nag-VAT zero rating tayo, paano tayo magpapatayo ng eskwelahan? No, wala na tayong makokolekta ng buwis. Di ba? Paano tayo magpapatayo ng tulay, kalsada? No, kung lahat tatanggalan natin ng buwis, wala na tayong panggastos sa social services natin.
1: Itinuro rin ni Gatchalian ang mas malaking bahagi ng bill sa kuryente. Umaabot daw sa 60% ng kabuuang bill ang generation charge na kabilang ang mga fuel cost na pinapasa rin sa mga consumer. Dapat din daw suriin ng ERC ang fuel pass-through charges para matiyak na walang sobrang naipapasang gastusin sa publiko. Sinabi naman ng ERC na may nakahanda ng refund mechanism sa oras na mapatunayan sa audit na may distribution utilities o generation companies na nakapaningil ng higit sa pinapayagang halaga. Kung mangyari ito, pwede ring iutos ng komisyon ang pagbabalik ng sobrang nakolekta sa mga consumer. Sa kasalukuyan, nasa 8 panukalang batas sa Senado na naglalayong alisin ang system loss charges. Dahil dito, nanawagan si Gatchalian sa Department of Energy at sa ERC na maghanda na ng mga implementation plan habang pinapabilis ng mga mambabatas ang pagtalakay sa mga panukalang ito. Para sa Agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Aabot daw sa 4 na milyong Pilipino ang makikinabang sa isinusulong na tax exemption sa mga kumikita ng 350,000 pesos taon-taon. Pero 48 billion pesos din umano ang mawawala sa gobyerno. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Pinky Webb.
3: Target ng House Ways and Means Committee na tapusin na ngayong Agosto ang deliberasyon sa panukalang isama sa income tax exemption ang mga kumikita ng 350,000 pesos kada taon. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, kumpiyansa si Committee Chair Miro Kimbo na papasa ang panukala.
4: So that the timeline is by January 1, the edict of the President will already happen. But yeah. I think for tax administration purposes, it is always best to start at the start of the year.
3: Sa kabila ito ng magiging revenue loss na ayon kay Kimbo ay nasa 48 billion pesos hanggang 60 billion pesos. Trabaho na raw ng Finance Department na tugunan ito.
4: Obviously, we don't want anything that's revenue. We want to come up with revenue measures that are neutral, meaning that does not affect or not make the tax base more narrow.
3: Giit ni Kimbo, dapat pag-aralan ang utos ni PBBM na tanggalin na rin ang systems loss charges sa mga electricity bill. Ayon sa kongresista, pwedeng sagutin ng gobyerno ang inherent systems loss o yung hindi maiwasang pagkawala ng kuryente habang dumadaloy mula sa mga planta patungo sa mga tahanan.
4: But there's another ticklish issue there.
5: Which is,
4: when government pays for that, how much is that? Is that 65 billion just in, those are taxpayers' money. You need to make sure that if you're going to spend taxpayers' money, you need to make sure that the ones that benefit are not the rich.
5: Yeah.
4: So the counter argument for government to pay for that is you're actually subsidizing the middle income to the rich because they're the ones who consume the most electricity.
3: Suhestyon ni Kimbo, magkaroon ng direct subsidy program para may pambayad sa kuryente ang anyay poorest of the poor hanggang lower middle class. Para sa Agenda, Pinky Webb, Bilyonaryo News Channel.
0: Kuminsido si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando na may basbas ng Malacañang at malalaking kumpanya ang pagharang sa 85 peso wage hike sa Metro Manila. Para sa isang labor group, dapat na rin kumilos si Labor Secretary Francis Tolentino. Gross ignorance of the law. Kung tawagin ng Kamanggagawa Party List ang pagharang bigla ng Pasig RTC sa implementasyon ng 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Sa memo ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Representative Eli San Fernando na tila naka-impluensya ang malamang daw na pressure o panggigipit mula sa Malacañang at mga malalaking korporasyon sa naging desisyon ng korte.
6: Paano po mananagot ang mga, halimbawa mapatunayan later on that it was either ignorance or abuse, wala ho bang suspension ng mga judge?
7: Ang hinala ho namin, baka merong matinding pressure to galing sa taas kung para i-suspende itong wage order. Both sa malalaking kumpanya, Ma'am Corina, pati sa Malacañang. We all know that the executive secretary and the economic managers are firmly opposed to any wage hike.
6: Ah, ganun so, po tingin, ba yun? Oo.
7: Yeah, so tingin ho namin, merong politics at play dito.
3: Ayon kay San Fernando, pinag-aaralan na nila ang mga legal na hakbang para questionin agad ang irregular na desisyon ng korte. Dapat din daw masuri kung may pananagutan ang sino mang mapatunayang nagkamali o nagmalabis sa paglabas ng kautusan.
6: Pero ito po, kapag ito po'y nabaligtad, halimbawa, the legal process happens, ito ba'y magiging retroactive sa mga manggagawa?
7: Alam niyo kasi kung halimbawa mababaligtad at hindi ito ipinatupad, yung wage order ng mga malalaking kumpanya, say for example, meron pong tinatawag na double indemnity. So kung halimbawa't napatunayan na mali itong TRO o itong inilabas ng korte na nilabag nito kung ano yung nakasulat sa labor code at hindi ito ipinatupad ng mga negosyo, malalaking negosyante, kailangan po nilang bayaran ng doble yung kanilang mga manggagawa.
3: Pinabulaan na naman ni Federation of Free Workers President Attorney Sunny Matula ang nakasulat sa court order na unprecedented ang 85 peso wage hike. Anya, bagamat ito ang pinakamalaking increase sa NCR sa nakaraang mga taon, hindi ito ang masasabing pinakamataas kung porsyento ang pagbabatayan. Anya, ang 12.23% adjustment sa ilalim ng wage order number 27 ay mas mababa pa kaysa sa halos 40% umento na ipinatupad noong 1989.
8: Kaya palagay namin ay sa kasalukuyan ay hindi yan peculiar na sitwasyon o extraordinary. Ang extraordinary ay yung pag-interfere ng korte sa usapin ng pasahod.
6: So ano po ang aasahan po natin na, okay, established na hindi dapat nila ginawa yon. Ano po ang inyong balak gawin?
8: Palagay ko ay we urge the Secretary of Labor to file a motion na i-left yung TRO sapagkat walang jurisdiction ang korte. At kung hindi man ay mag-i-intervene kami bilang mga manggagawa para i-convince ang korte na i-dismiss yung petition for declaratory relief.
0: Sa ngayon, habang nakabinbin pa ang petisyon para sa TRO laban sa wage order, nilinaw ng DOLE na mananatili sa mga manggagawang nakatanggap na ng unang tranche ng 60 pesos ang kanilang dagdag sahod at hindi na ito maaring bawiin pa ng mga employer. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel hinga ng komento si Executive Secretary Ralph Recto kaugnay sa pahayag ni Congressman San Fernando, pero wala pa siyang tugon sa aming mga mensahe.
5: Illegal para sa labor groups ang pagtigil ng korte sa ipinangakong 85 peso wage hike sa Metro Manila. Narito ang agenda report ni Lian Bustillos.
9: Tinawag na pambubudol ng ilang grupo na manggagawa ang pagsuspinde sa nakadakdasa ng minimum wage increase sa Metro Manila. Tanghali ngayong araw, nagsagawa ng lightning protest sa mga health worker ng UST Hospital at mga miyembro ng United Private Hospitals Union of the Philippines para kundinahin ang pagharang ng Pasig RTC sa 85 peso wage hike sa NCR.
10: Ito sa labor code, yung Article 126, may paan din o not, dapat saklaw lang, may saklaw lang nito, dole lang. Pero wala, nakakalungkot, nangingialam na, RTC na taxa.
9: Pagdidiin ng grupo, labag sa labor code ang naging hakbang ng korte at maaaring magsilbing dangerous precedent para sa mga manggagawa sa ibang rehiyon ng bansa. Ito rin ang ipinunto ni Kamanggagawa Party List Representative Ellie San Fernando na dumaluk sa protesta.
11: Article 126 ng Labor Code, prohibition against injunction. Ibig sabihin, walang korte ang pwedeng maglabas ng temporary restraining order sa anumang wage order na ilalabas ng komisyon o ng mga wage boards.
9: Sinabi naman ni Labor Secretary Francis Tolentino na nakikipag-ugnay na ang DOLE sa ibang key agencies kabilang ang OSG para panindigan ng wage order. Nilinaw din ni Tolentino na ang mga manggagawang nakatanggap na ng wage adjustment ay hindi na kailangang isauli ang natanggap na dagdag sahod. Hindi rin daw maaaring hingin ng mga employer na isauli ng mga manggagawa ang naturang wage differential kung ikaltas ito sa mga susunod na payroll. Para sa agenda, Lian Bustillos, Bilyonaryo News Channel.
0: May bahagyang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry sources, posibleng mabawasan ang piso hanggang 1 peso and 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Pwede namang matapyasan ng 50 centavos hanggang piso ang kada litro ng diesel. Dala raw ng inaasahang ceasefire sa pagitan ng US at Iran ang rollback.
5: Nagbabala ang Philippine Amalgamated Supermarkets Association sa epekto ng tensyon sa Middle East sa mga retailer at consumer. Sa at the forefront ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ng presidente ng grupo na si Steven Kua na nakakaapekto sa negosyo ang pagtaas ng presyo ng langis at kuryente, pati ang palitan ng piso at dolyar. Dumadagdag din daw ang presyo ng raw materials, kaya posibleng sumunod ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
12: Damaging effect, no? Mm-hmm. You see, what's happening? Increase in oil prices, mm-hmm. power rates, salary, which was withheld, no? Otherwise, mm-hmm. you know, nagtaas na, and the exchange rate. So mm-hmm. it's going to affect raw materials of our suppliers, and eventually, mm-hmm. prices will have to go up.
0: Kampante ang House Prosecution Team na papanigan sila sa pagsisiwalat sa financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Hindi naman daw kasi sakop ng bank secrecy ang impeachment trial. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante.
13: Hawak na ng impeachment court ng bank at tax records ni VP Sara at ng asawa niya na si Attorney Man Scarpio. At bagamat nirerespeto raw nila ang otoridad ng impeachment court, kailangan daw munang maresolba through constitutional and judicial processes ang paglalabas ng tax records. Inaasahan na raw ng prosekusyon na haharangin ito ng kampo ni VP Sara, pero tiwala sila na sila pa rin ang papanigan ng impeachment court. gate din ang prosekusyon. Batay sa konstitusyon, hindi kasama ang impeachment cases sa mga sakop ng Bank Secrecy at Data Privacy Act.
14: Pinapakita rin dito na wala hong inaargabyado dahil merong due process na sinusunod. Ito ay hindi pinupolitika. Sana mawala yung kanilang perception na ito ay politika because ito ay pagtugon, pagsunod sa ating mga batas, sa ating republika.
13: Marinding iginit ng prosekusyon na hindi maaring mahiwalay ang records ng asawa ng bise sa mga dokumentong magiging ebidensya sa impeachment trial.
15: Ang ibig lang sabihin nito, ang kanilang properties are considered as conjugal properties. Tama, ang gusto natin tignan, yung kabuong yaman nakadeklara sa salin, yan ba ay accurate, complete, no? The full picture ng totoong kabuong yaman niya? Since conjugal properties sila, ibig sabihin, ang nakadeklara sa kanilang salin, no, kasama dito yung conjugal properties nilang mag-asawa.
5: Samantala, kahit sa huling bahagi pa ng paglilitis, posibleng magamit ang bank at tax records ng bise, posible raw na mapaaga ito dahil bukas ang prosekusyon sa posibilidad na matalakay na ang unexplained wealth pagkatapos ng presentation of evidence sa confidential funds. Para sa Agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
16: Naghain ng counter-affidavit ang ilang kongresista sa kasong isinampa ni Attorney Mance Carpio matapos isapubliko ang bank accounts nilang mag-asawa ni VP Sara. Dito inakusahan sina Representatives Rene Co, Antonio Tino, Terry Ridon at Joel Chua ng paglabag sa Bank Secrecy Law at Data Privacy Act.
17: I'm quite sure this is a mechanism para patagalin po itong kaso na ito. But like what I stated, this will get jumped. So, nakon ba tayong kaso? Ginagawa ko namin yung trabaho namin. So, kaya nakakita na aking nakasuhan dahil ginagawa niya yung trabaho bilang miyembro ng committee.
18: So, yung kinaso po sa amin is masasabi kong unusual. Diba? O doon sa sinasabi nila, may mga withdrawal na malalaking transaction ay unusual. Ito naman, masasabi ko naman, itong pinako sa amin ay unusual din.
16: Kabilang din sa respondents ang Anti-Money Laundering Council, maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Nanindigan ng ICC sa pagiging independent nito matapos batikusin ni VP Sara. Una nang tinawag ng vice na tuta ni PBBM at dating Senador Antonio Trillanes ang ICC. Pero giit ni ICC spokesperson Orian Maye na wala silang kinikilingan. Baseless din kung tawagin ng Malacanang ang paratang ng VP. Binwertahan din ni Trillanes ang bise. Anya, resulta ng malalimang imbestigasyon ang kasong kinakaharap ng kanyang ama na si FPRRD.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Pakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa hayo ni Jess Alimbawa.
4: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.

0: A brave new partnership is here, taking another bold step to bring real stories and trusted journalism closer to more Filipinos. Going beyond limits, Bilyonario News Channel is now on CLTV 36, expanding reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Camp Aguinaldo Gate. Moderate ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Umakyat pa ang bilang ng mga namatay sa malakas na lindol sa Japan. Nasa 35 na ang death toll at may ilan pang mga nawawala. Sentro ng search and rescue ang isang shopping mall sa Kumamoto Prefecture kung saan nangyari ang isang pagsabog matapos ang pagyanig.
2: We will continue to work closely with the police, fire departments, and the self-defense forces in coordination with relevant cabinet ministers to conduct a thorough and comprehensive search to ensure that no one in need of life-saving assistance remains.
1: Sa ngayon, libo-libo pa rin ang walang tubig at kuryente sa Kumamoto. Patuloy naman ang relief efforts ng gobyerno.
3: Muling uminit ang imbestigasyon ng U.S. Senate sa pinagmulan ng COVID-19 pandemic. Posibleng maharap sa contempt proceedings si Dr. Anthony Fauci, kaugnay sa umano'y pinondohang virus research sa Wuhan, China. Ang detalye sa agenda report ni Erica Christensen.
4: Isa si Dr. Anthony Fauci sa mga pinakakilalang mukha ng pandemya sa Amerika. Siya ang naging pangunahing tagapayo ng U.S. government sa paglaban sa COVID-19 at madalas nakakita sa mga press briefing noon kasagsagan ng krisis. Pero pagkalipas ng mahigit 6 na taon, hindi pa rin natatapos sa mga tanong tungkol sa kanyang papel. Ngayon, iniimbestigahan siya ng U.S. Senate para alamin kung naging tapat ba siya sa Kongreso tungkol sa mga research project na pinondohan ng U.S. government. Isa sa mga pinakasentro ng investigasyon ang paratang na ang National Institutes of Health o NIH na dati niyang pinaglingkuran ay posibleng nakapagpondo ng mga virus research sa Wuhan, China, mga pag-aaral na pinaniniwalaan ng ilang mambabatas na maaaring nakatulong sa pagkakabuo o pagkakalat ng COVID-19. Inaalam din ng mga senador kung alam ba ito ni Fauci at kung naging totoo ba ang kanyang mga pahayag sa mga nakaraang pagdinig ng Kongreso.
5: Are you aware that Dr. Shi, who worked for the Wuhan Institute of Virology, was said to, and I think in her own words, to have over 100 viruses that had not been previously published that could have been a close enough relative to create COVID-19? Are you aware of that?
4: Sa pagdinig, hindi sinagot ni Fauci ang marami sa mga tanong.
6: On the advice of counsel, I respectfully decline to answer based upon my rights under the Fifth Amendment.
4: Karapatan sa ilalim ng batas ng US na huwag magbigay ng pahayag kung maaari itong magamit laban sa kanya sa isang kaso. Dahil dito, posibleng maharap sa contempt of Congress proceeding si Fauci. Dati nang itinanggi ni Fauci na nagsinungaling siya o may itinago siyang impormasyon. Iginiit din niya na walang ebidensyang nagpapakita na ang NIH ay nagpondo ng uri ng virus research na inaakusan ng kanyang mga kritiko. Sa ngayon, wala pa rin anumang criminal conviction laban kay Fauci. Patuloy ang investigasyon ng U.S. Senate habang sinusubukan itong sagutin ang isa sa pinakamalaking tanong na iniwan ng pandemya. Kung paano nga ba nagsimula ang COVID-19 at kung may mga pagkukulang ba ang mga opisyal na namahala sa krisis. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel.
1: Handa raw silipin ng Justice Department ang mga kasunduan at legalidad kaugnay ng controversial PAC Silica Project sakaling umabot ito sa kanilang jurisdiction. Ayon yan kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T. Kasunod ng pagtutol ng ilang grupo dahil sa posible umanong negatibong epekto ng AI hub ng Amerika. Sa ngayon daw kasi nakapaloob pa ito sa sektor ng ekonomiya, kaya trade industry at DepDev ang may hawak. Kabilang sa mga pinangangambahan dahil sa proyekto, ang pagka-displace ng mga magsasaka at indigenous groups.
3: Tuloy-tuloy raw ang paghahanda ng gobyerno para matiyak ang mapayapang BARM parliamentary elections. Ang detalye sa agenda report ni Lade Cabagani.
7: Pinaiigting na ng gobyerno ang paghahanda sa papalapit na kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Ayon kay OPAPRO Secretary Mel Sarmiento, may close coordination na sila sa COMELEC at iba't ibang ahensya para masigurong malayang makakaboto ang mga residente ng BARM nang walang pananakot o intimidasyon.
8: Hiniling po nila ito, yung batas na ito, self-determination ang palaging sinasabi. Ibinigay po ng ating republika ito, ng Kongreso, ang self-determination. And hopefully, by electing the right leaders in the forthcoming election, they will be able to finally do things that will benefit the Bangsamoro people. And you would like to see the BARM region hindi lang po umahon sa kahirapan, kundi isang maging modelo ng lahat ng rehiyon sa Pilipinas.
7: Ang parliamentary elections ay bahagi ng normalization process sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ayon kay Sarmiento, ito raw ay susi para sa mas matatag na kapayapaan sa rehiyon. Sa ulat ng Climate Conflict Action Asia, mula Enero hanggang July 28, nakapagtala ito ng 611 violent incidents sa BARM na ikinasawi ng 235 katao. Ayon sa grupo, posibleng lalo pang tumaas ang tensyon ngayong nag-uumpisa na ang kampanya para sa BARM elections. Para sa agenda, Lade Cabagani, Bilyonary News Channel.
1: Tukoy na raw ng PNP ang mga mastermind sa pagpaslang sa political vlogger na si Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., dalawang negosyante na mag-partner ang itinuturong mga sospek. Ang motibo, personal na alitan dahil sa umano'y 8 million pesos na utang ni Alicia. Binaril ng riding in tandem noong July 17 sa Caloocan City si Alicia, na kilalang anti-Duterte at pro-PBBM vlogger. Una nang naaresto ang dalawang sospek na sila umanong gunman at driver.
9: Another Spider-Man star marries in secret. Kinasal na ang Pinoy actor na si Jacob Batalon sa interior designer na si Veronica Liahov. It's unclear when and where they tied the knot, though the couple had been hinting about their marriage throughout July. They've been dating since 2019 and got engaged in March 2025. Si Jacob ang gumaganap bilang si Ned sa MCU Spider-Man film series starring Tom Holland. Tom also secretly married their co-star, Zendaya, earlier this year. And speaking of Zendaya, she's the newest face of Prada. Inappoint siyang global ambassador for Prada Paradox, with Oscar winner Barry Jenkins directing her debut campaign. Para sa sweet chemistry fragrance, Zendaya says personal favorite niya ang Paradox. She loves daw how it celebrates complexity, capturing both strength and vulnerability without trying to define someone. Ambassador din ng naturang luxury brand ang asawa niyang si Tom Holland. The actor has fronted the male counterpart, Prada Paradigm, since August of last year.

0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
1: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
3: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
4: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
4: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour sa EDSA White Plains. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sama-sama ang iba't ibang law enforcement agency sa talakayang layong sugpuin ang IED threat sa bansa. Sa 2 insidente na may kinalaman dito noong SONA, may mga lead na rin daw ang PNP. Ang detalye sa agenda report ni Francis Polve.
6: Malapit na raw maaresto ang mga suspek sa pagsabog sa labas ng DOJ at pag-iwan ng hinihinalang improvised explosive device o IED sa labas ng Senado. Ilang oras bago ang 5th SONA ni PBBM noong Lunes.
7: Close coordination with the different law enforcement units para makoordinate.
6: Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng PNP sa magkahiwalay na insidente.
8: We are continuously investigating the IED in Metro Manila. If it's, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the Southern part.
6: Kasama ng PNP ang AFP, BFP at Coast Guard sa IED Threat and Security Symposium sa Boracay na inorganisa ng ASEAN International Command, Australia Federal Police at FBI. Para kay PNP Chief Jose Melenso Nartates Jr., mahalaga at timely ang pagsasanay dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa, kundi sa buong mundo. Sangayon dito ang Police Regional Office 6.
9: Hindi kakayanin ng Philippine National Police mag-isa yung ganitong pagsupo ng mga threat. Kailangan natin yung support ng mga community. Kaya yung mga ganitong training, sinasabi nga, dapat i-follow up pa after a quarter.
10: Sa Boracay, kailangan talaga natin yan. Dahil, lalo na ito yung wala natin palagi, is prevention. Eh, no? So proactive palagi. At kung hindi tayo prepared, mahirap na.
6: Sa pamamagitan ng ITSS, matuturuan ng mga otoridad na makapag-identify ng IED, tracking at evidence analysis. At higit sa lahat, mapapabilis ang pagresolba sa mga kaso ng IED at mapapakulong ang mga responsable. Target ng PNP na isagawa ang ganitong pagsasanay quarterly o kada tatlong buwan. Nais din itong madagdagan ang participants sa mga lugar na kadalasang dinadayo ng mga turista. Bukod sa pagsugpo sa IED threats, layon din na mas mapalakas ang regional ties ng law enforcement at security groups kontra sa transnational crimes. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
5: Pilipinas lang daw ang may malakas na batas laban sa war crime sa buong Southeast Asia. Kaya muling nanawagan ang mga Myanmar survivors sa DOJ na aksyonan ang 2 taon ng nakabinbinilang reklamo laban sa military junta. Ang detalye sa Agenda Report ni Joan Manalo.
1: Naghain ng second motion to resolve sa Department of Justice ang mga abogado ng war crime victim survivors sa Myanmar para ipanawagan ang agarang pagresolba sa reklamong isinampan nila laban sa military junta ng Myanmar taong 2023. Pasado alas 11 ng umaga ngayong araw, dumating sa tanggapan ng DOJ si Attorney Romel Bagares, Attorney Gilbert Andres, at Executive Director Salai Zao Kling ng Chin Human Rights Organization. Ani Bagares, layunin ang kanilang motion na pakilusi na ang DOJ para masimula na ang investigasyon sa anyay industrial-scale arson attack ng Myanmar Junta sa Chin State noong 2021. Ang Chin State anya ang natatanging majority Christian state sa Myanmar na nagiging target ng military junta hanggang sa ngayon.
11: The DOJ returned the documents to us without actually ducting them. But we've since filed a motion for reconsideration. I've been waiting for the last 2 years for the DOJ to act. If they want to dismiss it, they should dismiss it so that we can take it up to the courts. But right now, our clients have been left hanging because there's been no action on the part of the DOJ.
1: Pinaliwanag din ang co-counsel na si Andres ang dahilan kung bakit sa Pilipinas nila inihain ang reklamo. At dahil anya ito sa Republic Act 9851 o ang Philippine International Humanitarian Law Act.
12: The Philippines has universal jurisdiction over any international crime such as war crimes. And it's the same Section 17 of the IHL Act that was invoked to surrender Mr. Duterte to the ICC, the same Section 17 of IHL Act that was invoked by the DOJ and other law enforcement agencies to implement the ICC arrest warrant against Senator Bato.
1: Nakasaad din anya sa Section 17 ng IHL Act na maaaring usigin ng Pilipinas ang war crimes na nangyari sa ibang bansa sa ilalim ng konsepto ng universal jurisdiction. Kaya patuloy na nananawagan sina Bagares at Andres na dinggin at aksyonan na sana ng DOJ ang kanilang reklamo na matagal na anyang nakabinbin sa ahensya.
13: We're the only country in Southeast Asia that has such a robust legal framework. And that's why they look to the Philippines as a beacon of hope really for accountability with respect to war crimes and crimes against humanity.
1: Ayon kay Salai Zao Kling, nasa 83 sibilyan na ang nasawi dahil sa patuloy na kaguluhan sa Chin State ng Myanmar mula January hanggang July ngayong taon. 25 anya rito ay mga kabataan.
14: The junta has been made emboldened over the years because there's been no accountability whatsoever, and they act with impunity, and this needs to end. What we've seen happening

0: pag-uusapan natin, Kit, yung journey mo naman.
1: Ayoko talaga.
0: Oh, talaga?
1: Ayoko talaga yun. Yung lola ko yung may gusto.
0: Oh.
1: Pursue your dream. Yan ka. Paniwala ka sa akin. Kung anong nakikita yung

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes. Kapapasok lang na balita, magbahid lang sa integridad kung tawagin ni Senador Loren Legarda ang anyay baseless allegations laban sa kanya at sa kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Kasunod yan ng anunsyo ng Office of the Ombudsman na under preliminary investigation na ang mga reklamong graft at plunder laban sa mag-ina kaugnay sa 10 billion peso solar projects. Ayon kay Legarda, handa silang ilabas ang katotohanan at kampante silang malinis ang kanilang pangalan. Mayor Yap pa rin. Ibinasura ng Korte Suprema ang resolusyon ng COMELEC Unbank na layong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Tarlac City Mayor Susan Yap. Una ng kwestiyon ng COMELEC ang eligibility ni Yap na tumakbo bilang alkalde dahil hindi umano siya na malagi sa Tarlac City ng isang taon bago kumandidato. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Yap sa kanyang pamilya, legal team at mga taga-suporta. Anya, patuloy ang trabaho at pagbibigay ng mga oportunidad sa mga Tarlakenyo.
1: Muling binigyang diin ng National Nutrition Council ang kahalagahan ng pagbibigay ng wastong nutrisyon para sa mga bata sa kanilang first 1,000 days. Malaki raw kasi ang epekto nito sa kakayahan nilang mag-isip. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor.
2: Kaya po ay mali ang nutrisyon.
3: Lahat ay apektado ng malnutrition. Pero hindi pa rin umano ito gaanong nabibigyan ng pansin. Ito ang napag-usapan sa special kapihan sa Manila Hotel sa pagtatapos ng Nutrition Month Celebration.
4: Tayo ay nagko-construction. Saan tayo kukuha ng konkreto? Saan tayo kukuha ng kahoy kung pangit yung dumarating na materyales? Ang lalabas po na istruktura na bahay o na hotel ay hindi kasing ganda ng Manila Hotel, ngunit baka madaling matumba kapag nagkalindol. Ganun rin po ang katawan ng tao. Kapag mali po yung nutrisyon at kulang ito, lalo na pagkulang, nagiging bansot po.
3: Sa Pilipinas, 1 out of 4 children ay stunted. Pero hindi lang height ang pinag-uusapan dito, kundi pati problema sa brain stunting.
4: Ito ay sukatan kung gaano kataas ang ating intelligence quotient or yung IQ na sinasabi. Gaano katalino ang bata? Pag kulang tayo sa nutrisyon, hindi rin nabubuo ng wasto yung mga tinatawag nating neurons. Ano yung mga neurons? Yun po yung mga pinaka maliliit na bahagi ng ating utak kung saan pumapasok yung ating memory, kung saan pumapasok yung ating karunungan. Pagka hindi tamang nutrisyon, may problema tayo sa neurons natin.
3: Sa survey ng Organization of Economic Cooperation and Development, kasama ang Pilipinas sa mga bansang nasa mababang rank pagdating sa reading comprehension at sa mga subjects na math at science ng mga kabataan. Kaya para sa mga eksperto, mahalaga na sa first 1,000 days ng isang bata ay nabibigyan sila ng sapat na nutrisyon.
4: Marami kasing mga buto sa katawan, although hindi naman lahat, pero marami ang nabubuo na doon pa lang sa first 1,000 days. Yung brain development na ating pinag-usapan, kaya nagkakaroon ng brain stunting kasi parang biglang sumisirit yung paglaki ng utak, yung pagdami ng ating memories doon sa first 1,000 days.
3: Maliban sa stunting, humihina rin ang immune system o mas madaling nahahawa ng mga sakit kapag kulang sa nutrisyon. Ang Republic Act 1148 o Kalusugan ng Magnanay Act ay nagbibigay ng importansya sa proper nutrition ng isang lumalaking bata. Binibigyang diin ang epekto nito sa productivity sa kanilang paglaki para magkaroon ng kakayahang mapaunlad ang sarili. Sila kasi ang inaasahang susunod na magtataguyod ng bansa. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja. Benison?
5: Purina, nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area dito po sa silangan ng bansa kaninang umaga. Puling namata ng LPA alas 3 ng hapon at 1,315 kilometers po sa silangan ng Southern Luzon. Ayon sa PAGASA, mananatili ang LPA dito po sa may Philippine Sea sa susunod pa ng mga araw. Hindi rin po inaalis ng ahensya ang tsansa na maging bagyo ang LPA na ito sa Linggo o Lunes at papangalan ng Luis. Kaya ka-weather, asahan na po ang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa hanggang early next week na maaaring mauwi sa malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Sa weather forecast ng PAGASA sa Luzon, ngayong Sabado o unang araw ng Agosto, umaga pa lamang may aasahan ng mahihinang ulan dito po sa may Kabikulan, gayon din sa Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon dahil po yan sa buntot o trough ng LPA. Simula naman hapon, dadalas pa ang ulan sa may Bicol at Nimaropa habang nagiging maulap at maulan na sa naditirang bahagi po ng Luzon kabilang ang Metro Manila. Pagsapit ng Linggo, uulan muli sa umaga sa may Kabikulan habang bahagyang maaraw pa for the rest of Luzon. Pagdating ng hapon hanggang gabi ng Linggo, magiging maulan na po sa malaking bahagi ng Luzon dahil pa rin sa LPA. Kaya ka-weather, huwag kalimutan ang inyong payong sa Linggo at umiwas sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Sa mga nagbabalak ng mamamasyal sa Palawan, Visayas at Mindanao, magiging maulan po sa buong Sabado sa may Visayas, gayon din sa may Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Habang magsisimula naman ang kalat-kalat na ulan sa hapon sa may Zamboanga del Norte, Northern Mindanao at natitirang bahagi po ng Caraga Region dahil po yan sa trough o buntot ng low pressure area. Pagsapit naman ng Linggo, mataas pa rin po ang tsansa ng ulan sa maghapon dito sa may Visayas, lalo na sa may Biliran at Leyte dahil po sa paglapit ng LPA, habang may aasahan muling afternoon or evening thunderstorms sa may Palawan at halos buong Mindanao, lalo na sa may Calamian Islands, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur at Bukidnon. Kaya ka-weather, maging maingat po kung meron kayong outdoor activities this weekend at kung sakaling tumaas ang baha sa inyong lugar, sumunod na lamang po sa inyong lokal na pamahalaan para iwas sa kuna. At yan muna na papanong balita ngayong Biyernes. Ako po inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
6: AG8 is officially here. Nirelease na ni Ariana Grande ang kanyang highly anticipated 8th album na Petal. The record contains 12 tracks, including the chart topper Hate That I Made You Love Me. March 2024 pa nang nilabas ang last album ni Ariana na Eternal Sunshine. After then, nag-focus ang Grammy-winning pop star sa acting. Nag-music comeback si Ariana this year and is now in the middle of the North American leg ng kanyang The Eternal Sunshine Tour. From legendary stars to today's hottest names, more than 40 celebrities grace the biggest fashion show in the country's diamond industry. Silipin natin sa agenda report ni Sheila Salaysay.
7: Star-studded at puno ng pasabok sa direksyon ni veteran fashion director Robbie Carmona. Nagmistulang ultimate showbiz reunion ang Maddox Jewelry Iconic Fashion Show 2026 sa EDSA Shangri-La. Binuksan ni veteran BNC broadcaster Corina Sanchez Rojas ang programa, which was divided into 4 theme segments. Tampok sa icons of forms and radiance ang real-life couples na sina AJ Raval at Aljor Abrenica. Gayun din sina Aubrey Miles at Troy Montero. Sinundan ito ng icons of brilliance and elegance, which featured stars like Katrina Halili, Diana Zubiri, Katya Santos, Geneva Cruz at Aramina. Hindi rin nagpahuli ang icons of timelessness na pinangunahan nina Beauty Gonzalez, Regine Tolentino, Pok Wang at Claudine Barreto.
8: I think Maddox is all about making your dreams come true. Na malibre lang mangarap. So kung mangarap ka, lakihan nyo na.
7: Tumanggap din ng malakas na palakpakan ang Icons of Legacy na kinabibilangan nina Ami Austria, Jackie Lublanco, Gardo Verzosa, Epi Quizon, Eric Quizon, Roderick Paulate at Carmi Martin.
9: I'm very, very happy. I haven't done this for a long time. I mean, never pala. So I just enjoyed it and I love the company, all the actors. Thank you very much sa mga tao, especially kanina when they welcomed the dance and the song and of course, the attire.
7: Ayon kay Maddox Jewelry President, CEO and Founder Charo Cordial, layunin nilang ipakita na ang luxury ay maaaring maabot ng mas maraming Pilipino habang isinusulong ang world-class Filipino craftsmanship.
10: Ang isa sa mission and vision namin is maging super affordable yung diamond jewelry, luxury sa lahat. Makilala yung Pilipinas sa diamond jewelry sa buong mundo. Kailangan kong umuwi na para mapanood ko sila. After school, kailangan ko umuwi para mapanood ko yung soap opera. Kasi pag hindi mo napanood, wala na, walang balikan po yun eh. Ngayon kasi pwede mo nang i-review. So, nung nakita ko sila, sabi ko, pwede silang ibalik or pwede natin silang gawang ng fashion show to cater ng mga diamond jewelries. Kasi isa rin po sila sa generation na nakaka-appreciate talaga.
7: Pinatunayan ng Ingranding fashion show na ang tunay na luxury ay hindi lang tungkol sa kinang-nang alahas, kundi sa confidence, timeless style, and celebrating Filipino artistry. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel.
11: What a big event.
1: What a big event.
11: Wow, you were there.
1: Yes, yeah. 40 celebrities for, I think, it's one of the very rare times when you model jewelry.
11: Yes.
1: Right?
11: It's not about the clothes.
1: Yeah, it's not about the clothes. It's about the jewelry.
11: I hope there was a lot of security there, no?
1: Oo naman. Oo naman. Can you imagine? Oh. Pero it was a... Nakakasilaw na gabi. Mm-hmm. Oo, naka-shades ako buong gabi. Nasisilaw ako. So congratulations to Maddox. It's really a luxury, ano? Bakit wala doon ang mother mo?
11: She was there last year.
1: Oh,
11: yes,
1: okay.
11: Present siya last year.
1: Oo.
11: Friends sila.
1: Ha?
11: They're friends.
1: Ah, wow. Yeah, yeah. Okay. So anyway, may question ako sa inyong dalawa. Okay, luxury, right? Sabi nga nila, one of the best luxuries that you should never regret buying is jewelry. Lalo na gemstones kasi umaangat ang value niyan.
11: Yes.
1: Pwede mo ipamana, hindi ba? Mag-i-invest ka talaga dyan. Pero kung ikaw ang tatanungin, Willard, ano ang luxury na hindi mo kailanman pinagsisisihang gastusan?
12: Kuryente.
1: Grabe ka
11: naging
1: naman.
11: Naging luxury na ang meral ko ngayon.
1: Kuryente. Luxury na ba ang kuryente ngayon?
12: Pero worth it kasi hindi ako papawisan. Komportable sa bahay, mga bata.
1: Oy, mga aircon.
12: Nakatulog ng mahimbing.
1: Pinag-isipan mabuti niya. No? Pinag-isipan niya mabuti.
12: Pero second to kuryente, biyahe, travel abroad.
1: Ah, travel.
12: Kasi not really about materialistic, yung mga bagay or material na bagay, kundi yung experience.
1: Ayun.
12: So, nakakapagpahinga ka, nakakita ka ng bagong lugar, bagong kultura. Yan. Marami ka rin natutunan.
1: You, what
11: ako,
1: about you?
11: I was gonna say travel also, because that's really like my, I enjoy traveling, seeing different cultures, seeing different places. Pero gusto ko rin sabihin yung well-being. So health, yung gym membership, yung pagpapaganda, feeling good about yourself. Kasi
1: right.
11: That really helps you motivate, di ba? Achieving your goals, you feel better about yourself. So I think yung wellness also.
1: Oo, and your health.
11: Yes, exactly.
1: So important. Kasi wala, lahat yan magugunaw kung wala yung health, di ba?
11: Yes.
12: And ikaw?
1: Ako, hindi nyo ako tatanungin.
11: Ikaw, what's yours?
1: Ako, bed sheets. Bed sheets, yung pinakamalambot, pinakamahal. Pinag-iipunan ko talaga yan.
11: Yeah, well, you spent a third of your life,
1: exactly,
11: di ba?
1: Exactly, you spent a third of your life in bed. And pagising mo, trabaho na naman. So, bumili tayo ng mamahaling mga unan at
12: kumot.
1: Saka mga kumot. Ayan.
11: Ayan.
1: Okay ba?
11: From kuryente to bedsheets.
1: Yes. Correct. Ayan. Totoo naman, weekend.
12: Oo nga, happy weekend,
1: happy
12: finally.
1: Weekend.
12: Yes. Tagal natin hinintay. Happy payday. Ingat sa pag-ubos ng sweldo.
1: Correct. Traffic. Huwag na kayong gumasto. Sa bahay na lang kayo.
12: At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako si Willard Check.
11: Ako naman si Raymond Gutierrez. For more news and features, visit our official website, bnc.ph.
1: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.
13: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight.

nagdadanas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon, ang Panginoon ay laging nandiyan.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
3: Yes!
2: Kinakaya pa?
3: Yes!
2: Ukon, kaya-kaya na!
3: Yes!
2: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan.